0: Libaw mo ang dayak natin. Wow, nahuwasan man kita subong adlaw dari sa siyudad si Iloilo sang kakugmat ba. Kay nagturutirha doon, baw kahapon niya, ga mansig ga, ga arim-arim pinsar mo mahambal ka na ano naman na naman. Ba si bahawa naman kita to? Di ba katropang Alex? Si katropang Alex ganin nagprepara na lubid mo. Siya yung kaso gid man siya niya. Eh, ihigot lang sa balayan sila yung magkabit. Hindi magkabit niya sa liog ang higot, ha? Sa kay, ambal ni Mama Mary Rica Barcia, good morning, gid. Okay, thank you, gid mama. God bless you, sila niya and your family. Salamat. Kay Cap Boots Florentine, kamusta ng barangay, Teya Cap? Huwag yung baha, da? Gabaha di ang kape. So, bongi, no? Teya, kamusta nga ito? Santon Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix na Cap Boots. Sa managa pangapida siya, watching live sa Molo Plaza Kapihan with Dixie. Sa kay Tuto, kay Shane, kay Kapato, Kim Sing, good morning. Kay Honey and Floor, good morning. Kamustang kapita da? Init pa kapots? Anong pare sa kapita? May utan na kapots, why? Good morning, gida sa tanan niya nagapangapis sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Sa kay Rhea Lial, good morning. Thank you for listening, Ray. Ha? Kag sa pamilya Lial, dara sa Haniway. Don't worry, sa Haniway, ara kami kahapon, naglibot kami, halindaris Dumangas. Wayag, wayag nagbati ang suba sa Haniway. May mga porsyon niya nagawas, or may porsyon sining nasuluban sa tubig, bangod sa grabe, ganyan nga buubos ang ulan. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Mr. Jigo Puray, thank you for listening. There is XFM. Kamusta nang pangapita da, ma'am? Sa kay Glory Joy Yap, good morning. And thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Boka hapon, nagagi kita dari sa may floodway, katropang Alex. Ang mga gagmay gali nga, no? Nga mga tilapia, ara gali sa higad sang dalan, sa higad sa suba. Ang ginahimo sa mga ano tabala, mga manog sarap, kay nagapahigad gali ang mga isda, labi na gid ang mga tilapia nga taga isa ka tudlo kag tunga bala na. Nang nami bala hanigan mo kadaon kabayabas bala kag butangan sang paslom bala ka tropang Alex, si Mon pinamalahan. Ara gali sa sigad gidya. Mga taga tuhod, ang ginahimo sa mga amigo ta to, dar sa may bituon, may sarapan sila. Ning daw matabo mo lang blang duha mo kakamot nga may screen tapos gina sarap lang nila skill gina butang lang nila just hindi ka nila butan bala 5 ka minutos bala katropa Alex sus may sang hakop ta nga puyo ano tilapia nga mabeul ha tambal ko anhon niran nya idapli ah ti mga tilapia ang gagmay natatakan mo lang ng hasang nga katropa Alex limpyuhan mo lat mayad pagkatapos kuhan mo lang titinae ah pati hasang nya na ano mo lang runtok-runtokon mo gamay sus bisan para gamuan mo lang mo sa mo nang ginahimo dito sa higad sa kilid ni sang ano bala floodway kiti dira sa tangkuan gi kataytay kun magpaliganes ka sa left side mandi may pamalay da sa idalom niya naglak nagano sila nagpulupnaog sila gamay may puno ka tsirisa dira sila nagpahamtang pagkatapos na narap sila kahapon ha tambal ko may long neck ka kag junior lapad sina laban-laban ma 1-4 the road 2-4 the canal kana mo oh grabe ang indakal sang tubig yang buy love na sa tubig karen sang tubig ha morning sitwasyon na kahapon kag damo-damo sa ruro kalin sa bukid ya nga nagadulhog pa kadto ya sa dagat ti ko imagine natantanan ni higkon is dagat na madarso ka tropang Alex ladies and gentlemen ha kay sino kahimuan ini? Ah, ini niya kahimuan sang taga-Iran, kahimuan niya sa mga Pinoy. Kag sa mga Ilonggo. Sa kay Stanley Cirilo, good day him, shout out sa Enticosa Cirilo family by MJ Stan Gaming 01. Love, love, God bless Idol. Salamat sa kay Stanley Cirilo. Good morning kay Ma'am Hermite dara sa Hong Kong. Kamusta dara sa Hong Kong ya, Ma'am? Way bagyo da. Dara pa kadto si Inday kag Hong Kong, China, nebla, Guam, igo na. Dito na nalasa ya si sa Saipan pag yun, igo man. Ni Inday bo grabe si Inday no. Makon mo pati gani dari sa Pilipinas ya. Si Inday gatay og man gani kongreso. Si Inday Sara. Tawag sa iban si Inday Sara mo si Vice President Sara Duterte. Kon wala kono ang floodway, awas na Haro River. Indi lang hawa, awas ka tropang Alex. Subong, guro ka panghilam, ostawo, guro ka, no? Baha dara sa may Sambag, San Isidro, Lupisayna, pagkanto ka di sa Aro Plaza, lapos ka di sa may La Paz, katropang Alex. Oh, laban-laban ka panghilam, o sila subong sang baha, magamunay. Hmm? Conwining floodway. Di mayad lang gani, kay may floodway kita. Conway pagid ba, Diyos ko. Di ang floodway ta, 2012 panigin ng pisan, 2026, 14 years ago panigin ng pisan, hasta subong ay pagyapon, matapos mo. May ulubrahon pa to nga riprap yaho. Way matapos, kay binayan sa Diskaya to. Tikita mo lang, Ged. Ti sino naman suktonos na? Hindi, tanay manukot, subong ah. Sa 2028 lang kita manukot. Ang mga nakabaton, malita daw. Why may kumukonsensyas na eh? Sino nakabaton, malita daw. Ang ginkuha, bla ko ng townhouse to, bla? Di bla? Ang mga nakakuha sa townhouse, pagkatapos ang nagtabo-tabo to sa opisina ni Saldico sa unas kongreso, bla? Sa House of Representatives sa Batasan Pambansa, bla? May nabatian ka, mas na? Nakabaton, malita daw. Balikdan nyo mon. Ayun nyo mga constituents. Gantos. Kaya nga, projects nyo palit-palit. Di mapuslan. YZB. Di ba? Instead nga mag-solve sang baha. Problema sa baha. Dugang pagani. Kaya nga, may tapos project kay palitan sa wala, palitan sa tuo, palitan sa tubang, palitan sa likod. Way ka kay balokon. Ay, mabot kung saan matapos na. Pero ito ang malita, ya secured. Sa di mo kinala malita? Sa din yung gindalang malito? Di ba lang tropa, Alex? Dahil hindi nakatos nga o ganit kun. Ay, ambot na lang, oo. Pero mabalik kita, ladies and gentlemen, ha, sa dugang sinima balita kay information. Kaya bali, Ma'am Hermite, wala pang bagyo kaabot na rin, perti, pakainit na rin subong sa Hong Kong. Mainit to subong sa Hong Kong, katropang Alex, no? Ano ka ganit, naglakat sa Hong Kong, Marso? Katropang Alex, Enero, Marso. Mainit to siya, malamig to, no? Mainit man, pero lamig paghihapon. Amo nang nami dito, kay mainit ang tiyempo, malamig ang hangin dito sa kay Ma'am Hermite. Mabalik kita sa dugang sa inyong mga balita kag informasyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Check ya ron, takaroon bisi ka tropa Romel Paklibar, kay may nahulog o ko naglumpat ka tao sa taytay ito sa nigani, barangay Hibawan, Santa Barbara. Inaano man niya. Panday. Galing kay naka 2-4 da kanal na siya kunoy. Dari sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo, kita ko gid kay nga naka Vision X Plus ko katropang Alex, may lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa inyo suki ng mabutika. 1 to 2 capsules a day. Para ma-maintain yung good eyesight, ninyo paghulatan nga karap-karap na mata nyo mag-inom sa Vision X Plus, samtang wala pa, suplementuhi ang mata para hindi magkarap-karap ang imo sining pananawan. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:00 GS. XFM. XFM.
1: Yes to Health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalil-cysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalil-cysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
1: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: 1-800-FIRE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE-FIVE kondisyon. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggit dyan sa bors ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wednesday!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi Hazel Onarse sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslum sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo

0: sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
2: XFM.
6: Katropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa. Exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.28. Padayon kita sa ato sa ringa pagparagad sa paratuntunan Bullseye. It's a Monday, it's July 13, 2026 sa ato sa ringa pagparagad. Good morning anay kay Kagawad Rodrigo Montaño de Rescalaparana Rivalo. Kagsatanan nato sa ringa mga class members da, katrupa listeners and solid supporters. Bullseye! Amali Mr. Paterno, si Tarpak Libar, the third niya katropan Yosil, naghulog ako sang entry sa clinic. Damo na to entry. Ah, thank you, katropan Yosil. Okay. Permi lang nagalikaw ang bagyo, sir. Nayo gani kay nagalikaw, no? Ah, sa tumurun kita, bo, Diyos ko, ugid. Amalang ginasiling tao, okay lang na may bagyo. Hindi lang kita di matumok, blah. Hindi lang kita, okay lang na yung magulan. Hindi lang kita kuntani pagbahaon. It's already 8:29 sa ato sa ringa pagparagad. We'll be checking katropang Mario Hilongo sa Mateneon with katropa Romel Paclibar. May kang tanan sa nahulog or nagluksos taytay. Panday ni siya, malam di man, sa sityo Sabah, Barangay Hibawan, Santa Barbara. Sa background siya ni Kagsadugang Detalye, we'll be checking katropang Mario Hilongo sa Sir Mateneon, aras na itong siring linya. Katropang Mario, Dol, sa report, please proceed, Dol.
1: Katropang Josel, nag-report kita live, direkta-direy sa balay ni Jomel Dalyada. Dilaja, Jomel Dilaja, 47 years old, residente ni siya sa barangay Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, katropang Josel. Ha? 39 years old. Ang istorya sila kahapon, katropan Josel, nga nakainom ini siya, yara sa impluensya sa makahulubog ilim nun, and then naglumpat ini siya sa mabaskog nga daludo sang tubig baha kahapon sa nga hapon. Ang balay ni Jomel Halindiri, apakadto dito sa may ginupatan niya nga dike, siguro mga dira sa mga 100 to 200 meters sa Sri Katropang Josel.
0: Ah, lapit lang sa balay nila?
1: Lapit lang. Mm. Lapit lang kay ang ilaning nga balay, dumidyo puro ni Katropang Josel mo. Kag-kon familiar nga ton sa mga kauturan, nagkakadto diri bala sa shrine sa Barangay Hibawan, sa Santa Barbara, may surudlon diri nga dalan sa malapit sa basketball court, dire ang nasitwate ang ila sa ding balay, kag ang dike nga ginumpatan niya malapit lang sa basketball court na katupan Josel. Upod na ton subong si Rosana, ang bayaw ni Jomel. Initially naka-istorya nakita sini sa iya, but para may idea nga ton sa ding mga taga Palamati, kundin halin kahapon si Jomel, kag kung bala nung kadamo ang nainom niya katupan Josel. Upod na ton si Rosana, no? Rosana, mayong aga, no? Live kita sa XFM Iloilo. Bayaw mo si Jomel?
2: Oo.
1: Bali, paano mo nangin bayaw ang utod ni Jomel?
2: Ang bana ko.
1: Bana mo. Anong nabalaan mo ni kapon sa natabo sa iya?
2: Ang nakibot lang ko, sir, nga gintawag na ko nila nga naglumpat na ko sa suba. Why ko nag-expect nga abe ko blaga ligo lang or ano? Why ko nag-expect nga muruto gali yung nalulumos na sa way na sa makita ang matubla, sir. Ito, syempre, kabalakaman kami, nakulbaan man kami. Kaya abe ko una-una, yes, sir, ya, nag-aubra sa sir Mugia sa pihak. Kibot lang ko, nagtawag na ko nanda nga muto naglumpat na ko sa suba. Kayo bugubog rin. Ito, why ro kami mahimo, sir, kay ti. Why mo kami nag-expect nga malumpatan na sir mo to kadalam mo?
1: Prior sa matabo ang paggalumpat niya kahapon, sang hapon din siya halin?
2: Sa pakaisaya sir, nag-inom. Nagkay nagluto, sanda ko nukang sudan nga. So tanghon ay matugnaw ang chimpo mo. Sandati, why mo nag-expect ang pakaisa na nga namin na nga maligo sir? Abis ang pakaisa na nga maligo sa bumba or sa ano. Why sila nag-expect nga sa suba? Galitan na namin na nga maligo. Dad kong mananda sir, dad na punggan nila eh. Why na lang din papuli bala?
1: Antes nag-kadoto siya sa may daig sa suba, nagpauli pa di siya?
2: Oo, nagpauli pa sa sir, nag-maoy-maoy pa sa, pero wala lang naman na siya ginasapak na bayan lang. Tapos nagwa, so wala man ko nag-expect sir nga pagwa na nga to amuro to galing last na nga maligo. maligo siya sa suba, sir.
1: Ano lisensya niya?
2: Wala man sa naglisensya sa amon. Ang maamos. Basta nag-maoy lang siya, nag-duroy lang siya. Pagwa, nag-wakal-wakal lang balaw. Tiging bayan, kuman lang kayo siling kumauli. Malang rati, anad naman kami, sir, mga amo malang refer mi operana. Mauli, malang giti, amo to nga time. Nagkadutan na to sa pakaisa na kay panin sa pihak. Ti, nakibot lang man yan. Isanda ko, no, sir, nga naglumpat rata na sa suba.
1: Pero damo ginainom niya kapon?
2: Damo gin, sir. Siyempre na ano, gusto makaulubog. Iti nagawild, nagawakal pa sa sir mo, nagamang ano pa sa.
1: So, why man sang, why man abi, magdahom ka mo, maligto siya madiretso sa pangpang.
2: Oo, sa pangpang, sa suba. Miss kay mga pakaisa na to, yung ikatuan na, sir, why man nag-expect nga maligyo or malumpat gin siya, bila sir, sa suba.
1: Kabalo di siya maglangoy?
2: Kabalo sa maglangoy, sir. Sagad na siya maglangoy. Pero basi amo to nga time wire sa kano. Ito siyempre grabe ang current sa tubig sa dalong kuno, sir. Mong ibuligan man siya kaso wire maabtan.
1: Ano kadugay kahapon ang pagpangita?
2: Mga sugod sanda alas do, sir. Dangat alas 5, sir. Eh. Pangita siya. Wire siya makita.
1: Ante siya gapon nagkadto sa pangpang to, anong ginasuksok niya nga bayo?
2: Naka, ano siya, Paul, nakapote sa nga sando. Pero ginuba niya kuno, sir, pagpaligo niya.
1: Oo, oh, so buta nga?
2: Oo, gauba, saga short lang siya.
1: Anong ginasuksok na short?
2: Ang word, duway na ako katulapangan. Kaya busy, abi ko sa panglaba ko, sir. Duway ako katulapangan kung ano nga short ang nasuksok na. Black ko na sila.
1: Okay. May asawa ni si Jumel?
2: Wala.
1: So diri man siya nag-start sa inyo. Isa lang kamo ka.
2: Oo, isa lang kami kabalay bigyan.
1: Ikapila ni siya sa magluluto.
2: Subang.
1: Sa pila ka mag
2: pila na sila.
3: Nang pila ka?
1: Walo. Walo. Sa walo siya ang pinaka
2: magulang.
1: Ti wa'y gid makita hasta nga ginuntat kagabi.
2: Oo, wa'y gid sir hasta subong nga pangita daw wa'y pagyapon gid update.
1: Katropan Josel daw wa'y pag why pagid ang isang development kung nakita na despite nga subong aga may pag-resume ang ano no pag pangita sa iya.
2: Oo. Di pangita di siya subong nagkontak na sila imamahaw pagtapos mabalik naman kung.
1: Oo. Katropan Josel?
0: Oo. Oh. Ano may problema ni si ano? Jumel.
2: Why man sir, mugin man basta maubog lang nasa sir, wakal-wakal lang man nasa sir, pero wala na siya naman ginasapa. Siyempre, nahubog siya mo, napabayaan mo lang na naman.
0: Duro na inom na kahapon, how?
2: Duro, good sir. Duro, sir. Iti, siyempre, wire sa gani kabalunga, dalum ang tubig, naglumpat na lang siya.
0: Pero ano masamisa naglumpat na kagbaligo sa suba, how?
2: Oo, sir, kasami na maligo. Maligo, malumpat ang mukara. Kapin pa kasi ako mga nabaw, dalan ng mga inablos na. Pero ito, siyempre, subong hubog-hubog. So, wagit kasi nag-expect na malumpat, yung maligo. Kaya nga dalom ang tubig.
0: Oh, kahapon mga daw, ano ka dalom ang tubig dan sa suba?
2: Dalom pa sir, first layer pa.
0: May duha, tatlo ka lumapaw?
2: Lapaw pa sir, dalom pa sir eh.
0: Oo. Sulog ang current sa tubig, haslag ang
2: sulog
0: ilig.
2: Oo, sulog sir. Sileng sang nag-save siya, kaya hindi ganin nila makaya.
0: At ikaw na mo, may nag-save pa sa iya, gali? May nag-salbar?
2: May nag-salbar pa sa iya, nga mabuligan pa siya tani. Galing kay wala na siya mabda, kaya nagsarurot siya kung padalom.
0: Ano ginaanod sa paubos?
2: Ginapadalam man lang siya kuno. Ginapadu basi, ginasarurot padalam. Bala may mga buho basi, bala or ano.
0: Ang suba nga na di nalapos.
2: Sa may puro ka dyan. Amparo.
0: Sa Amparo. Ang suba dara sa Amparo. Ang munang lapos ya.
1: Halin San Miguel ni no? San Miguel, pakapakadto Katropan Josel sa barangay Amparo. Lapos si Dito sa may flood control, bala? Sa, kundi ka magsala, ang lusot niya sinis, Aganan. Aganan, Katropan Josel.
0: Why, Ginti, may nakasaway ka na kahapon?
2: Why, Ginti, sir, kaya tiyo, busy man sila kung naluto. Ti, why man sila nag-expect nga maligo tuyo na maglumpat ko, no?
0: Nakauba bayo, why, sa maglumpat?
2: Nakauba siya bayo ko, no, sir?
0: Pero kamaan to maglangoy, no?
2: Oo, kabalo to sa maglangoy mo.
0: Galing kay ti basi kon full tank na tong nainom ya?
2: Oo, kati amo man to gan expectation naman sir ti basi hindi na kayang tubig balahaw.
0: Oo. Kagka atoy-atoy pagkatubig.
2: Tapos niwang pa sa nga daan, sir.
0: Ah, maniwang. Okay. Pero sa pagtanaw ninyo, ano, nagsarurot lang sa tanadyan dampi o kon inanod ka tubig pa paus-us?
2: Nagsarurot ko no, Sir Siling, sang nagbulig sa iya mo to nga wala siya mabtan, Sir, kaya nagsarurot ako no, padalan.
0: Ah, hindi na doon kaya tong karon si Dalom?
2: Oo, kay Dalom ko no.
0: Mm-hmm. Ang aton mo lang sini kay ang tubig nga bagong ulan ni halin sa bukid, damo ni siya sang dalabala nga balas-balas, bla, basi natampukan tos Dalom balahaw?
2: Buat lang siya, marang hindi ugit masabat.
0: Mm-hmm. May pamilya din dyan ta na?
2: Why, single, Sir?
0: Ah, soltero. Anong trabaho iya sini?
2: The construction, Sir.
0: Oh, isi. Halin sa ginlutuan nila sa... amo na da, sa balay nyo nagluto sila?
2: Sa balay, saan pa kay Sai, Sir? Sa Balabag?
1: Balabag.
0: Sa Pihak?
1: Yak pang
0: barangay?
1: Barangay, oo.
0: At ikon sa Balabag, Balabag, Santa Barbara... Nagpanaw patana pa uli diyan kaninyo?
2: Oo, nagpanaw patana pa uli, Sir.
0: Raya ang distansya ka lugar ninyo kag ang ginagtunan sa Balabag?
2: Raya manggawa, Sir.
0: Oh, din dampi sa Balabag rapit sa barangay proper ang ginagtunan na?
2: Hindi, adigya malang daw sa babaw, sa amon, diyan sa bangga, di sa hibawan tapos diyan lang gawa sa puntas.
0: Hibawan, di labuyo pa na da sa tambi?
2: Sa buring ay bawahan,
1: sa
2: bangga.
1: Yes. Katupan, Josel, ang sugpon sa Balabag, Pabia, Balabag, Santa Barbara mo.
0: Ah, Balabag. Yeah.
1: Tapos, ang next nga barangay, Hibawan. Hindi maging tama, agad kalayo. Halin sa barangay Balabag, lalakton man lang. Pero galing tikon medyo sol ka na katapan, Josel.
0: Oo.
1: Maano kagid eh, malayo-layohan kagid man eh.
0: So Balabag, Santa Barbara, diritsuhon mo na, pagkanto sa mayor nga karsada, Hibawan na da, Santa Barbara?
1: Yes.
0: Ah, dirigali iya sa Pihak yang ano mo, sa kung magpahalin ka di sa Pavia, Balabag, Pavia, Balabag, Santa Barbara, left side mo, Barangay Buyo, diritsuhon mo, Hibawan.
1: Yes.
0: Oh. Dito
1: may shrine. Ano nga, nandigan sa shrine na? Our Lady of Smile.
0: Mm-hmm. Lapit na sa Taytay sa Balay Dako, da?
1: Oo. Na.
0: Iya sa mga hayag.
1: Oo. Nan. Galing ang balay, ito yaka ito panggusel, dito pa ito sa corner. Ang Our Lady of Smile, dire kaya ma-antes ang Dako ito nga balay sa corner, may alagyan pasulod. Dire na yung ilabalay.
0: Mm-hmm. Oh. Ati, nagkanay-kanay na ganing tubig, subong katropa Mario, we don't know kung ano pa nakadalom, ah?
1: Ma-pull out kami dire ni katropan Jansen sa balay. Ma'am, thank you, gina. Pero sana, balay nanday Jomel.
0: Oo. Oh.
1: Kaga, ang, ano ne, ang dike, malakat pa kami isang gamay nga kan katupan, Josel.
0: Boli, bubuhin eh, gamay at cholesterol mo
1: ah. Oo. Ang nag-upload ko diyo kay...
0: Oo, ay problema, gare. Di na di si katropang nonong, ho?
1: Ate, mayo, kay doon nakapareserve naman to ah.
0: Ha?
1: Nakapareserve naman.
0: Oo, hidlaw man takaluto ni katropang nonong ba?
1: Oo. Ma-pull out kami ni katropang Josel kay... Medyo...
0: Halin sa ila lugar, simintado? May footwalk doon, no? Footwalk lang.
1: Yes. Footwalk nang ginagyan. Amon subong. Pali magpasulod ka di simintado naman ito pang Josel, ha? Simintado na di ang barangay road. Although nga barangay road ni siya, pero simintado.
0: Mm-hmm.
1: Nagalakad kami subong ni Katropan Jansen.
0: Halin sa balay na nga ginkantoan ninyo sa Bayaw, ya, dol? Mga pila ka metros pa kadto sa Subahaw?
1: Dira siguro sa mga 100 meters or
0: lapit lang gid. Magwa ka lang gid sa balay kag magpamilidpid sa barangay road.
1: Oo.
0: Hibawan, Santa Barbara na da, dol, ha?
1: Yes. Hibawan, Santa Barbara.
0: Oo.
1: Sakop na din sa Hibawan, Santa Barbara.
0: Wow. Oo, danaw pa dolo. Ano na, tubion pa na.
1: Hindi ah, basta full course yung simentado.
0: Abi ko kung tubion pa, kolor yung gali daw, daw tubig sa suba eh.
1: Oo, maagay kami diyo.
0: Dito maagay. Sa likod na sang basketball court, sang balay na dol, manadang suba, sa kawayanan.
1: Oo.
0: Hmm.
1: Dede. Nagsulod dito na. Ede. Kaya na kay...
0: Why problema ng alagyan do? Ligwang alagyan ang problema da ido mo.
1: Ah, way man problema kay may tao man.
0: Ah, way ka man gakaon ido kuno, hindi makikilala ido si imo sina.
1: Oo. Ma-excuse kami lang. Mama yung aga, ma-excuse kami an idea. Dire sa Katupan Josel. Magi kay dia private flat na di actually ang ginagiyan namon.
0: Dire man siya nag-agi dol.
1: Dire man siya nag-agi. Kay amo malani ang the only way nga makaagi kadi Katupan Josel.
0: Apakad to sa suba. Apang pang na sa suba na oh nang natanaw mo na.
1: Yes, pang-pang na ni.
0: Adira sa naglukso. Oh. Okay. Ati manabaw ng tubig, dol.
1: Manabaw na.
0: Oh.
1: Okay, pero ang inagyan niya.
0: Mm.
1: Adire-dire ko ya galimagi ya.
0: Then din sa dampig naglukso, dol.
1: Adira sa gina tindugan ka tropang Romel.
0: Ati may nagbuklod-buklod sa tunga gali na dol. May ano daw, may katigbawan pa. Hindi nakitaon guro kahapon kiti halos manglambas dang tubig.
1: Oo. Dire.
0: Oo.
1: Dire kita nag ano to? Dire kita nag lumpat dito? Okay.
0: Ano naog pa siya sa ano na unang halintang?
1: Yes. Kundi, pinanay ka halintang.
0: Tatlo?
1: Ah, halintang umaset ka pakadto sa ilalom.
0: Oo.
1: Tapos, directly siya may first, ang pinakababaw niya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, may first layer sa ilalom.
0: Mm-hmm.
1: Ang first layer, tapos may second layer. Tapos, amo na yung pinakataas niya nga dike.
0: Oo. So, dira sa siya first layer?
1: Oo. Dira siya naglumpat, Katupan Joseph.
0: Oh. So dira gid sa gina-focus na subong dira sa naguyong.
1: Dira siya nag dira ang kay ipakita ta gid Katupan Josel.
3: May motor ko mula.
0: Dito's babaw-babaw to.
1: Oo. Dira Katupan Josel.
0: Mm.
1: Okay, amo ni di ang ginlumpatan niya.
0: Oo.
1: Pidamo ito, basta mag, ano ba?
0: Rakadto lang tada para magtanaw sa sitwasyon, yes. Gidol, hindi para maglumpat ka, ha?
1: Yes. Dire, gid ka to, Pan Josel. Dire sa hagdan. Dire gid siya. So, dire gid siya, gali ka to, Pan Josel.
0: Oo.
1: So, taas ni siya, ang tubig, kung lang taon mo, labot, nadi. Kundi first layer, ipakita ka, Leon, kung pakita ka to, Pan Romel.
0: Mm.
1: Amo ng first layer.
0: Okay.
1: Tapos, ang ginatindugan ko subong ka to, Pan Josel, amo ni siya ang second layer.
0: Oo. Oh.
1: Second layer sang dike.
0: Mm.
1: And then, ang pinakaibabaw sina is the third layer sang dike.
0: Amo ng pinakaibabaw na.
1: Yes. So, di rin siya naglumpat. Di siya naglumpat.
0: Nag-dive.
1: Dito sa may hagdan, sa piyak. Na kung makita mo ito sa Pan Josel, may arapas ang saulunan, may hagdan.
0: Sa left side mo, sa left side mo na, Dol?
1: Yes, left side.
0: Oh, dira sa naghalin, dira sa naglukso.
1: Oo.
0: At sa likuon, dampi. Medyo likuon ang suba.
1: Oo. Likuon din siya yung ito, Pan Josel, eh. Ang current sang tubig, kung nalang taon mo na yung ito, Pan Josel, ang current sang tubig, dribble.
0: Mm-hmm.
1: Ay ti kuan di siya mo paliko ang direksyon
0: gabuslog tubig da kay ti straight straight us babaw.
1: Yes. Kagang tubig lapaw di sa ginatindugan naton.
0: Oh.
1: Lapaw na di.
0: So nagubog sa bali kiti lampas sa first sa second layer nagubog sa pagubog ya dumiretso sa dayon dive.
1: Yes.
0: Mm.
1: Ti kon lang taon mo 20 sobra gro. Mga 10 plus 10 at yung mga dira
0: mga 20 pies?
1: Oo, mga 20.
0: Wow.
1: Halin sa idalom pakadto sa ibabaw sa pinakababaw gid nga dike na ginalatayan mga dira sa 30
0: mga so, isa kalayon galin na da.
1: Yes. Kay dira siya nagalin dira siya naglumpat sa second layer so mga dira sa mga 20.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang volume sang tubig kato Pan Josel nga naga daludo nagapaliko siya triple ang daludo gid kato Pan Josel.
0: Oho.
1: Ay bungguan ang ini nga lugar is bungguan sang tubig before siya magbuslog kato Pan Josel.
0: Mm-hmm.
1: And sa unhan sa ginatindugan naton makita dira ang mga tigbaw mga tigbaw ni Katropan Diyosel nga dako ang posibilidad nga base ko nag sangit siya. Pero sa lantaw sa mga pumuloy, okay na daw ay man kay kon nagsangit ni siya sa mga tigbaw, nakita na siya.
0: Eti naglutaw ng tigbaw dol na baw na eh. Daw taga tuhod na malang ganing iban niya porsyon da.
1: Pero dire ang tubig niya Katupan Josel, mas dalong pag inadiya. Ining currents ang tubig nga makita mo subong. Although nga hinay na siya, pero dalong pa na di Katupan Josel kay bulos lugan, ginadisaya sa tubig mo. Haling ka to sa ibabaw. Pakadto dito sa punta. So ang currents ang tubig, terrible siya. Tag kun waay na di siya makita, kun waay di siya makasangit, kay tama ka lubog sa tubig subong. Duwa ka bagay, basi natampukan man siya sa layon or basi posible ginanod siya pakadto na dito sa direksyon sa barangay Amparo nga side sa suba ni Katropan Josel.
0: Kaya ang ibabaw na dol, left side ni mo, San Miguel na daan, di ba? Towards San Miguel area?
1: Yes. Ang left side ni San Miguel ne, direksyon mo ne, ang pinakapunta niya sine, Taytay. Ang tubig nga naghahalin dire Katropan Josel, alin dito sa San Miguel nga area. Amo na ang direction ko ng taon ginaton, ang current, ang direction sa current sang tubig, alin sa ibabaw dito, pakadto sa downstream Katropan Josel. To waigid sang subong ginuntatan na nila.
0: Sino nag-operate na dol? Sino nag-conduct rescue?
1: Pamilya lang ang nag operate rekay na nga mag himo sang search and retrieval operation kay ang mga responders daw way pa di kaabot kapon kuno ari di pero subong aga daw may meeting pa sila kuno amo na kun nga ang way dire ka balik aga pa ang nag search dia subong aga amo ang miyembro sang pamilya.
0: So why get din am daw why get traces so far ha.
1: Why gid Katropan Josel? Why gid kon ang tao naton subong why gid kon basihan naton ang statement kay nato sang pamilya nga aga pa nagakadto diri agod maghimo sang search and retrieval operation pero daw wala gid Katropan Josel sang why gid sang posibilidad why gid sang indikasyon nga makita ang lawas ni Jomel Katropan Josel.
0: Why gid sa labitan dira dol?
1: Kung sa salabitan ka to
0: pa. Alin dira sa ginloksuhan niya pa ubos bla? Ang posible masabit ba lang lawas ya?
1: Kawayanan eh. Kaya ang opposite side siya is Kawayanan ka to pa Diyosel mo.
0: Oho.
1: Tapos, may mga person na may aras ang daw bubon siguro na. Ka to pa Diyosel. Pero, tamburong. No? Pero daw, wala siguro magluwas lang kon it's either kung may gikab-gikab diri sa idalom kay kung mo ginalikuan isang tubig na kasangit or anong plastada Katropan Josel kay ginsalom nila ni kuno kahapon tagalumapa pero daway gid
0: na laban-laban na dala to sa tubig dol kay sa kadalom nga daan laban-laban na nadala na sa isang sulog sa tubig, us-us pa ubos guro Katropa Mario?
1: Yes, dako ang posibilidad Katropan Josel. So ang downstream niya, Barangay Amparo. Barangay Amparo, Pabia, pakadto sa Aganan.
0: At ikon makalabot na dito sa Aganan, dol, tama na kadako dito, kag tama na kasulog sa tubig dito eh.
1: Yes, dako na Katropan Josel eh. Tama na ka layo ang iya i-travel kung makalabot at sa may barangay Aganan, barangay Amparo, maagi siya sa Balabag, palapos sa barangay Aganan, Suba. Para doon eh, ang guayas na dito Katropan Josel, floodway sa Takas.
0: Oho, kabay pangaway lang sa kalabot there is floodway doll.
1: Yes.
0: Pero kadamo pa sa sang-sang itan eh, direct mismo sa may barangay sunod sila sa Amparo, damo sa posibleng sabitan na dole.
1: Yes. Ang sunod niya sila nga sabitan, barangay Amparo, barangay Balabag, barangay Aganan, tapos maagi pa to siya sa barangay Anilaw. ang buslugan niya tumakadto sa ginsangan, lapo sa pagsangaan, pakadto sa floodway na sa Takas, Katupan Yosel. Kung nakalusot siya, Katupan Yosel, kung wala siya sa may ginsangatan.
0: Oho. So, tiwai gid, no? Ang ano lang natin, pangabay sa mga nag-star sa God bless ang subadol. Basi kung may mga talupangdan bala sila, report lang sila dayon sa barangay official ni Ganis Police there sa Santa Barbara or if not sa Pavia man.
1: Yes. Amo nang pinakahimo o nalang nila kung makita nila kay tinag-aubato sa bayo naka-shorts ang maong Katupan Yosel. Niwang-niwangon siya nga tao according sa pamilya niya kay ina.
0: Okay.
1: So, muning sitwasyon dire kay Katupan Yosel sa barangay Hibawan sa flood control nila dire sa ginupatan kahapon sa lalaki or 37 anyos nga si Jomel. Live report nagikan dire sa barangay Hibawan, sitio Saba, barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Opo kay Katropan Romel Paklibar kag Katropan Chansin Crisostomo, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Bullseye! Dari RC, Katropang Mario Hilongo with Katropang Romel Paklibar live dito sa Barangay Hibawan, Sitio Sabah or Sabah, ano? Sabah? Barangay Hibawan, Santa Barbara. Bullseye! Ay pagid makita ng 39-year-old niya si Jomel bangod man sang kahapon nakainom. Hindi lang kay nakainom kuni hubog gid iya sa description sang bayaw niya damo na inom niya lumakad pa siya mga more than 100 meters sa linsa ila sining ginatira 200 meters kay nag-inom sila sa tambi man lang barangay Balabag Santa Barbara kay tiga tambihan na inamo magsulod gigani dahilin sa may pandak derso ka Balabag Pavia. After sa Balabag Pavia, Balabag Santa Barbara. Kung diretsuhon mo pagidi na, lapos na ikaw sa Hibawan Santa Barbara, amo na ng main road. Nga nagagwa diri sa highway bala. Diri sa may lapos sa Mandoriao, ang highway. And then kung halin ka diri sa Balabag, right side mo, amo na nga pakadto diri sa lugar. Antes ang taytay diri nga mayor, may suludlon amo na dam balay mismo sang na naglukso kahapon tuyo ya maligo amo ning si Jomel galing kiti ang kataso sa tubig mga more than 20 feet buta malon sini mga gabang-gabang sa layon ang iya sini nga katason grabing sulog kiti grabing pagulan pagkahapon kag naludo sa tubig. Amo ni nga waya makayanan, kay ti magluwas ka maniwang na, nakainom pa, at tiway na matabangan kay tuyo man sa kuntani, luksuhan sa mga nakakita dayon bala. Problema kay gulpe lang sumarurot eh. Tiway na sila magrisgo pa, rason nga waay na makita na sta subong. Ang pamilya subong, amo nagasuyod to sang lugar, galing kay may mga areas nga dalum-dalum pagawang tubig, tama pakalubog bangod man kay ti atoy-atoy brownish ang kulor sang tubig subong kay ti may lakot nga duta hindi nila pa masuyod gid bala ha kabay pa nga wala lang magano magderetso diri sa aganan kay magderetso diri sa aganan baka budlay na gid guro laban-laban didto ni sa i-diretso sa ano gibwangan bala sa Iloilo Gimaras Strait. Pero damos pa sa sanggaban, may sanggaban pa sa may barangay Amparo, sa Balabag, ha? Palapos dira sa Aganan. Sa mga naga-star sa igad sang subada, palihog lang ko, basi may matalupang dan kamodang unusual, abi tawo, kung way to makatakas, di laban-laban siya, lawas niya nalang ma-recover tayo. Basi kung may ginadudahan kamodang lawas sa tao, palihog lang report sa barangay official nyo, inigani sa Santa Barbara Police Station or sa Pavia Municipal Police Station. Kaya base amo na anadula nga si Jomel nga naglukso kay maligo kuno hay nakapriming ta nakahapon nag-inom sila hindi lang basta-basta ang inom kay ti damo gid na inom niya full tank mo. Bullseye. It's already 8:58 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso Permi lang nagalikaw siyang Baguio sir. Nami gani kon maglikaw mo ulan nun lang kita hindi lang kita pag bahaon tani bala ma'am. Sa kay Emily Altiliero niya good morning kay Tropan Josel good morning. Kamusta direya sa Haniway? May mga lugar na sa Niway nga nasulob sa tubig kahapon mo. Ang problemado nga lugar na sa Niway, part sang tunganan sang Barangay Bungol, kag Barangay San Julian, kag San Jose area, pagkadto ka diri sa kilid sa Suba. Barangay Tansa Esperanza. Amo na yung problema. Bangod man kay ti may mga bangod sa flash flood, gulpi-gulpi nga paghu sa tubig, may mga nasulob gid man nga pamalay kahapon. Good morning kay Jan Kalumpita. Siya good morning kay Tropa Josil. Listening there is a Eye Care Haro. Upod kay Insoy, kay Nono, kay Ronel, kay Kayo, kay Bonbon, kay Agi, kay Boss Melvin, kay Nonoy alias Boy Dil. Boy Dilak. Bago naman ayo ni ano ba ni Nonoy Noli ba? Alias Boy Dilak na mo, no? Salamat, Katropan Josel. Good morning, kita sa mga nag-obra sa 5S Construction sa iCare Haro, ha? Sa grupo ni Jan Kalumpita. Good morning and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay William Dakinan, good morning, kita. And thank you for listening, William, ha? Sa kay Niek Espinosa, good morning. Ambali dyan Kalumpita, good morning, Tropan Josil. Shout out lang gali sa nagkawat sang amon manok diri sa iCare Haro. Yun di kakak yung nagkawatan? Ano, inugbulang? Ha? O kon inugpasampok lang? Hulob la? Inugpasampok lang? Inugbulang kon inugpasampok? Grabe naman niya, ha? Diba, si kon ano na to? Lundikap dyan Kalumpita? Na lunda na blakapayas, ha? Ambal sa una, ambal nga. Sali niya, mayo, manok mo, no? Niya, no, rasa yan naman. Niya, lundikap. Niya, nung lundikap man. Niya, lundikap ayas. Ay, hugid. Oh, sa kay Roberto Laruan, good morning. Sino nagkawat sa manok? Kuno ni Jan Kalumpita? Kabay pang hindi ka mumtunawan. Tuod, no? Basi, bla ko may mapa-hospital. Bla ko makambal nga. Why matunawan? Diyan nagbalabag ang gamay nga, no? Nga tulaan ka manok. Sali niya sa iyang tinaib, la to. Oh, laban-laban dyan. Siya na to. Kung sino makuno nagkawat, kabay pa nga hindi ka mo matunawan. kung inugbulang to, dyan inugbulang to dyan. Kaya kung inugbulang to, laban-laban, pier dito. Basta gani kinawatan yung manok daw ay ginainugdaog. Sa kay Randy Santisas, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:01 in the morning sa ato sa ring pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari gihapon sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kami inom kami anay Santon plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C ni katropang Alex Bala. Times like this, you need the ultimate trio. Sang Yes 12 Incorporated, your ultimate source sang vitamins and minerals, sang mga nutrients sa kinanglano sa ato sining lawas, kag ang ato sining panaming sa mga infeksyon because of the premium D3 soft gel capsule nga may virgin coconut oil, may malunggay oil kag vitamin D3 kinanglano sa ato sining lawas para sa pag-away sa mga bacteria, viruses kag fungi. Kay ang virgin coconut oil gin-recommend gid ini sang DOST kag DOH sang tiempo pandemic nga makapatay sa mga viruses nga nagadala pandemic at the time. Well, ini mabakal sa suki nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Bukas na nasubong, 9:02. Aran ni si Dr. Rain Pinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Eason. Mabalik kita sa dugang mga balita kag informasyon. Oras alas 9:03.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM. Nationwide.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako niya nadagaan yung ₱3,000 cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
19: Yeehaw!
20: XFM.
21: Patropa mo!
18: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlawan Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Excited.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santol Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santol Plus Gold! Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santol Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santol Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santol Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:19 sa aga. Bullseye! Padan sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, pasiplatanta ano mangin sitwasyon karon sa hapon ha? Sinoyhan ang mangin witness nga isa lang sa prosecution sa VP Sara impeachment trial.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Mabatian ang live coverage diri karon sa XFM 100.7 Iloilo pag-umpisa karon sang ikapat kadlaw nga impeachment trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Sa linya kasama po natin si katropang Rambo Labay, yung sumusubaybay talaga sa impeachment trial doon po sa Senado, the latest update so far. Matuloy ba yung impeachment trial mamayang hapon? Kasi medyo may problema tayo sa bagyo, no? Epekto ng bagyo across the Philippines. Sa linya kasama natin si katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Good morning, katropang Josel. Sa ika-apat na araw ngayong impeachment trial ni VP Sara, inihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Regine Tumol na ngayong araw, July 13, Lunes, no, alas 2 ng hapon, bawat partido, yung kapwa panel of prosecution at defensa ay kailangan na magsumite ng formal memoranda tungkol yan sa BIR records sa PINA para sa AMLAC at mga bank records ni VP Sara. Ang testigong isasala ngayon ay si Attorney Jeremy Lotok ng prosecution ang magtatanong. At bukas, Martes, July 14, ang witness naman na isasalang sa kaparehong oras, alas 2 pa rin, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez, base yan sa PINA at testifikantong na inisyo sa kanya. At sa Wednesday, July 15, ang witness na isasalang sa presentasyon ni Captain Belinda Bello at mayroong oral argument yan sa Miyerkules tungkol yan sa bank deposit at BIR documents sa PINA kung saan ay binibigyan ng 10 minuto ha ang bawat panig yung prosecution at depensa upang mag-argue no ng kanilang posisyon base sa memoranda na kanilang inihain at binibigyan sila ng 3 minuto para mag-rebuttal. Yun ang mangyayari. Kung yung matatandaan, katropang Joseph,

0: No, sa katawan ni NBI agent na Kalilong, maikli lamang yung oras nila pero sa kanila para matapos yung presentasyon ng kanilang direct examination. Ibig sabihin, yung isasalang si Attorney Lotok, direct examination pa lamang ay magkakaroon pa ng re-cross examination. Magkakaroon pa riyan ng cross examination at direct examination, no? So apat yung gagawin nila. Hindi pa kasama yung mga objection yung bawat party, yung defense sa prosecution, ang prosecution ay mag-object pa yan kung ang depensa na magpapresenta. Ang pagpapresenta naman, ang prosecution, ang depensa naman ang mag-object, vice versa. Kung magpresenta ang depensa, ang prosecution naman ang mag-object. So, yung nakaraang linggo, 5:30, natatapos hanggang 6 ngayon, baka abutin pa ng 7 to 8 hours, kaya wala ang niyang katiyakan, no, kung aabutin o tatagal sa isang witness ng ganon. At pwedeng, kung hindi pa matatapos ng isang araw siyang witness, pwede pa siyang isasalang uli. Katropang Joseph, yan ang mangyayari, katropang Joseph.
1: Okay. Yung ipinagtataka po natin na katropa Rambo, yung sana isasalang noong Wednesday, si Director Matibag ng NBI, parang wala na sa listahan ng isasalang na witness si Director Matibag ng NBI for this week, Katropa Rambo?
0: Maganda't na itanong mo yan. Kaya't hindi na isasalang, dapat kasama siya ngayong week na ito dahil humiling si National Bureau Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang kanyang pagtitistigo laban kay Didi Sara. Bakit? Dahil sumulat siya sa lead prosecutor kay Representative Nuestro at sinabi ni Attorney Matibag na nakahanda siyang humarap sa Senado Impeachment Court, no? Bago o mismo sa July 20. Bakit July 20? Dahil inimbitahan siya ng FBI, Federal Bureau of Investigation, sa inaugural Regional Summit Scam Center Compounds at Transnational Organized Crime na gaganapin niyan sa Bangkok, Thailand sa July 21-22. Kaya hindi siya po pwede sa isasalang siya, katropang Joseph, ngayon. Kaya sabi niya, before July 20, pwede siyang isasalang.
1: Okay. Yung expect natin mamayang hapon na isasalang is si Attorney at Director ng Cybercrime Division ng NBI, Attorney Jeremy Lotok. Parang ano to? Still a continuation of the validation on the authenticity of the records presented by Agent Kalilong. Parang ganon na, Katropa Rambo.
0: Precisely. Tama ka, Katropang Jose. Kukumpirmahin lamang niya yung isinalise kung tama ba yung naging niya pahayag dahil bilang isang cybercrime at under niya si Lotok. Sasabihin lang niya, oo, yan, kumpirmado yan. Yan nga mga pahayag ni Kalilong, Mark Kalilong, katropang Josel.
1: Okay. Parang yung binabantayan po natin yung paano niya i-rebut or paano niya i-sustain yung sabi ni Agent Kalilong na conditional threat daw yung nangyari sa kanyang assessment sa mga ipinalabas na mga statement ng Vice Presidente noong nakaraang taon.
0: Correct. Isa rin yan sa titingnan at kung ano naman ang tugon ng depensa rito, no? Kung sa kanyang ganun yung babanggitin, kukumpirmahin ni Attorney Jeremy Lotok ng Regional Director ng NBI. So magkakaroon yan mamaya ng malaliman at talagang gigisahin yan. Tatagal talaga, no, ng 7 hanggang 8 buwan. Baka mas lumampas pa dahil nga sa pinabanggit ni Senate President Sirin Gatsanyan na tatagal ng ganung buwan. At meron pang bungkahe ang ilang mga senador na iimbitahan yung dalawang kasama ng senador na kukulong na kasuhan. Una doon, si Senator Chico Espada at si Senator Rodante Marcoleta na nakakompile pa ngayon sa PNP General Hospital, no, sa Kapwa Klape. So yan pa yung kanilang mga pinag-uusapan At biruin mo sa

0: isang araw, tatagal pa ng ilang araw yung mga testigo, no? No, na kanilang gagigisahin nung nakaraang linggo. Tatlong araw ang isang testigo pa lamang. Ngayon, bawat araw, nag-iisang testigo. Ang tanong ngayon, kung matatapos pa nila sa isang araw, dahil kung sa panahon pa lamang ni anong nakaraang araw, isang testigo pa lamang, umabot na ng tatlong araw, kakayanin pa kaya, mapapabilis pa kaya ang proseso? Dahil marami mga objection, Your Honor, ang mangyayari katropang Josel. Mamaya, no, mga estratehiya, mga diskarte ng partido, bawat abogado, ng bawat kampo, yung kampo ng prosecution at kampo ng depensa katropang Josel.
1: Yung binabantayan natin, baka masagot ni Attorney Jeremy Lutok, yung katanungan, sino ba talaga nag-utos sa NBI na paimbestigaran? Kasi yung nangyari, kasi sabi raw ni Kalilong, eh parang yung order, eh parang from the above.
0: From the above. Sino ang above? Above ng NBI is DOJ.
1: Oh.
0: Eh meron pang above ang DOJ. Sino ang above ng DOJ? Office of the President.
1: Yun yung binabantayan natin, baka matanong mamaya. Most likely, tatanong yun na Katropa Rambo, ha?
0: Maraman yan. Kung sino na gano'n, o DOJ. Meron pang mas above sa DOJ. O ano yun, Office of the President.
1: Yun
0: ang tanong kasi ni ano eh, ni line of question ng Senate judges, Judge Senator Alan Peter Cayetano eh. Nilinaw niya kung sino ba talaga na yung nagutos, no? Doon kung paano iniutos yung pagsasagawa ng imbisiga at paano nabuo yung investigation at saan nag-originate yung investigation. At kung meron bang threat, banta kay Titi Sara, eh bakit hindi tinanong ang Presidential Security Group na siyang direktang nangangalaga sa kaligtasan o seguridad ng Pangulo at ng kanyang pamilya. So yun ang mga katanungan na malamang masasagot na mamaya katropang Joseph.
1: Okay. Yung hinihintay pa natin na isa, we don't know kung masasalang mamayang hapon or bukas na, parang hostile witness po to ng prosecution si Attorney Zulaika Lopez. Attorney Zulaika Lopez kasi Chief of Staff ito ng Vice Presidente.
0: Yun ay naka-schedule bukas, katropang ano. Pero hindi malaman kung matatapos, magulis siya matatapos kung nandiyan na si Attorney Zulaika, kung maisasalang siya.
1: Oh,
0: kung nasa Senado na siya, naka-antay na, nasa kumbaga sa ano eh, nasa Senado na siya, nasa holding area, yun ang tamang term. Sa holding area, pwede daw sa Senate Secretary Renato Manto, pwede siya magdala ng coffee maker, pwede magdala ka ng refrigerator, yung maluit, no? Magdala siya ng sa kanya.
1: Oh, kasi medyo madugo yun eh, yung mga possible testimonies and if not, revelation of Attorney Zulaika Lopez, Katropa Rambo, ha?
0: Yun ang nakasalang, katulad ng pinabanggit ko katropang Joseph. Ngayon, ang naka-schedule na isasalang si Attorney Jeremy Lutok. At bukas, July 14, naka-schedule na isasalang si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng VP Sara. At sa Miyerkules, ang isasalang witness si Captain Belinda Bello. Yun ang pagkasunod-sunod sa isang tatlong araw katropang Joseph. No? Ngayong araw, bawat araw, merong isang testigo. Pero hindi natin alam kung yung isang testigo ay matatapos sa isang araw. Eh papaano nga, katulad nung nakaraang linggo, isang testigo lang tatlong araw na sa katauhan ni NBI Agent Kalilong. Isang araw pa lang yun, ang tagal hindi matapos-tapos, tatlong araw ang ginawa sa isang testigo pa lamang. So hindi malaman ngayon, depende yan sa bilis ng pagtatanong ng prosecution at ng depensa.
1: Oh.
0: Ngayon, ang may witness ngayon, may dalang witness, may victim, no, ay magtatanong ang prosecution. At ang itatanong nila, ang kanilang tatanungin si Attorney Jeremy Lutok. Katropang Josel.
1: Okay.
0: Yan ang mangyayari
1: ngayon. Hindi pa ano, hindi pa tayo nagsimula sa witness na isasalang din ang depensa sa articles na to.
0: Wala pa. Hindi pa na, I understand that kung hindi ako nagkakamali, mga 10 araw yata bawat article. Kung hindi ako nagkakamali, ano, 10 o 13 araw bawat article, 13 araw.
1: Okay.
0: Pero imagine katulad ng example ko, katulad ng comparison ko katropang Joseph, noong nakaraang linggo, isang 3 araw, isang witness lang, isang testigo lang sa 3 araw. Ngayon, kung ganun, the way of yung pagtatanong niya, baka matatagalan pa, kung matatagalan pa. So kung halimbawa si Jeremy Lotok ang isasala ngayon sa isang araw, katropang Josel, ano? Eh kung mahaba pa, marami mga tanong. So, mabibitin yan. Itatanong uli yan bukas, continuation. Isasalang si Loto. Eh paano, naka-schedule si Atty. Zulaika. So, matatapos ba ng isang araw doon lamang sa isang witness?
1: Mm-hmm.
0: Kaya, ang gastos, ngayon, pagdating sa gastos, 45 million ang gastos ng Senado. Araw-araw.
1: Yung hinahanap natin na pera na sabi daw inabusuhan ng Vice Presidente, 125 million.
0: Ngayon kung matatapos 'yan, 2 to 3 billion ang gastos 'yan. 7 to 8 months ang gagastosin ng Senado.
1: Ibig sabihin mga 100 malita po 'yon?
0: 100 ay bawat maleta, mare. Bawat malita, mga 40 to 50 million eh. Depende sa laki.
1: Oh.
0: So, isang malita, mayroong 30 million, mayroong 50 million. Kung 50 million, i-times mo yun, kaya apat na malita, di 200 million.
1: Mga 40 malita?
0: O, mga 40, ganun siguro. 40 malita ang buhay doon sa, doon sa 2 to 3 billion. Kasi bawat gastos ng Senado para sa kabakiran natin ng katropa, araw-araw po gumagastos ang Senado. No, tayo ang gumagastos, tayo ang nagbabayad doon sa ating tax. 25 million. 25 tumatag-inting milyones ang ginagastos natin. Tayo ang nagdagastos sa mga mambabatas na yan na nagtatagawa ng isigasyon.
1: Oh, medyo intriga lang kasi kami dito sa Panay at saka sa Iloilo, Katropa Rambo, kasi sabi daw ng kampo ng Vice Presidente, hindi sila kakain ng catering services ng impeachment court ng Senate, eh nagpapa-cater sila. Sa kanilang gasto po yon?
0: Ayun, sa kanila yon. Dapat ganun. Pwede naman ganun eh, na sila mag-cater. Pwede mang magsarili silang catering.
1: Oh.
0: Kaya nga, sabi ng Senate, pwede sila magdala ng sarili nilang refrigerator, combinator, gano'n ang gagawin na itong pang-Joses.
1: Wala silang tiwala sa Senado, sa caterer ng tiwala. Senado.
0: Malamang na magsa sarili silang catering.
1: Baka lasunin, ha?
0: Kaya magsa sarili sila ng catering sa itong pang-Joses.
1: Oh.
0: So, malalaman natin yan. Mamaya, antabayan natin mga kababayan yung tagal nitong eleksyon. Wala pa tayo sa 1/3, wala pa tayo sa 1/4, ano pang Joseph.
1: Okay.
0: Aabot pa ito ng baka kung hindi Marso, April o June, aabotin pa ng election ng campaign period pa o pagka-filing pa ng candidacy ng ating mga mababatas na nais na isasalang sa Senado.
1: Oh, yung legislative work ng mga senador, hindi na nila parang nagagampanan, no? Parang wala na silang legislative work sa Senado ba? Yung focus nila sa impeachment na lang. May mga balibarita kasi na mayroong rumor na may tatalon daw. I don't know, from the majority to the minority or from the minority to the majority, Katropa Rambo?
0: Speaking of legislative work, actually, yung YFES, Yernes, kuminsan meron silang mga isinatalang eh. At before dyan, kuminsan meron silang, alibawa, mamayang alas 2 pa, no? Ngayong Lunes, hindi natin alam kung meron pa silang mga legislative works, yung mga usapin ng mga pag-iimbisiga, katropang Josel, ano? Alibawa, yung imbisigasyon doon sa nangyaring barilan sa Tacloban, imbisigasyon in aid of legislation, yung dalawang player ng Ateneo, yun ang imbisigahan nila, at and so on and so forth, yung mga imbisigasyon. Pero sa darating na zona, ay 27, July 27, Lunes yun, papatak, mag-convene muna ang Senado at House of Representatives para sa SONA ni Pangulo. After SONA, doon na magsisimula yung impeachment trial. Maaring sunod-sunod na yan, magiging Martes, Miyerkules, Huwebes na yung impeachment dahil sa umaga, ang mga katulad ng binabanggit mo, legislative works nila, yung mga committee, magkakaroon ng mga committee hearings kasi mahigit na 50, no, 50 yung mga panukalang batas na nakabimbing, yung mga mahalagang panukalang batas na nakabimbing sa Senado na hindi pa nila natalakay, hindi pa napag-uusapan. Isa pa doon, yung usapin ng flood control anomaly na dapat ano bang mga panukalang batas para maiwasan at hindi na maulit yung mga anomalya o korupsyon. No? Ano bang mga kung kailangan amendahan nila yung existing rules o kaya meron pa silang mga dapat na gawin na para maiwasan yung pangungurap katropang Josel.
1: Okay. So hintayin natin mamayang hapon. We will be do our coverage sa fourth day of the impeachment trial. Isa na yung habili namin galing dito sa Iloilo. Magdala ka ng baon mo. Walang tiwala yung vice presidente ng caterer ng Senado.
0: Oo. Meron namang kante dito. Buwata-baon dito sa harap ng Senado. Actually, libre ang media pero hindi ako kumakain sa pagkain ng Senado rin.
1: Wala ka rin tiwala, ha?
0: Hindi siya walang tiwala. Parang hindi ko masisigpo natin eh.
1: Okay, okay. Sige, sige. Mag-ingat kayo, Katropa Rambo dyan ha. Salamat.
0: Salamat, Katropang Josel. Ako, si Katropang Sylvester Rambo Labay para sa BBC na impeachment coverage at sweldo o konfiktado.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Balantaya nini karon sa hapon ang mga ginahulat ta diri nga mga points kon erase ini ha, especially sang depensa. Number one, based on the testimony of agent Kalilong, ang masunod diri amo si Attorney Jeremy Lutok karon sa hapon. Sino si Attorney Jeremy Lutok? Siya ang chief sang Cyber Crime Division sang National Bureau of Investigation. Ano dere ang posibleng points and questions nga ma-raise? Number one, ang statement ni Kalilong sa pamangkot ni Senator Alan Peter Cayetano, kon bala conditional threat ang assessment niya sa ginhimo ni VP Sara way back in 2024. Hambal niya, it's a conditional threat based man mismo sa iya sining affidavit. So ang pamangkot si ni ladies and gentlemen, if it is a conditional threat, anong assessment niya sang Cyber Crime Division Chief? Ang pinaka-importante pagidari, amo ang statement halin sa kay Kalilong, kon bala sino ang nag-order para nga imbestigaran atong gin-utter sa Vice Presidente nga right now, amo ni ang fourth article of impeachment ang partiya sa grave threats which falls into sa ginatawag nato sa ninyo betrayal of public trust for impeachable public officials. Kay hambal ni Agent Kalilong, sila niya may utos from the above. Sinong above? Siya sa DOJ? Sila niya from the above. Sinong above sa DOJ? Kaya ang hierarkiya sa gobyerno mo ni para mabalanta kung sino ang ara sa ibabaw sa DOJ. Ang DOJ, ang NBI is under Department of Justice. Sa ila na admin and control ara na sa Department of Justice. And Department of Justice is one among the many departments directly under the office of the president, under the executive department. So ang ibabaw sa Department of Justice, karon ang secretary, amo secretary Vida, before si Ombudsman Boying Remulyada, he was appointed sa Ombudsman, so si attorney Vida, subong director or secretary Vida, amo karon ang secretary of the Department of Justice. Si secretary Vida is directly reporting and getting instructions from the office of the president. Ti ang hambal ni Agent Kalilong, siya may order from the above. Ginpamangkot siya from whom? Sa director, siyempre si NBI. Sino kagkay sino nagkuha sang order ang director sang NBI? Ti hambal ni Agent Kalilong, maybe sa DOJ or from the above. Ti kung sa DOJ, ti si director Vida Subong or secretary Vida, sang una si secretary Boying Remulla. Pamangkot siya niis, sino ang above? Sa kay DOJ Secretary. Di ang above sa DOJ Secretary is no less than the President. Because ang hierarkiya na kasiling Office of the President, Secretary of Justice or mga Cabinet Secretaries, and then ang ila sining mga allied agencies just like the NBI is directly under the Department of Justice. Ang pamangkot sini sa kay Attorney Jeremy Lutok or Director Lutok sang Cybercrime Division sang NBI. Attorney Lutok or Director Lutok, sino ang nag-order sa inyo na mag-conduct ng investigation? Ha? Is the Justice Secretary? Because anatabo, nga kon ang Justice Secretary nag-order sa investigasyon, gin-investigaran sang NBI, ang report sang NBI, gin-review sang DOJ, ang DOJ ang nag-recommend sang kaso sa Sandigan Bayan. So it's DOJ ang nag-file, ang nag-forward after finding probable cause sang kaso dito sa Sandigan Bayan. Nga mo ni karon, may pending nga kaso for inciting to sedition ang Vice Presidente. So sila nag-order, ang DOJ nag-order, sila man niya ang nag-assess, kag sila ang nag-file sa kaso. But in this case, ladies and gentlemen, ang nag-issue sang affidavit is no less than Agent Kalilong. So ang aggrieved party dere, ang natungdan niya ginpahog, kuno, tatlo eh. BBM, Lisa Marcos, kag Martin Romualdez. Pero wala sila sang gin-execute ng affidavit to file a formal complaint. It was a product of a motu proprio investigation wherein right now the complainant seemed to be, ha? Buta malo sini, ang nagagwa nga complainant sa subong, amuya si Agent Kalilong kaysa nag-execute sa affidavit nga siya ang nag-record, screen record via OBS sang press con ni VP Sara nga gin-utter, gin-hambal yatong mga alleged pagpamahog nga kung mamamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin mo si BBM, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So, sa statement ni Kalilong, it was a conditional threat based man siya kung nung affidavit. At the same time, the order to investigate and to conduct motu proprio investigation was from the DOJ. Now, if we speak about motu proprio investigation, in short, there must be no order dapat eh. Sa assessment lang niya sang NBI, nga nagakinanglan nila imbestigaran for whatever purpose it may serve. In short, sa ila assessment, sa ila monitoring. Pero kung may order from the DOJ, it's no longer a motu proprio investigation. Because may order eh. Ang motu proprio is matumato. Nagmatumato sila imbestigar, upon hearing the statement of the Vice President sa iyang mga ginpanghambal kay para sa ila assessment sa Bureau sa NBI, ina naga-constitute sang grave threats, ina naga-constitute sang inciting to sedition. So it's no longer motu proprio if may order. That's why nga ini karon ginabantayan ta kon paano ini atakihon sa depensa, kag paano i-cross examine si Attorney Lutok, Attorney Jeremy Lutok. Mayroon bang order from the DOJ? Because sabi ni Kalilong, Agent Kalilong, mayroong order from above. If there was an order from above, therefore, it's not a motu proprio investigation, but an instigated investigation. Gin-instigar, proper term na, legal term, ang gin-instigar. They were instructed to conduct an investigation. Diba? If kon hindi motu proprio, butang balon, hindi matumato, kay may order, ang pamangkot sini, ano kagsino ang naghambal sa DOJ to conduct an investigation? Ha? Kaya hindi gani motu proprio. So dapat may nag-trigger. Sino nag-trigger? Sino nagreklamo sa DOJ? Mahambal nga sekretary, paimbestigaran mo yan. Kasi parang threat na yon. Bangod man, wala sang complaint kag affidavit coming from the aggrieved party sa agrabyado nga partido, BBM Lisa Marcos and sakay Speaker Martin Romualdez at the time. Wala sa ila sang affidavit or complaint eh. So therefore, ladies and gentlemen, in the absence of that affidavit, hindi pwede kahambal ang DOJ nga wala sa may naghambal sa ilang imbestigaran. Because the investigation, kay hindi mo to proprio, kay nakagwa sa NBI, there must be somebody nga naghutik to sa DOJ, paimbestigaran mo yan, Secretary. Sino yan ang pwede makahambal sina sa DOJ? That's the way we look at it based on logic. Diba? Kay kung mo to proprio, nabali abi ani ini sa testimonya ni Agent Kalilong in saying, ah, may order from the above. Ti sinong taas pa sa NBI? DOJ. So kung may order from the DOJ, hindi gani motu proprio, hindi matomato, hay may nag-trigger, may nag-order. Kung may nag-order under the normal course sang operation, there must be a complainant. Sino nag-complain sa DOJ nga dapat paimbestigaran? Ang DOJ use at the time NBI to conduct an investigation. Diba? There must be an order, either verbal or written, coming from the DOJ. Kaya ti hindi mo to proprio ang guwa niya kung sa digan mo testimonya ni Kalilong. Kaya ti may order from the above. Ha? Kaya kung mo to proprio, pareho sini, there is aton sa local settings. Ka, ang natabo bala, ladies and gentlemen, nga, pag operate sang IMEG, Integrity Monitoring in, Enforcement Group sang PNP, sa Police Station 4, dara iya sa Molo Police Station. Dibla, nag-conduct sila to sang operation, pero ayon lang madakpan ang subject person, pero nag-surrender later on. Como kay ini na report, for example, sa media outlet, nakalabot sa atensyon sang National Police Commission without an order coming from, ha? Coming from the NAPOLCOM Central Office, the NAPOLCOM Regional Office, happens to be the relocated sa Iloilo, conducted a motu proprio investigation. Butang malo sini, upon assessment of their investigator and of the head of the agency or regional office, conducted sang matumato nga investigasyon. Kung ano gid ang natabo. Bangod man, may mga qualifying factors para makakonduct sa motu proprio investigation. Pareho sini, number one, kung ini ang na-report na sa media, kung ang involved na rin mga government officials, just like for example, government employees, just like na-controversia kay na-report na sa media, kag may dako nga kontrobersiya because this involves police officers, government employees, nag-conduct mo to proprio investigation ang NAPOLCOM. Why order halin sa central office? Kay kung may order man, either verbal o kung written, buta malusin, may nagreklamo dito sa Napulcom Central Office. That's why may nag-trickle down nga order sa regional office pero wala moto proprio. Why pa kalabot dito sa central office nag-conduct mato-mato ang regional office kati moto proprio investigation kay may ara sang guidelines pertaining to kon saan o makondak sa moto proprio investigation o kon mato-mato ang investigasyon. So in this case, nakagwa sa bureau based sa testimonya ni Kalilong ang order. In short, may nagreklamo sa DOJ. It's not a moto proprio investigation but may nag-trigger kay nakagwa sa NBI. Amo nang salabton karon ni Attorney Jeremy Lutok, ang Cybercrime Division Chief ani Director Matibag. Sino ang nag-order sa ila to conduct an investigation and it's no longer a moto proprio investigation if may nag-order sa ila to conduct an investigation. Kay in order para nga maka-order ang DOJ Secretary sang investigasyon, may complainant, nakalabot sa ila may complaint, either verbal o kon written, mambal nga, oh, paimbisigaran nyo, pero kon ultimo ka lang nga mangunguma, ultimo ka lang nga taxi driver, ultimo ka lang yung vendor, hindi ka man to pwede katawag sa DOJ ka maghambal sa Secretary. Mr. Secretary, ito po yung boss nyo. Kay kitang boss mo. Ha? Pwede paimbisigaran mo to? Cannot be. Ang mga tao lang siguro nga maka-order sa mga secretary to conduct and proceed with an investigation would be the president. And it's no longer moto proprio kay nakagwa sa ahinsa sang gobyerno nga nag-conduct sa cover sa moto proprio investigation and that's the NBI. Diba? Kay dapat tola kagwa sa NBI, na monitor sa NBI, nga may dapat imbestigaran because it touches already the safety and security of the first family and of the Speaker of the House. Diba? And maybe it touches already national security concern. So makondak sila moto proprio investigation kay na-report sa media. Diba? So in this case, madugo ni karon. Laban-laban malawig ini. Depende kung paano ini-presentar karon sa prosecution ang witness nila nga si Attorney Jeremy Lutok, Cybercrime Division Chief sang National Bureau of Investigation. And depende ini karon sa abilidad sang mag-cross-examine. Ha? Sa part niya sang depensa, kung paano naligison. Tama mo ng termino na ginaligis mo niya sang mga argumento yung witness mo. Kagang balantayan pagid ba sunod-sunod ni Buwas Martes kon masalang si Attorney Solaika Lopez bangod man kay witness siya sang prosecution. Si Attorney Solaika Lopez happens to be the Chief of Staff of the Vice President. She is considered to be a hostile witness. Nga ah, number one affiliation niya, she is anti-laban-laban na impeachment because boss niya ang gina-impeach eh. By virtue of the circumstances surrounding Attorney Lopez, he cannot be considered as a regular witness but a hostile witness because her testimony most likely ay maga-destroy sang argumento sang depensa pero giniimo pa sang witness sa depensa. So balantayan ini kay may continuous ini. Halin kita sa authentication sang recorded sining press con sa Vice Presidente. Pakadto kita sa upon sa Vice Presidente, sang ginhambal niya itong alleged threat against the three personalities, the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. This Attorney Solaika Lopez upon at the time. Kag ang estado ni Attorney Solaika Lopez, amo nag-trigger sang sitwasyon kung anong kinaburigal at the time. Because she was cited in contempt by the Quadcom sang House. She was detained and under custody sang House. In the middle of the night, ginkuha siya agod i-transfer sa Women's Correctional Facility outside of the House of Representatives, but it was middle of the night. So nagprotesta at that time, nag-resist si Attorney Solaika Lopez. Selling, I have also my right. So amo to nag-trigger nga pagkaaga, nag-presko ng Vice Presidente, kag-amo na to ang iya sininga na utter. Because at the time, very, very emotional si Attorney Solaika Lopez. So tidere, may baluan kung bala ano ang cause kung nga may amo tong reaksyon ng Vice Presidente. It was triggered sang sitwasyon. Kunsa din si Attorney Zulayka Lopez at the time was very very emotional bangod sang ginhimo sa iya, or there are other and there were other circumstances nga mabasihan ta kung nga aamutong nangin reaksyon sa Vice Presidente, or it was just in normal course of an interview and press con wherein she uttered that. But a little from nowhere, halin sa daway lang pagkatapos na hambalya ato. Kaya you know, sama katulad sini, kung wala sang trigger, wala bala sang may nag sitwasyon niya nag-instigar sa emotion sa isa katao, buta mo nun sini, arat na salun siya pinsar ka bala tiyagon, patyon kong presidente, patyon kong first lady, patyon kong former speaker of the house. Pero kung may nag-trigger, amo nang gusto temeruan kung may nag-trigger, kay kung why mag-trigger, buta mo nun sini, arat na sa tudok sa atay, kagbatikulon sa Vice Presidente nga may plano gibran sa patyo ng presidente, the first lady and the speaker of the house. Pero kung may nag-trigger, dira kita maminag binag. Ano ba lang nag-trigger nga to? That warrants for that kind of reaction? That's inappropriate at the very least ang ato sa nang mahambal. Inappropriate statement nga binuyan man sang Vice Presidente. Pero nga amuto ang binuyan niya matinaga. Diba? Atong pagbuhi sa matinaga, kung may baluan ta ko na nung circumstance nga nahambal yato, constitute bala an offense of grave threat and inciting to sedition, which is a qualifying factor para sa impeachable offense of betrayal of public trust. Bullseye. Alas 9:59 sa ato sa ringa pagparagad sa panatuntunan Bullseye. So stay tuned dari sa XFM at 2 o'clock this afternoon. We'll be bringing to you live sa ato sa ringa coverage sa Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Bullseye. Why not at tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa kay Roberto Laruan, kay Randy Santisas, good morning, kay RV Chris Caceres, dara Estubungan, good morning, gid ka kay Ma'am Eunice Gumban, thank you for listening, dari sa XFM 100.7 Iloilo. It's turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving, para mapabalik ang inyong sinigana sa inyong sininga sexual activity with your partner. At the same time, matagan ka mo sa dugang ang puwersa, nagapanami sa blood flow. Actually, kung gusto ni mo nga mapanami pagidangin mo sininga blood flow, inom ka ng turbo dietary supplement for men. Ang iba, hindi lang man para sa sexual activity. Ah. Para ba lang magpagsik, pareos ni damo sila ubra, gainom sila turbo, kay is just like daw gaharahara sila kung naman makainom sa turbo mo. Ha? One capsule lang. Ah. Actually, kung sa sexual activity, it could last up to 3 days. Mga 72 hours, mabuligan niya ka mo. Ara inyo gana, ara inyo puwersa. If needed, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Why na natsyempo sa ato sa ringa pagparagad sa kay katropang noong sararanya. Noong, ha? Gutom na kami noong. Balik konta naman ha. Noong, gutom na kami noong. Bumalik na si katropang noong sararanya. Makayuhom na si katropang John Rivertis ni Mahambal. Hay, salamat. Hindi na ako magutman. Bullseye. Pero kung pansit mulo na pangita ninyo, mamahaw ka mo pansit mulo, kadto ka mo to sa Duty Mall Pavia, Duty Mall Molo, Atria, kag SM City, pangitaan nyo ang Cup Ising pansit mulo. Namit-namit, ginaya mo. Bullseye. Oo. Kung kapangita naman ka mo, venue para sa inyo activities, gatherings, parties, kag caterer. Pangita mo caterer? Kanto lang hamo sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Kaya nagabato sila catering services, even hosting venue exclusive sa inyo. Large gatherings, tag 100, 200 persons, pwede. May swimming pool for kids pa. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung car wash naman, mo gininog pa car wash, subong kayo nagtutirha na o. Lunsay, amuringat ang salakyan, subong. Kay grabe, agsik, kalins karsada. Kanto ka mo dara, magpa-car wash sa quick and clean car wash. Kilid sa Alta Chera Church. Pangita nyo lang si Mr. Franz Fuentes. Okay? Why not a tiyempo? Sa ato sa ringa pagparagad, thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Joseph Banias. XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: baboy, kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diri yo.
9: Ay, dali na.

0: ano? Nagapa si Carol kay Rodrigo sa Manila? Umiga, Perlita? Apong hindi ba lang wala pa man sang permanente nga trabaho dito si Rodrigo?
1: May trabaho na siya kuno dito. Kag ang matuod, may balay na siya nga ginaarkilahan dito. Kag sila man gihapon ni Muroy ang magkaupod.
0: Ay, gali. Ano kunong trabaho niya dito, ha?
1: Mati ko kay Carol. Nagabay Ansel siya kuno.
0: Bay Ansel sang ano, amiga man?
1: Amo inang wala ko na himalaan. Nalipat man ko gani magbamangkot kay Carol. Ginpasugtan ko na lang siya nga mag-apa sa bana niya. Kay naluoy siya kuno magpanumdom. Nga wala sa nag-aasikaso sa mga kinahanglanon sang bana niya. Kung masako ini sa iyang trabaho. Kag nagsiling man kuno si Rodrigo. Nga padalaan man ako diri sang allowance ko.
0: Ati, maayo ba't kun amo ah? Kabay nga mangin maayo lang ang ilang kahintangan dito.

0: kakilahan mo?
1: Oo.
0: Abi ko anay siling mo, balay ang ginaarkilahan mo dire. Dili kay isa man lang kadyutay nga kwarto.
1: Nalansi ako sang kambal ko sa negosyo ko eh. Gani naghalin ako sa ginadayunan ko nga balay. Pero hindi ka makabalaka. Kung makapit eh kami karon ni Migo Moroy, masaylo naman ta sa balay ah. Nami-nami ginasayloan ta.
0: Ang bot mo silingon, ati si Moroy, dili man maistarupod sa aton?
1: Anong malain da?
0: Apang Drigo!
1: Hindi naman pala magsaga sa reklamo daw ah!
0: Uti, din siya matulog.
1: Alang-alang man nga mahuli siya sa aton, kundi sa salog siya eh.
0: Drigo?
1: Iplastar ang mga bayo mo sa gamay niya kabinet. Kagbaklik to dayon sa sigarilyo. Kay-kay na pa ko niya nagalaway. Doon nagapangita ang ginawa ko sa sigarilyo.

babae? Ano balang natabo man? Madwa kasi mana na nga naglakat si Carol. Apang walag siya nakapanawag man lag? O kung nagmahibalo, kung kamusta na siya dito sa Manila? Ay, kag hindi ko mahangpan. Kung aga permila nagakubakubang akong dughan, tagsa nga madumduman ko siya. Oh, Diyos ko, hindi man pagbabayin akong anak. Hindi man.

kamusan kong mga inuban ni Drigo, ah. Kaglabhan ko ini. Mayo ina. Hindi magsupot ang amon mga lago. Kabudlay nga daan sang sitwasyon namon diri sa boarding house ngini. Kay kadamo sa nagagawi. Bisan sa paggamit sang banyo. Nagapilahay. Ay, kuhaon kong pantalo niya. Naging haliid lang niya sa higad.

0: lugarin sa bulsas ang pantalon ni Drigo? Oh, ma, ara sa salog. Eh, puluton ko. Oh, ma, tila ka plastic na magagmay katama. Kag nasudlan sang... Hala! Anong ini? Ba, Drigo, ari ka na?
1: Ba, Amira!
0: Ba, ginagaw mo sa ako ng ginauyatan ko nga.
1: Shhh! Kiputang baba mo. Basi may makabati.
0: Naaw! Ano pala kunod sa magagmay na plastic?
1: Sugiran ko na ikaw. Apang kiputon mong baba mo, ha?
0: Oh, ano bala ina?
1: Siya bu ina.
0: Oh, ano?
1: Oh, kagkaroon nga na kay balo ka na. Hindi ka na magsaga sa pamangkot, ha?
0: Apang siling mo, nag-buy and sell ka?
1: Amuin ang ginapangabuyaan ko, dre. Kag si Migo Moroy amung nagahulag. Siya ang akong lookout.
0: Oh, Diyos ko! Drigo! Delikato ini! Kaginakulbaan ako!
1: Dira ka na!
0: Mama! Oh, Diyos ko! Mas hindi ako makapatis ini! Ang bana ko! Hindi galit trabahador dire sa Manila! Kundi! Nagaduso sa ginadilian ni droga! Dosa hindi ako makapatis ini! Dosa hindi gid!

0: Ano?
1: Oh, men. Amin lang nabaton kong ate, palin sa isa naton ka amigo. Masuya si Arias Dragon sa imo. Tungod madamon ako nung sang iyang mga suki ang nagsahilo sa imo. Kani nagsiling siya. Nadulaon ka niya sa iya, Banas.
0: Aba? Natayog siya sa akon?
1: Oo. Oh, kag nakaibalo kita. Nga madamo sa isang koneksyon kagkapyot. Gani agod wala sang may malain nga matabo sa imo. Masahilo naman kita sang lugar. Kag dito kita masugod sang panibago. Tutal kalapad mas ang Manila. Kag may nasugilano na akong amigo ko. Nga samtang wala pa kuno kita sang nakita ang sahiluhan. Dito lang anay kita sa abandonado nga building sa likod sang slaughterhouse.
0: Let's see.
1: Meg, hindi na kita mag-usik sang oras. Mahulag kita dayon!
2: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: hindi ka na magsagan sa pamangkot pa.
1: Kag paano kung mamangkot ang tagiasang balay nga ini? Kung sa diin kita makato.
0: Ah, ako nang bahala. Gani ipanulod na sa sakubag ang mga bayo naton.
1: Paano ang iban nga mga gamit?
0: Ibili na lang ng iban ah. Hulag na bala, hulag na!

0: Grigo? Diri kita ma-install sa abandonado nga building nga ini?
1: Oo. Temporaryo lang niya.
0: Apa nga kahinali isang pagbiya natin dito, ang?
1: Anong gusto mo? Ipatumba na lang kami ni Moroy sa amon kontra sa negosyo?
0: Oh, Diyos ko! Grigo?
1: Abi, hindi na magsagal sa pamangkot, ah! Hindi na magsiging ngak-ngak! Buligan natin tinlo ang sulod sa building nga ini.
0: Kasi ot pa sang guwao. Kinanglan nga mahawanan man ina.
1: Hindi na.
0: Kaya nga ah.
1: Agod wala sa may magduda nga may nag-a-star din eh.

0: Maaari na gid pa ba kaninyo nga sumsuma, no?
1: Salamat gid, Carol, ha. Ibutan lang da paniyog, ha. Kaya nagbakal pa man to sang ilim nun, si Drigo.
0: Ah, sige. Ah.
1: Ah, Carol.
0: Ah? Nga mo, Roy?
1: Mamangkot lang ko sa imo.
0: Ano ba na, ina?
1: Wala ka bala naghinulsol na nag-aapas ka diri kay Drigo sa Manila?
0: Ay, bisan maghinulsol pa ako. Sang madamo nga bisis mo, Roy. Ulihi na. Wala na ako sang mahimo pa.
1: Paano kung may lalaki nga handa maghatag sang bagong kabuhi sa imo? Anong baton mo?
0: Hindi ko masabat ang pamangkot mo, Roy. Hindi ako makahibalo.
1: Hindi pa ulihi ang tanan. May kahigayunan pa nga magbagong lakas ang kabuhi mo.
0: Hindi na lang natin pagambalan, ina, ah. Ah, sige na. Mabalik na ako sa kinaubra ko. Basta hindi na ako komportable kay Moroy. Matapos ang mabatian ko sa iya. Amigo niya si Drigo. Apang do ginainggan niyo niya ako. Nabayaan ko ini. Imposible nga may maluyag pa sa akon. Kay kun may ara gid man, hindi ko pagpakamaayuhon. Tungod ba na ako na si Drigo? Kay nagaupod kami sa kalipay man o kun sa kasakit.

0: Ouri, pariba. Tigis pa ng baso mo, Meg. Tigis pa, tigis.
1: Dore, ikaw na ko sa'ng gininom na ito, Meg.
0: Ubuso na lang ato ng unos yung botelya, Meg. Juta na lang na un.
1: Ikaw, ha? Basikon kayo na pa nagahulat sa imo si Carol. Sabi mo, Meg, sugiran ta ka. Naisa ako sa imo mo.
0: Ha? Nga man?
1: May asawa ka nang nagwapa, kag mabuot, nga bisan nakaibalo na siya sa mudos mo diri sa Manila, wala gid siya nagandom sa pagbiya sa imo. Pao, kuntani, kasalapo man ko sa babae nga pareho kay Carol.
0: Ang siling mo, galaway ka sa sawa ko. Abot ko ng diskarte mo, Meg. Type mo si Carol, no? Di kong gusto mo. Patilawon naman ka sa iya.
1: Meg?
0: Amig mo ay taya. Ikaw tulid sa iya karon. Kay matulog kuya sa mag-aga.

0: Rodrigo. Naghigda siya sa akong tupad. Kag nagapanimahaw siya sang ilim nun. Kag ginahalukan niya ang akong tangkugo. Hindi ako magbarikit. Mapakuno-kuno ako na nagkakatulog na. Kag wala nakabatsyag sang kinahimo niya.
1: Ganore. Parang...
0: Panay ka. Ito hindi mo kay Drago tingog ang nabatian ko. Nagkakambal kag nagahutik sa ngalan ko sa akong dilunggan.

0: Tempuri kap niyang lawas ko. Tanglain ang ginabuhat ni Drigo. Kung nagsalo kang isang kalipay na duwa, mabiiyak ko! Mabangon ako!
1: Sadin ka makantol!
0: Maloy! Ikaw!
1: Ako matuod. Kagusto ko nga mga lipay upod sa imo.
0: Bastos ka! Wala ka sa huya! Asawa ko sa labyan mo!
1: Siya ka nang nagduso sa akon. Ako niya magulid sa imo.
0: Ano? Ini ako magpati! Buktigon ka, Moroy! Bayay ako dili, ha? Halin! Halin dili!
2: Ano na ang gagawin, daman?
0: Drigo? Ngayon kahimo ko si Miss Akon? Ha? Asawa mo ako! Huh? Aba nga yung gigpasugtan mo nga ang kunan ako sa iban!
2: Woo! Kisama lang na!
0: Ano?
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
5: XFM.
6: Yes, to health.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
9: The Secret of Health.
8: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoid. steroids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
8: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
16: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay.
17: FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
18: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
19: Bibili sa mga butika.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Sister Pain.
25: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: Symptoms persist. Call your doctor.
22: Mabibili sa mga butika.
26: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
27: Makalage na ko!
28: XFM.
29: Patropa mo!
30: Exciting!
31: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, las 10:44 na sa aga, kagaling oras ang builog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pteridium. Kung nagaburon ang aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus, kay ang Vision X Plus ang mayara sang mga bitamina kag minerales na kinanglanon gid agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa among mga balatian. Mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule ang suplementong aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa ito mga katropa para malikawan naton ang mga balatian sa aton nga mata kag mangin buron ng aton pananawan nga amo kong kaisa ang ginatunaan sa aton nga pagkabulag magtumar kita lawad daw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus available sa tanan nga mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 13, ikaduha ka sa apatanan ka mga Lunes sa bulan sang Hulyo, ang bulan sang nutrisyon. Nutrisyon month by Tulad. Kamusta nga aton nga aga? May improvement sa aton siling panahon. Nagpakita si Haring Adlaw. Wala kita sa mga eksperyensyahan nga pagtupa sang ulan. Although nga kung kaisa, mayara sang pagatipon sang galom. Pero hindi kita magsalig. Kay gulpi lang nagatupa ang ulan katropang genre. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga aton nga aga? Ang aton nga mga XFM taxi patrollers, aton sila nga mga drivers, nga padayon nga nagalaray sa mga gutok nga dalanon dire sa aton sa syudad sang Iloilo. Kamusta nga aton nga biyahe? Kabay pa nga okay lang kamuda, pero sa masame nga aton nga pagpanumdom, hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sa mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Amo na kun nga ang dapat sa aton sa mga taga palamati, hinahinay lang kita, importante nga makalabot kita sa aton tagsa ka mga destinasyon. Magapangalagad kita, tub-tub sa takna ang alas sa 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Update sa mga topiko kag mga balita nga inyo ginatutukan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 na megahertz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian makita sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang aton sa mga programa and Facebook post para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon, issues, current events diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Centro. Sa mga nagalantaw sa aton sa YouTube, sarang maninyo kita makita kag mabatian. Pinagi sa YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo, i-like kag i-subscribe. And sa mga overseas Filipino workers, mga OFWs na aton nga nagapamati via XFM Radio Network application, welcome sa Lunes nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Sa balita nasyonal, bantay sirado subong ang gwa sang Senado ay kay sa ika second week, no? Ika-apat nga hugnat sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte sang aton sining nga mga senator judges sa aton sining nga mga katropa nag-deploy sang masobra 300 ka mga kapulisan sa palibot or sa gwa sang Senado, ang National Capital Region Police Office mga katropa agod ma-maintain ang peace and order sa gwa sang Senate building while ginakandak ang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. May mga balantayan karon sa apo na, no? Last stress kay ti nagligad to first witness ato ang presentar sang prosecution panel and sa ginhimo nga cross-examine sang defense panel mga katropa sa agents sa National Bureau of Investigation. Di karon mga balantayan ina, no? Sa aton sila nga mga atag palamati kay as schedule sa nagligad nga simana, tatlo ka mga witnesses ang iga-presentar sang prosecution na panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero pahiga digad tananay nga aton sering impeachment trial kiti karon pa man sa hapon last dos sa pag-resume sa impeachment trial sa aton sering matag palamati dire kita sa pagtutok sa balita lokal. Sa aton sering matag palamati ti nagturterha na nagpakita na si Haring Adlaw, pero ang pamangkot sa aton sering matag palamati, kamusta ang epekto Ha, kamusta ang epekto sa pag panalasa sang habagat and ginpabaskog pa sang bagyo nga si Inday tigwa na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR si Bagyo Inday, pero ang ginbili niya ang kahalitan especially diri sa aton sa Iloilo and kainasang aga na interview si Leon Mayor Marialina Cabana Hulipas may kang tanan sa extent sang damage sa iasring banwa sa mga kabaranggayan sa Leon. Ito may mga flood control dito nga na damage, may arasang hanging bridge nga na damage, may mga pamalay nga mga ara naga-star sa kilid sang pangpang sang suba nga na damage. So hibaloon ta sa subong aga kay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center ang nag-downgrade na halin pakagabi sa white alert level ang operation sang PDRRM si Operation Center. Bangod nga ti wala na gid man sang significant nga events abi and development sa mga reports. Magluwas lang sa mga consolidated nang isubmit sa mga local disaster risk reduction and management officer sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. May latest update kita with katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital asto sa extent sang damage na no, sa province of Iloilo. Kaya sa Iloilo City not so much no, although nga may mga balay man nga ginbahaan yun mga usual nga mga barangay nga ginabaha gamay lang nga ulan no. Pero mas dako ang sa province, no? Kaya tilapad niyang probinsya sa Iloilo, katropang Jan Remo. So, check natin dugay-dugay ang update na gikan sa Iloilo Provincial Capital with katropang Febi Boards Tibor Morales, diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, nagpadulong kita sa Sitio Saba, Barangay Hibawan sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo to follow up sa siling nagapabilin nga missing. Ining lalaki, 37 anyos, nga ginkilala kay Jomel Diladia, nga taga Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, nga naglumpat kahapon sa suba sa nagadalo-do nga tubig baha kag based man sa mga interviews naton didto katropang Jan Ray ang kada lumon niya katropang Jan Ray ang kada gali na layer sang floodway o sang flood control katropang Jan Ray mga tagdusi katapak ang kataason niya. So kung tatlo ka layer nagapakita ng mga dira sa 36 amakon muna katropang Jan Ray mapati kakag sa hindi ang kataason katropang Jan Ray sang level sang tubig lapaw pa sa second layer kundi may huluhalintang na siya naglapaw pa siya sa ikaduwang layer. Pagkatapos, naglabot pa sa ikalimang halintang. Grabe nga kataas ang tubig baha, no? Tiyo lalabot na mag-amo na ka-dalom, tiribli pa na ang current sang tubig katropang Jan Ray. Kiti halina sa San Miguel mo. Centro. San Miguel, manaog na siya sa suba, no? Dira sa Hibawaan, pakadto Balabag, pakadto Amparo. Grabe nga travels ang ano pakadto na din ang guwaya sana diri sa flood control sa may ano sa may takas makon mo na nga dalo-do sang tubig te kaina sang aga nagpadulong kita dito sa lugar and until now why pagid sa gihapon makita mga katropa ang lawas sang 37 anyos nga si Jomel Dilagya, no? Sang Hibawan, Santa Barbara sa aton sila nga mga tagpalamati. May interview ang XFM Iloilo sa isa sa mga nagbuligid, no? Nga ma-rescue kung tani. Ama, kun mo katropan dyan, rin mga 20 minutos pa mo. Di sa kasulog, kabalo-kabalo siya maglangoy. Why question ang pagkabalo yan sa paglangoy? Ugaling, bangod sa terrible nga dalo-do sang tubig, magluwas dira, nakainom siya. Nahubog ko nung katropan dyan, rin mo. Te isang ano, gilabi ang puwersa, katropan dyan, rin. Bisang kabalo ka pa maglangoy. Kung sugata mo nga naga mabaskog nga dalo-do sang tubig, bisan ano ka pa kabalo kay nakainom ka. Aya ka kasi impluensya sa makaulubong ilim nun, tilaban-laban, biringon ka, kung di gani. Ano doon kay Gidya Katropan dyan, Ray? Ang masubo-subong kay until now, why gyapon makita ang lawas ni Jomel Adiladia nga taga Sitio Saba, barangay Hibawan sa Banwas ng Santa Barbara. Ibaloon tani kiron ang dugang pa nga mga updates sa atong siling pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa atong nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Gagawin makachansa kita kiron ni Baloon taman ining parte sa reklamo sa mga pasayro ho, nga taga probinsya sang Guimaras kay daw may bag-o kuno subo nga sistema nga ginapatuman dira sa pag pick up sa mga pasayro sa mga taxi drivers. Tigkaron ang mga pasayro nagayamo nagareklamo sila sa bag-o subo nga sistema kay pulo kuno ka taxi ka tropan dyan kaya ang ilagin bantayan why gid kasakay mo hindi ka na paano ka na makasakay kung nalin palang daan to sa pilahan puno na maglibot dira paano ka makasakay abiman di may bagong ginapatuman nga guidelines as to sa pag pick up sa mga pasayro dira sa parola di ba si kon pamangkuton ta ni abi ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ICTTMO may kang tanan sa panibag-o sila nga sistema ano ni may iyasang mall sistema ini or iyasang traffic no kay may mga concern na actually do valid man ang reklamo no sang mga pasayro kay nabudlayan sila no pabati ta na blog karon ang pagsugilanon sang aton sila nga XFM taxi patroller si Katropa Rodolfo Dilapos asa isa sa mga pasayro nga taga probinsya sang Guimaras. Batian ko to sa interview kaina. Pulo na kuno katropan dyan. Kaya ka taxi nga naglabay, nga masakay kung tanin sila. Wais na kasakay. Kiti paano gani maka makapasakay sila kay halin pala nga dandos pilahan. Puno na sila. Oh, so i-check na nagkiron diri sa ato nga pagpangalagad. Para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe, ipadala sa ato sila nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning anay dira sa Just Doing Eatery sa mga nagapanyaga da. Good morning kay Ma'am JJ Dornila kay Mister niya. Also good morning man sa mga nagapanyaga dira sa Nonong Eatery. Yehe! Palakpakan si Nonong Saranya. Diya. Happy lang si Katropan dyan, Ray. Kaya nga, may luto na di si Nunong sa kakanya sa likod namon. Di daw nami itong iyaluto, Katropan dyan, Ray. May tambo, may sinabawan, may piniritong isda. Hindi daw okay. Nunong, kamusta sa mga nagapanyaga da? Kay Nung Lidoy sa Lidoy Store. Kay Nang May, no? Di kay sa Tabok sang Shopee. Salamat, Chape! Sige, standby sa aton sila nga mga katropa. Last 11 na sa aga. Kay RV Chris, Kasiris, good morning. Also sa kay Ma'am Kisuna Ramen na nagpamati sa aton. Diri sa aton nga pag-pangalagad. Ma'am, good morning ha. Kamusta ang Japan, kita ko si Ma'am Kisuna, may ano man, may display siya sa mga sapatos katupan dyan. Ray mo? Oh, mga gwapo ng mga sapatos. Kay Ma'am Kisuna Ramen. Kay Maninay Grace Madarico. Bao, dali na lang magpauli si Maninay. Kito excited na siya. Nagpamutos na to siya. Nagpang preparar na siya sang iya. Sili nga malita. Na? Ha? Manugpauli na si Maninay Grace. Sige ah, mayo-mayol da Maninay. Kay mapauli na siya. And sunod sa kay Maninay Grace, ma-for good na siya. Di mayo man ang Maninay ah. No? Sa aton sila nga matag palamati. Again, kay Ma'am Kisuna Ramen nga nagpamati sa aton sila nga pag pangadaga. Dumayo tong mga sapatos ni Ma'am Kisuna Ramen. Ano to? Direto sa Iloilo, ma'am, or dira sa Japan? Gina-mayday ito kaya ni Ma'am Kisuna. Mga sapatos. May negosyo ko si Ma'am Kisuna nga sapatos ay. Last 11:02 sa nga itong oras sa diri sa itong pagpangalagad. Katropang dyan, kayo nahon. Tapos siguro si katropang boards. Liyog tada kay katropang Febi. Kay hibaloon ta ang extent of damage sa pag epekto ang ginbilin nga kahalitan sa habagat. No? Nga ginpabaskog pa ni Bagyo Inday. Tunto gini si Inday mo. Kundi damo sa mga napiktuhan, may mga hanging bridge nga nagkalaguba, may mga flood control nga nagkalawasak. Ito imagine nun nyo, kundi imagine nga amuna ka baskog sang igo ni sang habagat, kagin pa baskog ni ni Bagyo Inday, magluwas da, may patay. No, atong 68 years old ba lang na kwan, na tabunan sang landslide, na tabunan sang lupa to sa barangay Nagba. Check na si katropang Febia Boards, Tibor Morales, live report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Live report. Katropang board sa latest sa extent of damage sang habagat kag ginpabaskog ni Bagyo Inday, katropang boards.
1: Naglabot sa sinaybe ka mga okon na nagsulod na sa katropang Mario ang mga report diri sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga damage no sang sinisinistang ano no sang southwest monsoon dala sa nga bagyo nga si Inday. Ini ang ginpayag ni provincial disaster risk reduction management head retired police colonel ang Cornelio Salinas sa Katropa Mario. Base sa record sang PDRMO may isa ang patay nga gin report dito iya sa may tubungan ato ang nakuha bala ato bala ang na
0: tabunan sang landslide.
1: Mm. 18 ka banwa apektado may natabo nga landslide sa tubungan igbaras ug maasin, may infrastructure nga na damage ini ang Zaraga hanging bridge kag pag-collapse sang hanging bridge dira sa Kamando Leon, may naguba ka balay sa maasin kag San Joaquin kag naglabot sa 139 ka mga barangay ang apektado. Ari ang basit ka nung preparado ito pang BJ ang aton nga kuan ang aton nga
0: aha, ginaprepare ni katropang Jan Ray subong ang video katropang
1: atubang yan naman tapirin pang video
0: ang gapamati mo sa Gapon
1: ang interview kay retired police colonel Cornelio Salinas ang head sa PDRM o Katropang Mario. Okay na da ka kay Katropang John Ray?
0: Katropang John Ray, masinyas na sa. Pero 139 na barangays Katropang boards ha?
1: 139 ang reported ng mga barangay na apektado, klabanan, diri, aragin sa Pabia.
0: Uh-huh.
1: Tapos ang New Lucina may araman. Ang Liganes may araman.
0: Mm.
1: Ang San Lucina, bangod kay nagtaas sa tubig to, kay nagpugong gali ang mga rurok to sa ka-overflow sa may isa ka barangay sa Kagban.
0: Mm.
1: Kaya may arada nga overflow sa Kagban. Maguna na interview natin si ang kapitan sa barangay Delgado sa New Lucena. Ang natabo gali, nagpanil sa una, balasang Bagyo Frank. Kaya may ikadwa, ini nga baha, nga naggaluntad iya sa, kung ang ikadwa, ini nga base na nagsaka ang tubig. Ang dito sa barangay Delgado, sa New Lucena, ang una to, Bagyo Frank. Di damo-damo na nga bagyo ang nag-alagi. Damo-damo na nga mga ulan ang nag-alagi. Wala naman siyang natabo nga pagtaas ang tubig sa kuan sa New Lucena. Inigali, kaya nagpugok nito mga rurok sa overflow sa barangay Kagban. Ang muto nagtaas, nagbalik ang tubig, pakadto dito naman sa Kabatuan. Amunin nga, ito natabo pag Bagyo Frank ba na? Nga ang mga kahoy lagko, ito nagbalabag to sa mga haligi sa tulay. O di nagpugong, nagpugong ang tubig. Amuto nagsaka ang tubig sa mga kabarangayan. Ito man siguro ang natabo kay ang assessment sa pindirin mo, nagpahayag nga tisil, tinigiman niya ang ito niya ng mga suba, no? Particular na sa may uton. Mataas na ba ang layon? Kaga siguro dapat ining tagad sa pagtamod, no? Sa ang ahensya sa gobyerno nga konsensya ni Pedro Pumario, agot nga hindi na magpambala, hindi na magtaas ang tubig. Kati silted na mo, mataas ng layo. Nabot yung naranang nga itong interview kay Colonel Salinas Pedro Pumario.
0: Okay. Pamatian ta ang interview ni Katropang Board sa kay retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sa PDRRMO.
2: Makasiling kita, no, ang pwersa sang habagat nga gintulod, ginhigop ni Bagyo Inday, naging malapad niya ibigko sa ato, no. There are 18 municipalities affected kasi kung mag-igo si habagat, ang igoon niya sina ang first district, second district, kaga portion ng third district na may mga headwaters kita. Mm. Pagkatapos sina, manaog na siya sa aton downstream towns. Ano ang aton downstream towns? For Aganan and Swagi, Salog, Tigom, diri na sila makinitanay sa Santa Barbara kag Pabia. That's the reason why nga sa Pabia dako ulit ang tama niya.
0: Mm.
2: Kagtapos naman, makita mo naman, ining sa uton naman nga flooding, it's cause about sang silted na gid si Batiano River mo. Wala na da ang mga waterways na nato, ang mga creeks na nato. May mga kasapaan kita dala sa uton na tamad na gid kakipot, no? Kag silted na gid siya. Damo na gid siya tambak ng mga, makita mo naman, ang tubig na nagdalugo sang kahapon nga pagbaha ar higo na gid siya, no? Puno na gid sang balas, no? Kag bunbun. Kay way na sing nagasagang ang mga kakahuyan sa aton. So amo ning epekto niya ang sobrang pagbaha kag it resulted to pagbaha, may landslide kita, may road erosion kita, may infrastructure damage kita na nagtabo bangod sang pwersa sang habagat niya.
3: Hmm. So sa 18 ka municipal dimensions, ano isa ng mga badwas?
2: Ahoy, Banati, Barutak Nuevo, Kabatuan, Igbaras, Haniway, Leganes, Leon, Maasin, Miagaw, New Lucena, Uton, Pabia, Pototan, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, Saraga. Sa Saraga, may pagbaha, kaghanging bridge collapse kita. Sa Tubungan, atong sa landslide, may fatality kita.
0: Hmm.
2: No? Gaga sa San Joaquin, may damaged houses kita. Sa Maasin, may damaged houses man. Sa Miagaw, at amotong mga badyaw nga na-trap nga nagapuyo o nagatiner sa idalom sang tulay, nga wala sila kabalo, nga gulpigali nagsaka ang tubig, kag amotong nga nalabot sila. Hmm. And kag sa iban pang kabanwanan. Ang sa Ahoy naman, atong may naglalayag, bangod halin sila sa isa ka isla, ginpwersagin nila nga maglayag. So, kung tanawon mo, we have done a lot of warnings to everyone. Pagi sa may mga rainfall warnings kita, orange and red, no? kag nakita naman naton nya bisan sa mainstream media nga may pirsagi diya si Inday, kaya nga ring ban tamang kalapad dito siya sa punta sang Batanes, pero ang ring ban niya labot ang Visayas kag Luzon.
3: Sir, ang may mga landslide kag ang civil erosion sa diing mga lugar, sir?
2: Sa landslide is may ara amo na to sa Kagina, sa may Maasin may ara makita, sa Tubungan may ara makita, no? Sa Igbaras may ara. So we have ang mga kabanuhan naton sa 18 kabanuhan has its own share of pagbaha, pag-landslide, road erosion, or infrastructure collapse.
3: Okay. So, ang kwan, sir, ang numbers ang fatality recorded pila, sir?
2: Isa lang. Amo tong tigulang sa kwan.
1: Okay. Mario, ang report na nagsulod na sa Bong, initial fund mo lang ini, kaya sige pa ang baton sa report sa PDRMO, particular abi sa agriculture, kaya tingin na hulat pa sa Bong ang report man halin iya sa provincial agriculture office. So far ang sa infrastructure ang palangini, no, ang duwa kaming bridge sa Saraga kag ang dira sa Kamando Leon.
0: Oh, pero break ana kato pang boards. Ang sa Saraga daw bag-o niya, ang sa Kamando ya collapse gito ya. Ining sa may Saraga nga hanging bridge, anong natabo sa niya kato pang boards?
1: Nagkakwan man, nag-collapse man.
0: Ah, nag-collapse man?
1: Oo, bagod sa piktado sa isang pagtaas ng tubig ito pa, Mario. Kwan man, guba man.
0: So, duwagid galik ka hanging bridge?
1: So, duwa ka hanging bridge ang naguba. Bagod sa isang pagtaas ng tubig na dala iya sa southwest monsoon sa Bagyo Inday ito pa, Mario. Sulat na ton, kay Tisipin daw, pag ginisubong mo ang mga palay daw, hindi pagid man tantugin, no? Gapamunga, kaya hindi magpaman ng ibang kasabog. Iban sini mais, ang iban sini mga root crops, pero wala pa sang report kinakalabot sa opisina ni Colonel Sarinas kung pila ang damage of agriculture kay Mario.
0: Okay. Sa estimated amount as to sa infrastructure katropang boards, may estimated amount ng ginatag si retired Colonel Cornelio Salinas, ang head ng PDRMO.
1: Wala pa kay gina-verify pa niya kung ining kung ining sa Kamando sa Leon, iya sa probinsya or iya sa DPWH, ang sa Saraga.
0: Ang bridge kada katropang boards, ang hanging bridge sa katropang boards, kung di ko magsala, province niya na sa provincial government katropang boards, kay ano ni, ilang nagkantong, is na diri si Gov bala sa pag sa inaugurasyon mo sa Leon nganing hanging bridge. So kung di ko magsala ha, confirm ta lang sa provincial engineer's office, pero daw hindi ko magsala kato pang boards nga iya ni sang provincial government nga proyekto.
1: Kagin katuan ko di nagbulos ba, nagbulos kay engineer Andig.
0: Sino nagbulos iya subong?
1: Siya to ginang iya kan manilipat kung iya nga apelyido ah. May meeting pa siya. Agod nga chilitan man kutun ko kon yagid man ka provincial government inadadra ang sa Kamando Leon kag ang dira sa
0: Saraga,
1: Saraga, no? Ang ginabidipan natin sa pungkundiin nga barangay sa Saraga, ang ginmensyon ni provincial disaster risk reduction management office head retired Colonel Salinas at Mario.
0: Okay. So, why pagid, no? So, amula ni ang inisyal, abi, 18 ka mga banwang apiktado, dua ka hanging bridge ang nag-collapse, isa sa Leon, isa sa Saraga, and then 139 na barangays ang apiktado sang baha, kag may isa ka reported nga patay.
1: Oo, amunang dito sa may Igbaras.
0: Pero why pa niya kasulod ng iya sang Dumangas?
1: Wala pa sulod, wala pa sa
0: nauna kita.
1: Wala pa ang
0: ato na kuryente.
1: Ana kuryente ti ang sa Santa Barbara, pero kay Colonel Salinas ginakwal pa, gina-assess pa kon bala may glabtanan ato sa ano ni sa may baha or personal niya, kay ti daw
0: Naglumpa to ya?
1: Naglumpa to kuno eh.
0: Ah, hubog lang ah.
1: Oo, hubog to kuno.
0: Pero ang sasara, ang sa Dumangas katropang boards nga nakuryente, ang reports tadi nga daw nagkayo ni siya kuno sang linya sang kuryente while nagabubo ang ulan.
1: Oh, tigida assist para sa buong kon bala ma charge na siya sa casualty bangod sang bagyo in sang southwest monsoon.
0: Aha.
1: So parang record iya sang PDRM mo amuning sa tubungan nga natabunan iya sang kuan sang landslide.
0: Okay. So amo na na iya ang official gidyang report ang parte sa natabunan to sang landslide.
1: Oo, ang pala na iya.
0: Okay.
1: Ang sa Tabarak, ang sa Dumangas, ginasis pa sa buong kon bala ma-charge na sa casualty bagod sang southwest monsoon dala sang bagyo nga si Inday.
0: Okay.
1: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Timor Morales. XFM News. Live report.
0: Centro. Last 11:17 ang aton oras. Thank you kay katropang Febi Borges Tibor Morales. Live report nagikan sa Iloilo, probinsya la capital. May kang tanan sini mga katropa sa initial nga reports official ang gin-submit sa opisina sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tro sa kay PDRRMO head retired colonel Cornelio Salinas sa mga katropa. Centro. Good morning anay sa kay kagawad Rodrigo Montaño. Gawad, good morning. Ati daw nagligad gali sa Arevalo Black katropang Jan Ray. Nagdagsa ya katropang Jan Ray ang tahong mo. Centro. Ano dagsa ang tahong do busy to nagligad nga Sabado balato or Biyernes. Pag panguliktang mga residente kami nagdagsa nga tahong. Ambot subong kagawad aton nga district coordinator sang Klasta sa Arevalo sa kaya kagawad Rodrigo Montaño. Nami man tong tahong. Di ba daw mo nang ginagamos katupan dyan, Ray? Kagawad Rodrigo Montaño, good morning. Also sa kaya Nathaniel Iwag. Good morning katupang Mario. From Barangay Aganan sa Banwasang Pabia. Thank you, good sir. Sa aton sa ding mga tag-palamati. Iningabahin sa aton nga pag-pangalagad, ang buylog na ginadulong sa inyo sang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dapat subong mangin mabako ng aton nga immune system. May pambato kita sa mga balatian in kaso nga mag-igo sa aton. At least kung maigo man kita sa mga trangkaso ni o kung pamnatian, may pambato na kita. Kay prevention is better than cure. Magtumar kita dawadlaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule si former kagawad Kyot Hirochebla. Bakal siya sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katumar na siya subong aga kagabi. No? Grabe. Pamati na siya subong kagawad. Good morning. Katumar na siya Santon Plus Gold Herbal Capsule user ni si kagawad Kyot. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule amo ining suplemento nga mayara sang kombinasyon sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Amo ini ang suplemento nga manggaranon sa mga antioxidants. May ara sang anti-inflammatory properties. May pambato sa mga balatian, agod malikawanta ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pang mga klase sang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, nami ni siya kay kung gusto mo bala magpa-slim ikaw, mag-dieta ikaw, tumar ka sini kay daway ka ginagutom katropang dyan rin. Ako gatumar ko aga udto kagagabi no 30 minutes before magkaon Santona Plus Gold Herbal Capsule ginaupdan ta sang Santona Vitamin C ang alkaline based kag nanasidik nga vitamin C ang kay ang vitamin C ginakabi gid nga mother of all vitamins No, parang mangin manami ang epekto niya nagkabuling sa pagbabaskog sa aton nga immune system and premium D3. Dapat may premium D3 gid. Kay ang premium D3 mayara sang ala antibiotic effect, may vitamin D3 gid pabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Dako ang mabuligid para sa aton nga ikayong lawas tungod sa siling mga klase sang suplemento. So tumarte ta adlaw-adlaw. Aprobado sang Food and Drugs Administration kay mas maayo na lang na nga bastante kita sa proteksyon sa aton siling lawas sang sadamo kita kwarta nga magkabalatian kita. Kung ako papilion niya katropang dyan, Ray, nami nga wala ka na balatian, damo ka pa kwarta. Hindi ba katropang dyan, Ray? So, tumari kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan nga mga butika nationwide. Sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. May libre pa nga konsultasyon. Adlaw-adlaw ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Libre na ang inyo ibayad sa konsultasyon, idugang nyo na lang bakal sa mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ang Yes to Health, talin Domingo to Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Bisita ka muna, ara malang sila sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Hindi ka rin, tawag ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Ara man dira si Mama Isin Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo. Ang tanan-tanan ng mga produkto sa Yes to Health, pwede nyo da mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Or, pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pakita lang ang official store sa Yes to Health 2011. 11:23 ang aton oras kay Pariken Tabionat. Good morning. Happy listening lang. Pre, good morning. Kay Ken Tabionat. Pre, good morning. Happy listening. Kay Paring Boy. Paring Boy. Okay, kala na Paring Boy. Kay Kagawad Mortel, no? Happy listening landa. Sa Vince Barbershop. Sige, ma-break kita na, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Please stand by. XFM.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko.

0: Plus, Collagen, and the Glutathione, Sulfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3.
7: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.
13: X FM.
14: Yes to health.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
17: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
18: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
16: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin.

0: Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help!
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
5: Aray ko!
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: sa XFM Philippines, las Jess or las 11:32 na sa aga. Centro. So gusto yung mag-isol ang oras ka tupan dyan, Reyaw. Dawa siya ka dali ka tupan dyan, Rey nga ma... pizza Tracy na nga dance boom. Tiway pa, way pa. Las 11:33 sa ngaton oras. Good morning sa kay nung Fred Belbao, nung Fred, good morning kay Kapbots sa Florentine, dira sa Barangay Katropa sa Kapihan sa distrito sa Molo, kay Kap Pato Kimsing, kay Kap Ising Villanueva, Kap Ising. Sang Kap Ising Pansit Molo, good morning. Happy listening lang. Kay Parisa El Gali, no? Dira sa Dikrib. Good morning sa gapangita ka mo sang venue para sa inyo sa mga okasyon. Pwede ka mo na makapabuking. Ah, kanto lang ka mo na sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro sa Dikrib. No? Owned and managed by Ship Captain Parisa El and Marie Divina Katibayan. Sa aton sa mga tagpalamati. Sa Iluanta, katropang Jan Ray, ang parte sa... natabo ang paglumpat ni Jomel Diladia nga taga Sitio Saba, Barangay Hibawan sa Santa Barbara. Hasta subong ikaduwang adlaw subong nga ginpangita siya, pero daway pagid katupan dyan rin makita, no? Na-interview sang XFM Iloilo kaina dito sa lugar ang isa sa mga nag-bulegid katupan dyan rin. Nga ma-rescue kung tani ining si si Jomel Diladia 20 minutos kung ano katropan dyan rin mo nga gintry nila nga isalbaron si Diladia, pero the way good kay matuod nga kabalo siya mag langoy, pero galing kay aras impluensya sa makaulubog ilimnon bla, no? Na kinapoy siya siguro, no? Muto nga na after sang 20 minutos nga pag ano niya, why gid? Why siya kita, ah? Mabaskog ang dalodo sang tubig. Ari ang interview naton kay Lloydy Bangko, isa sa mga nagbulig kay Diladia, nga nga riskihon kung tani, salbaron, no? Sa pagkalunod. Ari ang interview naton sa kay Lloydy Diladia, no? Ara katropan dyan rin ang interview sang XFM Iloilo dito mismo. Kung makita nyo ang lugar, amo na ang lugar nga dira naglumpat ining si Diladia. Ari ang interview sang XFM sa kay Lloydy kaina sang aga.
1: Upod naton ang isa sa mga nagtingwa nga ma-rescue kung tani kapon sa kay Jomel. Sir, anong alam natong nga-repliog?
2: Lloydy Bangko.
1: Pwede mo maplastar kung ano ginang natapok kahapon?
2: Ang pagsugod dito kahapon, mga last dos ang hapon, ako ginang ginaga, dyan nga maligo. Itong kukas, hindi ko kay dalong tubi, kaya hindi ko kabalo maglangoy blak. Pinagsulod ko to, burubado kayo dugay, ang nablos ko ng singgit, nang natitulad si Tito Jomel na lukso, natidali-dali, bang kuya, isa ko pa, isa nagalagas na diyo. Alin dito, ginagas siya na, nasa abot kami dito nga duwaw.
1: Ano ka dugay ang pagtingwa niyong pakuntani nga ma-rescue?
2: Mga 20 minuto siguro.
1: Oh. Pero sa pagkakita mo, sir, anong plastada niya? Pagkita mo paglumpat?
2: Oo, pagkakita mo, nakita, isang pakaisa ko. Ang mga ginbantayan niya, di. Ginasingan na niya, mapabinit, galing, wala mo sa gapati, dito na sana, ano. Nag-salo mo sa ito, mundo ka naguntap na kami sa...
1: Di, alin siya dito nga area, mga pila kamitros ng distansya, anke siya na lunod o na dula sa paggalangoy?
2: Kung diri pa, makita pa naman sa hasta dito.
1: Okay,
2: tapos... Pagabot sa rawayan, tuway na. Nararamagsarurot lang.
1: Sarurot na sa... Pero pagkakita niyo, sir, kabaluman siya maglangoy?
2: Oo eh, kabalo ko sa aking pagmiro.
1: Oo, umuhay man siya nagpangayo, abisang tabang?
2: Umuhay man.
1: So, ginlagas nyo pa, pero huwag nyo mahingagaw.
2: Huwag it.
1: Oo. So, mga ano kalawig pang pangita ninyo sa iya? Antes nyo nga ginuntata?
2: Untata naman to, mga 20 minutos na guro. Kahit ikutoy naman kami.
1: No, sa iyong paglagtaw, sir, lawig pa man ang iya, ginlanguyan. According kay nasa ilang, ano, gintahitahi niya
2: pa. Oo, lawig pang ginlanguyan. Pero pagabot dito, siguro na nanguyan na sa, dito na sa na.
1: Pero sa pagkakita nyo palang kapon nga naglumpat at iwan nyo man siya ginabala ni paglumpat kay grabe kasulog
2: sa. Ginasing ganan man namon sa.
1: Oh.
2: Nga mo makasdalo mang tubi, kay oh. Nakainom kapadaan.
1: Hindi ganan.
2: Pero why gid siya nagwa gid sa magpapi sa mo.
1: Ang bubugbog gid siya.
2: Hindi man gid gamay mga inom.
1: Okay. Pero kabalo siya ya mag lakoy.
2: Okay.
1: Sa amo to na sitwasyon sa karin sang tubig sa nakita nyo kabalo siya mag kabalo pa siya maglangoy.
2: Pero ano po sa'yo?
1: Pero why gid bisan ano yung kapakapa?
2: Why na gid
1: na
2: naman man.
1: Posible kinapoy siya.
2: Ang kinapoy.
1: Okay. Sentro. So subo nga agad. Try ka mong pangitaan.
2: Oo, oh, ikaduan na namin na balik niya. Ikaduan naman na balik niya na maawal kami. Ikaduan kami.
1: Pero yun, anong pagpangitaan niyo sa ginsalom?
2: Masalom yun naman na pigod siya sa batiyakang piyak kay Rakto mo kami yung pinakaisa. Pero tagay, itas lang kami. Why man kami ganta niya rin.
1: Pero why good?
2: Why good?
1: Why nisang may mga, ano abi, mga giab sa dalom?
2: Why pa man? Ibang balik kami, asal na alin naman kami, asal naman kami itong mga pamparo naman kami tanan.
1: Oo. So kung amo itong sitwasyon kapon nga terrible ang daludo sa tubig, kagwaay siya may makita, why ito siya makapangawi sa siling area, posible nga ang lusot niya dito sa dalom
2: na? Dito.
1: Pamparo na?
2: Pamparo.
1: Oo. Okay. Sige. Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa ang interview naton sa isagi dya katropang genre si Lloyd Bangko. Kita batian mo to. Kabalo siya actually mag langoy ang ano ni si si Jumel ugaling kay tiko mo hubog. Nakainom, hindi normal ba katropang genre yaw? Kay sa amo to nga daludo sang tubig ang kataason sang level sang baha kahapon. Kundi makita mo na katropa genre ang inang suba. Kita mo na may tatlo ka layer, first layer, second layer, hasta sa ibabaw. Ang kada layer sinaabi ko na gani primero kay na is napulo lang ka tapak. Gali kay 12 katropa genre ang kataason niya. So haling kaginto sa pinakaidalom tub-tub sa ikatatlong layer, ang kada layer may 12 katapak. Sentro! Sentro! Tiyamakon mo lapaw sa ikaduha nga layer, halin to sa idalom, 12 plus 12, mga 24 na nga daan. May naglapaw pag sa ikalimang halinta nga pakadto na sa ikatatlong layer, ang ano nagid sa pinakababaw nagid, may lima pa tibot silingon mga sobra mga dira siguro sa mga 26 no or hasta 27 sentro katapak di ba oh makon mo sentro so hasta subong why pagid makita te kon why siya matabunan sang lion kaginanod siya ang iya sina ang diretso katropan genre pakadto sa barangay Amparo Centro. Barangay Balabag pakadto na sa aganan eh no sa aganan nga area kag kon makalusot pag ito siya te pakadto na to siya sa may barangay Anilaw pakadto sa Gibuangan to sang Anilaw kag palusot na sa pagsangaan pakadto na sa floodway diri sa gwa na sa may takas na doon diretso na pakadto sa baybay sa amo to nga sitwasyon kapon nga amo tong pinaka grabe nga daludo sang tubig hapay gani o lang tawabla ka to pang dyan kayo inang makita mo nga mga tigbaw na o nga nagkalahapay na hindi mo na makita kahapon ha? So pagpuas ang baha amo nang makita mo nagkalahapay nga tigbaw pero kahapon hindi mo na makita no lunsay lang at tanang daludo sa nga tubig da ang makita sa nga ton sining mga kauturan so kabay pa nga basikon sa mga kaiping da no nga mga kabaranggayan gagaho puli nga makita no kunway man lang matabunan sa nga layon pero ang pamilya nagalaom nga ma ano pa no makita si kaina sa nga gapa ang sulong nga nagapangita dito kaina amo ang miyembro sa nga iya sining pamilya or mga kakilala niya. Sentro! Sentro! Pero yun, ano kayo ito sa may nakita ang rescuer raw? Ha? kay pagalinta to kay ina mga pasado na alas 9
3: Centro.
0: So kapon ti ara ang mga rescuers no nga nagbulig sa pag rescue. Ugaling ti pagkaaga gina pagkadto naton dito kay ina kay ti aga pa makita nagkadto dito sa area to check kon bala kamusta ang status
3: Centro.
0: Sa pag sa ginahimo ang search and retrieval operation sang pamilya makakilala niya kag sa mga rescuers pero daway gid
3: Centro.
0: E base pa man lang no sa mga areas nga na-mentionaran bala naton ma mabalik kag or ma ano nila makita
3: Centro.
0: Ang lawas ni Diladya sa aton sila nga mga taga Palmatan. Last 11:43 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Centro sa XFM 100.7 na Iloilo.
3: Centro.
0: Sa pihak nga bahin mga katropa, da may chimpo pa man kita katropa diyan rey no. Kita mo da ang ginsend nga kwan nga audio video reklamo parte sa bagong sistema sa taxi. Kaina may napasayro si Katropa Rodolfo De Lapos, ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patroller. And taga-probinsya sa Gimaras ni Katropan Janrey, nagreklamo sa bag-o subong sistema nga ginapatuman dira sa Parola area. Kaysang una, ang mga taxi, dira na ginapagpila sa may atubang sang Campo Delgado sa tubang sang PPA. Tikaron, do may bago nga sistema nga do dito na sila sa may ibabaw, dito na sila sa may pakadto na to sa opisina sang ano bala, oh, sang DPWH. Tikaron, kung mag-pick up sa pasayro dira sa ano na da sa City Mall, nagalibot. Tika ang reklamo sang driver sang ano niyo sang pasahero nga taga probinsya sang Gimaras budlayan sila magsakay. Makon mo kay na pulo na taxi kuno ang gin paparahan wais ta kasakay kay puno. Oh, kung sa bagay ti masulod ka na imo nga puno ka na. Natural bantay sila wais ta kasakay eh. Oh. So may gamay nga concern sa panibag-o subong nga sistema sang ginapatuman dira nga pikapana isang pasahero. Aray balaw ipabati ta amo ni ang nasugidanon kay ina no sang aton sering taxi patroller si Katropa Rodolfo De Lapos ang isa sa mga pasahero na pasahero ya gidya Katropan Janrey. Aray balaw pamatian ta Katropan Janrey halin ini sa aton sering XFM Taxi Patroller si Katropang Rodolfo De Lapos. Katropang Janrey?
4: Aga sir, halin kita sa Parola. May bago naman ng style or system sa Parola, kaya halin ka sa Gimaras. Pag halin sa Gimaras, manaw ka sa Pantalan, tapos masakay ka taxi. Ano experience natin sir?
5: Oh, may agagin sa tanan. Ako nang kita ma-experiensyahan ka daw na magkuhan. Kami isang ilang at style at sabong. Kaya daw merkado na ang galikot sa City Mall na ginimo nila. Kaya ang salakyan din eh, galingan ang ulo ya sa kundi mga parking kaya ang taxi, ginasaway man lang hindi nakasaka sa tubangan nila na dito nabutang sa likod. Di karoon ang pasahero kapag po kung naman labi pa adlaw nga Lunes, kurte labda mo sa pasahero. Kurte din nga sakripisyo sa mga tao kaya nang nagalibog ulo na kung ano na. Ang sadaan nila nga kanami na sa ilang posisyon. Pagtungka nila ang kasaka na daw ng pasahero, subong nga lain na.
4: Okay, bali subong nga Lunes na ibukada sa pagligwat nila sa sistema sa taxi. Sa una dito na sa may Campo Delgado, may taxi na kapila. Insailo nila dito sa may Mulye nga area. Tapos, ang taxi pasulod na sa may City Mall parking area. May U-turn sa sulod ang mapasayro dito, mahulat eh. Nagulat ka mo to sa may sulod sa parkingan sa City Mall?
5: Nagulat kami dito. Pero igo nga ang standby naman kami ito. Hindi naman kami kasaka dito sa mga kagigutok naman ni tungod. Nga ang halin nga mga salakyan ng sagwa, ay mga pasayro na daan. Kaya nagsala ang mga pasayro. So kung kay Kut, kung ano nga style nila.
4: At naayawan na ulat sa taxi.
5: Ayawan, kaya pulo na taxi. Nagyan naman na patulog sa parkingan nila. Ah, wala gini isa nga nagdulog kay puno na sa sayro nga dra pala sagwa sa stimol ga ulat. Sagwa nang layon dra, dra may mga sayro mga nagatanga. Kaya ang imbes nga igwa na sa taxi isulod pag nila sa likod sa stimol. Kapito mag U-turn sila pagwa. Ano ang sila yung stambayan to sulod tapos ang pasayro ang taxi nga magsulod dito may sayro na. Ito ulat mga may tungulat. Ito ulat man.
4: Balit taga Gimaras ka mga pakuluyo na star?
5: Oo, taga Gimaras si Gimaras.
4: Kanyang mag-asawa ka mo?
5: Oo.
4: So at loud ka mo nag-tungkata ka magsakay taxi?
5: Oo.
4: So ang ini nga system nga bagulang gilid ka o hindi gilid mayo?
5: Hindi gilid namin. Tayo labi kami amon nyo mas pa-hospital pa mga to. Hindi kami kadali-dali tungod nga sa amon ang sitwasyon nila.
4: O emergency pa no? Nga dali kami sa hospital no?
5: Oo.
4: Okay. So ang ini nga system, maglialin doon sa muli mga taxi masulod sa City Mall parking area at may U-turn. Ang mamasayro dito mahulat sa may sulod parkingan.
5: Oo.
4: Abali dito na kamugin pa diretso.
5: Oo, dito magigibigin pa diretso nga tayo pareho ang taxi sa Kenamon. Dito kami nagbantay sa ilada nga entrance. Pag-abot tayo, ilibot pag dito. Tayo another man ang gasto sa metro. Kaya di. Kung ano kayo ang taxi metro magkimay.
4: Okay, okay. Salamat. Sir, sa ngayon mo nga kwan. Komentar sa sineng agin system na bagos ang pagdumalahan sa may parula na parkingan sa taxi. Nakabay
0: Santro. So concern din sa mga pasayro katropan dyan Ray no? Kaysang una ang sistema dira agin man abigin na papila na sa may entrance ng City Mall pero subong ang kundira magpila ang taxi ginatabog sa dito sa dapat sa babaw tapos kung mag pick up sila sa pasayro dito sa sulod dito mahulat ang pasayro te pero ito sa reklamo sa nga isa siguro on the part sa nga iya siguro ni isang management katupan dyan Ray no
3: Centro.
0: Yan isang management galing te kung iya sang management ni ginarespeto man na to ng ila sila nga sistema pero to yung tani dapat medyo lantaon Manila
3: Centro.
0: Ang epekto sa mga drivers
3: Centro.
0: At the same time sa mga pasayro ha? So nakalabot yung reklamo sa aton pamangkot na ton kung bala iyagin man ini sang mall nga sistema or iya sang city no? Intindihan man na natin nga dira magutok kid man abi kon magutok ang pagpila dira no pero dapat win-win solution dapat katropan dyan Ray di ba no win-win solution dapat sa tunga sang mga pasayro sa management kag sa mga drivers na hindi mabudlayan ang mga pasayro tiga pero ito tigulang na tong pasayro ya. Tapos hindi man makahimo maka epekto sa trapiko dira sa mall sa aton sa mga tag palamati. Last 11:51 ang aton oras sa dira sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. I-try tani no magkutong tadugang ang iban sila nga mga taxi drivers dira nga nagapila no and as much as possible try taman kuan ang traffic bi no dira sa area parte sa sila nga concern
3: Centro Centro
0: sa aton sa matagpalamati bantayan karon sa last dos no ang pag-resume sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte mga balantayan karon sa impeachment trial no sa last dos sa pag-resume sang aton siling mga senator judges sige kita lang langon kita sa oras sa aton siling matag palamati pero bago kita magtakop good morning anay dira sa 3S Eatery good morning man dira sa taga Caltex kag Petron Gasoline Station also dira sa may Maymay sa Bukuhan na good morning happy listening nagkapamati dira sa aton. Happy listening and good morning lang.
3: Centro.
0: Sige, kada walang alangon kita sa oras bago kita magtakop sa aton sa ring matag palamati. Don't forget Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Centro.
0: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka, kaya baskog ka kung nakaturbo ka. 100% natural, safe, and effective. No? 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis. Magtumar sa isa ka kapsula kay dapat hindi lang na ubo ang katiga mo. Dapat tanan-tanan. Importante na katiga. At dapat happy ka, happy man si misis mo. Di ba ka to pandyan, Ray? Turbo Dietary Supplement for Men. Sige, kay Ma'am Kisuna Ramen. Ma'am, thank you good, no? Kay Ma'am Lucel Capio, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, and also sa kay, Ma'am Dali Iraya, dira sa Canada. Thank you sa pag-monitor. Wala ta oras sa ato nga pagpangalagad, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa pangalan sa aton sa nga technical partner, katropang John Ray Bertis. Tamo to? Katapan dyan, Ray? Kita mo to, ha? Mangkot ka mo kung anong ginahambal ko kay katropan dyan, Ray. Maan ko ninyo, ay. Amo na, mol na yan ni katropan dyan, Ray, ha? Oh. Standby sa masunod nga mapagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Centro.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Madiet na kubuwas ah.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix, katropa. P-Box muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
2: FBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Presiding Officer Chief Escudero iminungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
2: Pag-aangkin umano ng China Scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
0: Pilipinas, mga katropa, nauuna pa rin bilang global number 1 seafarer supplier.
2: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
2: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
2: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala, katropa, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paguho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng P-Box ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: Live report.
2: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po, mga katropa, sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang podcast na Chiswiz. Iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceeding, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng Senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng Senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunitan ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirect na lang walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagdatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipiyuma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Na huwag kayo mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, basta lumabasong ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. Hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Ay hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
2: Mm-hmm.
4: Kasi talagang nananakop siya, of course, papalaga natin. Ang nananakop na bansa.
2: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University.
1: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories na mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang Maritime Education, Training, Assessment at Certification Systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanhi ng pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-ospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Direkto Malabon City Mayor Dennis Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinapang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang may pamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
1: XFM News Nationwide! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga tropa, ang XFM News Nationwide, sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, XFM Palawan sa 104.7, at sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Edna Dayanghiran, sinabi nitong umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghiran, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natatakot tabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales. Bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang at Arusor na tinangay ng lumargas ang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, Pamamaril at magkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42-anyos, habang pababa naman ang Balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihi sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapo ng rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28-anyos na lalaki na alias Jojo, ang residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa ilegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnan ng motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasama kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong

0: Ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anya ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa umano ito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda. Samantala, hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paningim na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katrina Tropang JP Saking, XFM News.
1: At panghuli ka tropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Canangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
3: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagain ng panahon sa Visayas at Mindanao.
1: Sinabi po ng PAGASA mga katropa sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihira na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
3: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Sumikat ang araw, katropa, 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
4: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay hitid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikap ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited! XFM

0: Balitang International.
1: Atid sa atin ng Santon Gold Katropa, abot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports sa tindaman sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez de Lianio at Justin Baltazar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usan kinilala rin siya na player of the game.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa o si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Subong, kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
17: Katropa mo!
16: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita si Sa Edisyon sa ato sini nga pagparagad sini nga programa sa pagtalakay sa mga nagakadapat nato sini nga himuon na gudto nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Ang ato sini nga pamalatian nagahalin man lang ini numero uno gid kakulang sa nutrisyon sa ato sini nga lawas. Ikaduha ang ato sini nga lifestyle. Katulad abisang permilang kulang sa tulog. Damo ka sang bisyo, gainom, gapanigarilyo, kag mahilig sa mga matamisin nga mga ilimnon bala. Pagkatapos, ang hilig ta bala sa mga pagkaon nga hindi man makadalagid sa madamo nga nutrients sa lawas ta sa baylo, damo sa mga komplikasyon nga madala niya. Pariyo sa bisang pagkahilig ta magkaon sang litson, ang paaton pagkahilig sa sobrang panginaon sa mga pastries. Mga bakery products bla katulad sang cakes, pagkatapos ice cream. Ang pagkaon sina sa panalagsa lang kag sa kontrolado sini nga kadamuon. Actually hindi gid man maka palain sa ato sini nga lawas. So ni data nagasupot lang na sa lawas ta. Kung sa mga no pabla sa tubig pablang lagtok na supot sa ato sini nga lawas. Nagadamo kag pagabot sang malawig ka panahon nga pagsupot. Dinikada kon kaysa amo ni nga nagapagwa ang lawas ta sa mga symptoms. Ambal masami kon magpa-check up kita sa may simptoma nang imo sini nga balatian. Imayad lang kon kaysa kon matabangan ka pero kon hindi bala mapunggan ta ang paglala sa ato sini nga mga pamalatian or hindi kita mag-suffer sa malala nga mga balatian kon insaktong pagtipig ta sa aton ikayong lawas pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Live ang programa The Secrets of Health sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Basikon may mga concerns kamo dami, mga pamangkot, parte sa inyo sa ninyo lawas, labi na gin sa ato sa ninyo mga produkto, kung ano nagkakadapat ninyo sa ninyo himuon, ano ka, saan ninyo dapat sa ninyo imnon, kung may ginabatsyag kamo, anong nagkakabagay sa ato sa ninyo mga produkto. Labi na gid sa mga wipe at may ginabatsyag ang ato sini nga mga produkto ang tinutuyo sini mapunggan ang pag-set in sa mga malala nga balatian. Katulad abi sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Amo ni ginatawag nato sini nga Ultimate Trios ang Yes to Health Incorporated. Kag sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad upod man sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Di man kamo nahamtang ano sa nga upod sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome gid sa aton sini nga programa, sini nga edisyon. Isa na naman ka topiko. Ang amon sini pag istoryahan, ululupod kita tanan na no. Kag libre man kamo maka-share sa inyo sini mga opinion dira or kun may ang termino sa kilala naton Sir Josil ko. Kun maripahan balang sakit mo. Pwede ka man ka pamangkot. Kung gusto mo, kilibre man lang.
0: Oo. Kag, ang mga aton sinay nga tinutuyo gidya sa mga kauturan, tabala nga vulnerable ng edad, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kag, ang ila sinay nga mga ginabatsyag bala daw mahulog sa malala sinay nga balatian. Sa timprano pa, ang aton sinay pwede mahimo dira is mahataga na to sa nagkakaigo ng supplementation.
1: Correct, Sir Josil. Bala naman yung hambalan nun, kita no, actually biblical ninong nagambal, blang, there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto sila Sir Josil, may mga pangginawi kita nga nami sa aton subong, daw kahapos man lang, daw ka nayanaya man lang, daw kasulhay man lang. Pero dapat Sir Josil, tinguhaon gid naton kag siguruhon naton inibala ang aton pamatyag, ang aton gana, ang aton nauyunan, sigurado bala nga makahatag sang kaayuhan o kon makahatag sinisang perwisyo kon kapahamakan.
0: Ang hambal nila liwat Dok Leo penandigan ta aton bala niya kasulatan ha.
1: Mm-hmm.
0: Mahapos ko nung dalan pa kadto sa impierno mo.
1: Lapad ko na mo.
0: Kita na niya katuntuhan ni mo alam bala kay buhi ka pag inhambalan niya. Sila galagaw kanoy buhi ka pa, sila pro kalagbo to na sa impierno.
1: Sakit-sakit ba?
0: Oo, so amo man akon kaysa bala Dok Leo sa aton lawas. Galakat ka matod kay gahulag mahambal nga siya walking time bomb na anytime niya matumba na sila niya dido na.
1: Correct.
0: ina bangod kay balanta na gid nga gamasakit na kita, hala pakita ka pasaway mambal ti may bulong man ah.
1: Correct. Pero isa gid sa halungan aton Sir Josil, may mga silent disease and silent organs kita. Amo nang alandaman naton, ano balay ng mga sakit, ano balay ng mga organs naton? Tokibo naton, ah, kaupod kay Sir Josil, kag upod man syempre sa inyo diri sa aton sir nga pagpangalagad.
0: Abi istoryahan tang inyo sa ning mga habits balang inyo sa ning nakagawian. Kung kaysa ti gamay-gamay malana, mambal nga ah, mapripara lang ko isa kaputo sa tinapay siya, igola na, tapos pa niya, pon siling niya, hasta magtagtulog, isa kaputo sa tinapay, maubos siya. Mm-hmm. And that's additional consumption sa imo siling alawas, wherein ang inhabit na ni mo nga kadagabi, hindi ka katulog yan kung ikausap tinapay, even though bago ka kapanyapon, eh, hindi man naguro magwa sa gluttony, no? Which is a, ano bala, tawag na ito, sinimortal sinok na yun.
1: Tiko ng habit mo, Sir Josil, hindi nasuno sa imo sining ika ayong lawas, kapin pa pag-abot yas pagkaon, hindi uman kinahanglan, pero sa higyapon kaon, partly, Sir Josil, may kabahin din yung ginatawag gluttony dere. Magluwas iya sa iban, yang nga daw, ginasiling bala nga termino na ito, no, kaysa nga daw, dalok, gidbla. Nga hindi iyawan blasang Panginaon kapin pa bisan nabalaan ng pinakadelikado galing nga oras o kontak na sa pagpanginaon sa tiun sang kagabihon. Pero sige lang gihapon Sir Josil, problema daw gid na isa kasala nga nahimo naton sa aton tugalingon, amo ang pagpabaya sa aton ikaing lawas sa piyak na balaan na naton nga salain na
0: ginasaway lang hanikon kay isa nga siling yabo siling ya na ano manang imo batasan siling ya daw gamama kalang iya mo permi kay kada kita sa iya may ginausang lang permi dok leyo
1: mabal gani sa kilala ko sando kanding gani way pa huway usam niya usang niya
0: sige usang niya. Pero mga magagmay na ito, sinin nga man ang kagawian, bala mo na kung kaisa nagasululupot, kagkibot ka lang kung kaisa, lala nang imo sinin nga pamatsyagan. Nabi isa sa Honta Bidok Leo, lifestyle. Anong masaming, mambal, ah, gamay-gamay mala ni, at ano mala, talagsama lang ni. Pero masupot, Dok Leo, nga mga nakagawian ta, or habit, or vice, or vices, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kagini mga magagmay, kumpiyansa lang kita, kati nami gani aton sinin pamatsyag. Kada mo sa mga bagay, Sir Josil, ganahimo na ito nga manami para sa aton. Nung kaisa, masunggod pa kita kung sawayon kita, kay mahilabtan ng aton sa nga enjoyment. Kaisa, nagasunggod-sunggod pa kita, pero aton to kibon nga ang intensyon gali, posible sa nagahambal sa aton, tungod lang sa kabalaka sa aton. Sini?
0: Ang habit gali, Dok Leo, nag-develop lang sa tao.
1: Mm-hmm.
0: In short, why man tagin bunag, gabing kada gabi mo mausap kay mo paktinapay tapos mapanyapon no in short sini ginbunag kita natawo kita nga dapat kun tani kay balo na kita samtang nagadako kita ka makapaminsar sang habit o ko nakagawian ta ang iban sini na hambalti na anna don ako mo. Why is it nga na doon yung abing akong mga pika mo, dumdumon yung ginya dapat Santon Gold Coffee Mix or ni gani Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Tungod, Sir Josil, nga kung maanad kita, sosto sa nga mga ilim nun, health ang aton sa nga maani o kon beneficio. Ang punto ko lang sa nidari, Sir Josil, pag-abot sa paanad-anad kag sa ugali, tuman ka dako ang papel sang ginikanan sa kabataan.
0: Oh, kay parehas lang ni paggamit sang habon na Bedok Leo no.
1: Mm-hmm.
0: Ang Clear Skin na herbal soap kag ang aton nga Santon Plus herbal soap Dok Leo. Mahambal sila ti amo na nang naandan namon kay amo nang ginabakal ni nanay kag ni tatay amo nang ginapadala sang akon sining pamilya halinto sa abroad o kon ginapadala dari sa akon nga supply sang habon ti pamangkuton mo sang una no na panghabon mo haw siling ti amo malang ni ti selina anda don ako abi panadan nyo balang inyo sining lawas bala kon manghabon kamo Clear Skin na herbal soap kag Santon Plus herbal soap ma and the rest of our products so maginom kamo for example why kuya gapangapi gapang tea lang ako ti Santon Plus Gold Herbal Tea, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Yung pinakapunto mo lang sa ni maayo man o kundi maayo, depende sa nandan naton, either binipiso o konperwiso ang aton sa nga anihon. Pero yung pinakapunto lang, Sir Josil, since yung bagay ni Sir Josil, masapos, iya mo, magkadto sa... Ah, balaan nyo na kung di na padulong ah.
0: Oh, sa nagadabadabang akala ko.
1: Ang balas ang kilala ko sa Banyo Station, yung itagbong kagid sa linaw nga kalayo.
0: Ang hambal sa iban siya na, Dok Leon. Abalan mo ka na, no? Si ano, litson baka. Katigad na ba na ba ang kalayo? Antes mo litson, no, ng baka mo.
1: O kung hurnuhan man, ano? Ang pinaka-point lang natin sa ni Sir Josil, kinanglan gid man sa medyo pagka maid-id, kag pagka mauti-uti pag-abot sa ton ikaing lawas. Pero sigurado kita, Sir Josil, na kung husto ang aton sa didalan na gina subay pagkanto sa ikaayong lawas. Hindi kita maanad sa mahapos lang. Kaya ang mabudlay, Sir Josil, ang makapaayo sa aton sa lingalawas, eventually mangin mahapos para sa aton kung ma-practice na ton. Kag siyempre, makaugalian na ton kinaanad na kita dira.
0: Ari lang pinaka-basic hindi ang implo sa tao, Dok Leo. Why is it yung pagkatapos naton pupo nga ginahugasan ta? Is because nga nangin ways na naton. Nangin, ano na naton, reaction. Tinga binga gambalang lawas ta bi kaon ka man masustansya, tinga ang indi gid masustansya imo kauno na bipili a masustansya bisan pa kon kaisa nga sa primero masulo sa gapragid man, pero kon maanad ka ti okay man. Pareos li imple lang ha ang mga vegetarian ken non vegetarian. Pagkatilaw ya sang non vegetarian sa vegetarian foods ni indi takok sa hu. Tinga na sauan man ni sa mga vegetarians. Ang iban sini hindi man primero vegetarian, nag-shift sa vegetarian, nasawaan man nila. It's because nga gin disiplina ang kaugalingon, kag gin paanad ang kaugalingon, Dok Leo. So amumaning sa mga nutritious nga mga pagkaon, panadon ta kay amuganing hambal naton sini. Tama kahapos ang dalan pagkadto sa linaw sang kalayo, pero mabudlay ko no pagkadto sa lugar ko na may everlasting life eh. It's just like ano ko no eh, baka nga maagi sa tanog balas ang dagom ang pag-agi.
1: Kamilyo
0: ti kabudlay. So amo man na anadon ta ko galingon ta bangod kay parius ni pagpanigarilyo nga agin bun agi ta sup-sup da kita ka upos kas garilyo ka daw man Dok Leo.
1: Nabunag kita, Sir Josil, nga empty. Kumbaga, sudlan pang aton sining painuino. Aton sining ginatawag utok. Ang termino, Blaser Josil, nga kung ano makita mo, ginatudlo mo, nagakintal na sa'yo mo sining paminsaron. Kasubong sang bisyo. Kadamon, Sir Josil, sa primero, gaubo-ubo, galingin ulo. Kasuka-suka, maghitit sa garilyo. Pero sa kadamo, sini Sir Josil, nga mga rason, barkada, para ma-in sa grupo, para nga doon hindi man maulihi. Gintuloy-tuloy na lang, Sir Josil, hasta nga naanad kag ginapangita na sang ginhawa.
0: Okay, ginapangita sang ginhawa, ginapangitaan na lang sang rason. Hambal nga ti, naandaan ko na ni, kung panigililid, ko siya, ti panigililid lang ako, ti, alang-alang pa, bi, ano himuon mo siya, kay ginadipinsahan niya ng bisyo ya, Dok Leo?
1: Kag na ko, nakapital sa Ibandra, budlay na. Total na, naasik-asikan ka nag-ibad lang, kung nabasa ka nag-ibad lang, paligo ka na lubos-lubos.
0: Oo, kag, ti may sabat man dira, Dok, ang may bisyo mo. Seling sang YBC, seling niya ang gin sigarilyo mo na, o gin support mo, subong seling niya, kapatindog ka na balay. Seling niya, timo, may balay ka, wise, niya, wise, niya, panigarilyo ka, wise, niya, wise, ti, why ganit, niya, patindog siya sa balay, why ka magpanigarilyo?
1: Sigarilyo ka na lang.
0: So, tinuri kita sa mga lifestyle and mga pamalatian niya na apid sa ato sa nga lifestyle. Amo naging mention tayo isa pagpanigarilyo, Dok Leo, pagamay-gamay lang sa primero, asa sa ulihi, gamay lang chimpong away sa kapanigarilyo.
1: Correct, Sir Josil. Pero ari, isa lang ka-tip, Sir Josil, sa mga smokers, especially sa mga heavy. Pero, base sa pagtuon, Sir Josil, whether one stick or one pack ang sigarilyo mo sa isa kadlaw, para sa lang yapon ang may negative effect sa aton sa ring alawas. Isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo, ha, sa mga tagparamati na ton, especially sa mga smokers, aman gi kamo permi kun andam o kun reserve kamo permi, dapat sa bulsa nyo, sa inyo, sa ring pantry, dira, may aray kamo sa isang Santhon Vitamin C. Nga man, compared sa non-smokers, mas manubo, akag mas madasig, magnubo ang vitamin C level sang tao nga nagapanigarilyo kumpara sa wala. So dapat may ara ika mo pirme sang vitamin C, especially Santhon Vitamin C, sa inyo sa inyo nga panimalay o kung balon-balon nyo sa inyo nga sling bags, shoulder bags. Kung smokers ka mo kay kinanglan nyo gid ang alalay sang vitamin C, bisan paano man lang. Though hindi sa Sir Josil maka-reverse ako na naman yung damage dira, pero bisan paano, mapalawig-lawig man lang ang imo sa inyo nga pagkahutay kag ang defensa sa lawas, bisan paano kumpara nga naganubo ng adaan, imo vitamin C, gasagarilyo kapag indugang, ano pagid nga uay ka malang sing dugang-dugang, bisan pa ano, Sir Josil?
0: So, muning problema sa panigarilyo, kaya nga, kung magsuyop ka sa sigarilyo, ay kakibalo kung anong atuto sa sulod, basi kung kibot ka lang bala, mambal nga bulaga, agali mo kay lala na lugar siya magpabalo ang lawas ta, kaya daw na anad ka naman lang kung kaysa sang sinyalis siya. Natural gina kay nag-edad na. Dala na malamla kung kaysa sa kolumuron sa baba nga may edad na. Pero, again, ang pagpanigilyo, contributing sang madamo sini nga mga komplikasyon sa sakit sa kurason, sakit sa baga, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari lang ha. Paliog lang, hindi talang pag-normalized. Ang ginatawag maginabatsyag na itong symptom sa lawas tungod sa pag-edad, bangod sa aton sa ni bad habits. Hindi na itong dapat pag-iangot, ina. Kaya nga aman, kung nagbatsyag kasang amo sina nagluya imo baga, nagluya imo kurason tungod nga nagpanigarilyo ka, hindi mo lang pag-normalize na tungod nga nag-edad ka. Why mo ginpamangkot o galingon mo? Anong lifestyle mo? Kaya nga aman, may iban nga napatay man lang, balong tanag man literal ha, no. Napatay man lang, why man sang amusin ha? Tungod sa ila sa nga lifestyle, may dako nga factor tungod dira.
0: Amo ning problema kay ti bisyo na ganing pagpanigarilyo. Di na painan ta sa inog bakal sang sigarilyo. Nga hindi kita kapain para magbakal sa Santhon Plus Gold Capsule or Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C, Dok Leo. Nga mahal pa ganing isa ka stick sa sigarilyo subong sa kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Actually, Sir Josil, kadamo sa nakilala ko sini. Kargado sa bisyo, pero kargado man sa aton sa nga ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Kargado, adlaw-adlaw, nag-inom. Tiso ko, tiyanano na lang ng inyo, bay. Tibli mo kung anong ilang rason. At least, malam saan ba, ano, dok, may palawig-lawig, kang may pulupaliwansan lang lawas, at nung kasi sa puro lang bisyo, though ay kita nag-encourage, taginahambalo ko, ito gubli lang gasto nyo. Tingpunto, Sir Joseph, kasi may kasarang mas la, kasangkol mas la sa pag-bakal, sina, hindi man naton sila mapunggan sa pagbisyo. At the same time, hindi man natin sila mapunggan sa pagbakal sa Santhon Plus Gold, Premium D3, kag Santhon Vitamin C.
0: As always, ulihing paghinulsol, tandaan tagin na firme. Kaya kung mag-abot ka ng tiyempo, kung sa diin, nag-delirio ka na. Amo nang hambal naton, may pagkabastos ini, pero tell me if it's wrong. Amo nang hambal ko, no, kinatawa lang sa makaako, hindi mo mention na nga idawat, kagbuligi ako, buhi alam ko, subong kinulsulan ko na tanan kong sala, Dok Leo.
1: O, inaya, kung sa bibi ka na, Sir Josiel, sang tuman ka apike, kaginimayo sa nga sitwasyon, kagkondisyon sa lawas.
0: Tingaw la ton tapabi na, kay ti anywhere, pwede ka mo kabakal sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ka Santhon Vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kagkada adlaw nga nagabugtaw kita oportunidad, ginatagaan kita chance sa pagbago, pagkayo sa ton sa nga lifestyle, especially pag-abot sa tunikayang lawas.
0: Tike pareho si ni Dok Leo, pwede ka kainom before meal, pwede ka inom after meal. Tinga after meal nga si Garilio, ganyan per me, bitbiton mo, magpahubot to sa sagwa, kundin ka to man ni Garilio. Nga hindi ka magbitbit abisang food supplement, just like Santhon Plus Gold Capsule. Kag mag katoto sa sagwa, mahambal nga, lipatan ko ni Karon, imnon ko na lang.
1: Ari Sir Josilo, depende ina sa aton sa nga mindset. Pero kung naton sa nga, nagtatawag pinaka target, gid, kaayuhan sa aton lawas, especially kung halin kita sa bisyo, gusto nato niya magbago sa aton tugalingon, hindi lamang sa aton tugalingon, especially sa aton mga palangga sa kaboy, family members nato, like sa komunidad sa pangkabirugan, kag sa nasyon nato ni, kayang healthy, kung na Sir Josiel nga nation, ginakompose ni isang healthy nga citizen. Kag mabalaan mo ang panggobyerno sa isang katao, kung na medyo mahina, kung na Sir Josiel, pag-abot siya sa nga citizen, kung ila ikayong lawas ni, mahina manang imo sa nga pagtalupangod. Garing individual na lang nato ni ginapanawagan, Sir Josiel, hindi responsable ang gobyerno naton sa aton sa nga ikayang lawas, kundi aton mismo ko galingon kay nga man. Kita man yung magpili. Ara available sa butika, Sir Josiel, tama kahapos baklon sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C. Especially kung halin ka sa bisyo, nga gusto mo, Sir Josiel, sa transition, paguntat sa bisyo, pagkanto sa bago, Sir Josiel, sa nga kabuhi.
0: Oh, tina, panagiliyo pa lang. Ang isa man nga, sige ka katawag ka Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule ng Santhon Vitamin C. Ining mahilig lang maghalaka pungko ka maghiwod-hiwod bala even after meal, Dok Leo.
1: Ari Sir Josiel, no, amo maning matawag na to no, kung kita kabalo magbalanse, may bentaha kag disbentaha. Sa unang panahon, tanan na lang halos kinanglan, Sir Josiel, manual. Bisak sang kahoy, sagob sang tubi,
0: panglabak uso pagkagpakang.
1: Correct Sir Josil. Ang iban sa nako naginit ulo linas, oh, ginalinas nila. Pero kalabanan pakang gid Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Pagtapos te antes ka magpakang-pakang sina alin sa imo balay kay sa lukdohon no pa sana ang linabador kon sina ko pagkatusuba kon sa sapa.
0: Mm-hmm.
1: Ati part na Sir Josil sa aton sir nga pag-exercise. Nga which is ang abis ang iban sang una Sir Josil budlay ang aton sa nga kabuhi pero may benepisyo gali sa aton ikaing lawas kay kinanglan kita maghulag kay gintuga kita para maghulag ani para magsigil ang kaligid bilog adlaw. Ang isa naman ka disbintas sa teknolohiya naton sa Sir Josil. Ultimo magsaylo ka sa channel sa imo sa nga TV.
0: Ka remote na.
1: Remote control.
0: Sa una, lubag-lubag na eh.
1: Na, oh.
0: Oo. Pagkatapos mo lang tao, siraduan mo pa na kay may ara pa na sa sang, ano na ganit, daw roll up, roll down, pero side by side la.
1: Correct, Sir Josil. Maglaba ka subong, pagpindot mo, iset mo lang, matulog na lang kung matapos na.
0: Mm.
1: Kagmala na, Sir Josil. May ara ganit ba niya, nakapiod na. Amuning disbintaha, kay na-deprive na to ng aton tugalingon sa nagkaigo, Sir Josil nga, pag hulag. Ano bala ang disbintaha sina sa aton organs ukon sa aton nga sistema ang kulang sa paghulag Sir Josil. Ang kakulang sa exercise ginaangot Sir Josil o kung nagaresulta eventually sa cardiovascular disease. Of course, isa lang na way palabot sa aton nga unhealthy Sir Josil nga lifestyle pagabot sa pagkaon. Te ang gamay sa nga paghulag, ang kakulang sa hulag, ang katamad sa paghulag nagakontribuer sa high blood pressure, mataas ang cholesterol, poor circulation. Ara Sir Josil, cardiovascular pa lang ina.
0: Kagkagasto gid yakon why kagahulag gid bala Dok Leo. Buta ba sini kulang ang imo sini nga physical activity. Kay gat tinambo ka, bimo ko nanong galastuhan dara Dok Leo. Mahal subong dilargo kag bayo. Pati brief.
1: Oh, kapin pa Sir Josil kung kaisa way kana sa may mabakal lang igo simo.
0: Oo.
1: Magpahungod ta gid.
0: Mm.
1: Kaysa iban nga sa strega pa presyo man.
0: Ambal sa stream, sila nga daw hindi ko katabo, sinasang hawa ko.
1: Pero may kilala ko, Sir Josil, nga sa stream, may edad-edad na. Pero tanda, gyapon mag-shoot sa gamay nga buho.
0: Sa dagom.
1: Sa dagom. Kaghilo.
0: Mm.
1: Sikreto niya, bimo kong nano, Visionex Plus adlaw-adlaw. Twice daily, gina. Adlaw-adlaw, basta kay masiling ka, Sir Josil, paano, no? Magluwas nga na, andad na saya. Pero, why santi para, kundi tanda lang sa gyapon Sir Josil kay tinaw niya sa panulok maintenado niya ang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Abin niyo kung maguba ang mata niyo sino kaganan siya. Number one, optometrist, ophthalmologist. Kay nga kadto ka sa optalristahan niya ka. Kadto ka sa opto at ilaban-laban sila niya kinanglan mo dagin sila niya antipara. Te, after all, pilab lang inabayad mo para magpatakod sa antipara.
1: Pero ara, Sir Josil, baliwala ina. Kaya kung kaysa, bisan waiwaay ka, gusto mo masalbar panulok mo, mapangitaan ni diyang kwarta mo. Ang problema kung mabulag ka.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kaya bisan milyonaryo ka na, kung bulag ka, ati waigid pulos.
1: Budlaigid, Sir Josil.
0: Ang problema o galing kay, parehos na bala sa nakagawian nato sa una, kung nagkapakang pati mo magpanglabang mabalpigado, gisi kwantos niya, way kabakal washing machine. Mm-hmm. Ang washing machine, sa, halin sa una, pag guwayagid ha, do status symbol na kung may washing machine ka, magkaranon kay mo mo.
1: Iban ganit sa una component lang Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Nga naka-CD pa na ah.
0: Mm-hmm.
1: Bisan pa sa una, ganit ang walang kilala ko. Sa may bitamak ka lang ganit.
0: So, that's it ah. Ang kakulang sang pag-exercise. Isa na. Amunin nga sa una, ambal ni Dok Leo, manual ang tanan. Uy, kamo kay balong ang paglakat mo halin sa balay nyo pagkatos bubon kay maligo kapag dala mo sang isa ka balde nga tubig pa balik sa balay nyo. That's a form of an exercise.
1: Correct.
0: Sunod pagid ang tingnan mo na yung poor diet na tanway pili bala sa aton sino nga ginabangal bala Dok Leo?
1: Madamo sini Sir Josil ang nabiktima. Anong rason? Tungod nga manamit Sir Josil sa aton sa nga panamilo kon panabor.
0: Tiha mo man ako nung alagyan pagkadto sa linaw sang kalayo Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Tama kahapos.
1: Mm-hmm.
0: Daw highway kon mo daw 8 lanes highway.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon magkadto ka kuno gani sa Himaya to. At tiha mo nang hambal nila nga tanan nga kargimuot kuno kag tanan nga ka nga discomfort magyani mo. Pero pag abot mo dito sa inangan niya, alayhay ng pangabuhi.
1: At sa punto, Sir Josil, kung nara ka pa sa proses, sapnot ko no tunlon, marguso mo.
0: Mm-hmm.
1: Sapnot ko no tunlon ang daon sa kulitis, daon sa malunggay mo.
0: Oh.
1: Pero hambal man sang isa, di may madanlog man, may okra makatugabang.
0: So, tiya mo ni sa poor diet, ato nang bisan ano na lang ibangal ta sa ato, sa nga hingod-ingod, bala labi na ginamamanamit, kaya mga Ay, kon kaysa hindi friendly sa ato ni kayong lawas, amo patong manamit ang mga damo sa sustansya kitang makuha. Pamatsyaga naton bala, daw hilo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, why bala ka mo nag-question sa inyo kagalingon? Why bala ka mo matingala? Nga nga madamo, subong ang may ara sa mga type 2 diabetes. Nga madamo, subong ang may problema balatian sa korason. In fact, sa mga Pilipino, Sir Josil, hindi na sabi daw ng kalibutan, ha? Sa mga Pilipino, ang nagpanguna nga kausa sa kamatayan sa mga Pilipino, cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: Why bala ka mo nag-question sa inyo kagalingon? May mga fatty liver disease. Iban masiling, why man ko nag-inom sa makahulubog ng limnon?
0: Oh.
1: Nakibot na lang pagpacheck nga ang may FDL kon fatty liver disease nga non-alcoholic nga ang may cancer si nanay nga ang may cancer ang akon sa nga utod nga may cancer nga akon sa nga kakilala nga daw kabuot man ang siya dog pililion man ang iya sa nga ginapasulod siya sa nga lawas dog ka stricto gani siya pag-abot sa pagkaon. Nag-question bala kamo ang ibans ni pag-abot sina kun nga ang kadamo sa mga balatian nga sang una daw ay manigani binati-bati, Sir Josil.
0: Oh, ang natawag nato sini nga poor diet lang mahina nato nga choices sa pagkaon kay mayara na Dok Leo nga kinulbaan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay bataya nagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos naglaway bala sa sobrang katulugon niya bala namuka niya katulog.
1: Mm-hmm.
0: Sus lugar magwa abisang nanay siling nano siling niya. Nagwa sila nga patay nga dugo sa baba sang bata kuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Huwag sa kabalo gali nga tsokolate huwag matulog na. Kikita mo lang.
1: Nagdelikado na Sir Josel ka ba sumangal sa tutunlan ha?
0: Uh-huh.
1: Makablock yun na sa alagyan sang hangin. Amo na bilang mga konsiderasyon na kung dapat naton huna-hunaon bla Sir Josel, ito imagina bala, ginakatulugan na lang sang bata ay ang ginakaon niya.
0: Mm.
1: Itong balon, may mga dapat na kita i-correct sa aton sa ninyo kagalingon, especially pag-abot sa pangginawi naton, especially pag-abot sa mga ginakaon naton, sa mga mahilig sa mga matamis, added sugar, mga makalamay, mga maasin dira, processed, kag ultra-processed food, ginaangot Sir Josel, kaya nagaresulta sa heart disease. Kaya nga man, cholesterol naton, nagyakadula sa balance. Ang isa rin nga level kag range ang blood pressure na to na muman nagatinaas man nagadugang pagin sa irritation nag inflammation kag ara man Sir Josil sini ang ginatawag pag-react nga ton sini nga liver tungod sa excess calories kapin pa sa mga mahilig sa junk foods refined carbohydrates nga nanging kabangdanan sang fat build up sa liver kag isa man Sir Josil sang balubantayan dira ah, ang pagiging overweight sang isa ka tao kag kun hindi mapunggan Sir Josel pagkato sa obesity and poor dietary patterns is or associated with increased risk of several cancers.
0: Amo niya kon ikaw damo kasang mga bad habits labi na gid sa choices nimo sa pagkaon. Amo nang inahambal nga okay subong ga enjoy ka dako sweldo mo kay gobra ka lugar mag-retire ka kulang pa gani bakal mo maintenance.
1: Yeah, correct Sir Josil. May hambalan nun balaan kita sa Ingles pero hiligan yun nun ko lang no. May mga tao kunong nagatinguha sa ila tinguha sa pagpangita sang kwarta kun sa pagpadamo sang kwarta naapektuhan Sir Josil kung ginabaliwala ang ila sa nga ikayong lawas. Pagabot sang panahon nga madamo na sila sang kwarta didto nila gastuhon man Sir Josil para mabawi nilang ila sa nga ikaayong lawas.
0: Amo ni amo nang ginasiling nila nga sige mo katipon ng kwarta mo subong hasta nga nagmasakit ka ang tinipon mong kwarta kulang pagasto mo masakit mo naghambal ka lang tani nga hay ko nabalaan ko lang amo nang dangtan so tani gin-enjoy ko lang ko.
1: May harap mga na iban Sir Josel nga panginpos lang ko na kaya kung patay iban na yung pulos awayan pa
0: alaban. isa pagid ka mga makonsider na ton mga magigagmay malaning mga nagkatabo sa ton kaginahimo takon kaysa slawas ta pero kay balo ka mo gahibi ang ato sini nga korason pagkatapos nagabangiris si diabetes kag hambal sa inyo sini nga bilbil ay patalon ta lang bilbil ang inyo bala nga love handle da sa nga welcome to the club ang kakulang sang insakto sini nga pagtulog Dok Leo
1: kadamo sang mga Pilipino subong Sir Josil no nga halos may amogid sini nga sitwasyon kakulang sa tulog. Anong rason? Kadamo sa factor Sir Josil maglawas sa mga trabaho sini nga panggabi Ang gadget gid naton Sir Jocelyn isa gid nga effecto sa aton.
0: Oo.
1: Ginaagawan kag ginadalukan naton ng aton tugaringon sa nagakaigo nga pagtulog. Kay dira sa pagtulog panahon sa pag-repair kag pag-recharge yung tani sa aton sa nga lawas. Pero ano ginahimo ta? Gatanaw kita sa aton sa gadget naga-emit sa blue light na absorb sa aton mata, nagapa-stress aton mata, gakulang kita sa nutrisyon tungod nagahina absorption, apektado ang aton sa nga tiyan, apektado ang aton sa nga blood circulation, even ang aton sa nga melatonin hormone nga kun tani nagapabatyag sa aton kita sa matuyo, madisturbo Sir Josil tungod sa sige na to natubang sa aton sa nga gadget nga suppose 1 or 2 hours before bedtime why na kita nagatubang sa aton cellphone, why na kita kung tani nagatubang sa aton sa mga laptop or desktop or hindi magani kung nagatulog kita Sir Josil sa sulod sa kwarto as much as possible lang aton sa mga gadget tani dito sa gwa medyo distansya sa aton. Ang kakulang sa tulog kung nagasigi-sigi bisan ginagmay lang, in fact sunod sa pagtuon Sir Josil, bisan isa lang ko oras na nakulangan sang tulog isa katao sa isa kagabi sang husto nga pagtulog Sir Josil ha?
0: No.
1: Or labi pa gid kun isa kagabi ngaway halos matulogan ang isa katao, nag-aaffecto ina sa iya sini nga insulin sensitivity nga nagaresulta sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes. Amo ning damo diabetes on Sir Josil, isa sang maangot sina dira ang kakulang sa tulog, magluwas pa apektado aton kurason, high blood pressure, heart attack, stroke, nagataas ang risgo sina, and even ang aton sa Sir Josil mental health condition, ang anxiety, ang depression, and emotional regulation problems, ara dira. Kag, hindi man manigar Sir Josel ang obesity, ara man. Kaya kung kulang ka sa tulog, pero may gahilabi mo dyan, may cravings ka, gusto ka mangima-kima, gusto ka magkaon-kaon sang mga matamis ng mga kalanon, tigilim nun.
0: Amuning ginasaling naton nga, hindi gidman naton manigar, kung kaysa kinanglang tagid magpulaw, pari sabi sa mga may baby.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos wala sila bisang nani o kontimbang sa balay, sila ang masikaso sang bata kung gabi, so kinanglan mo gid magpulaw. What you're saying is, samtang nagahimo ka mo sina, supplementuhan tang lawas ta. Agud to nga bastante kita sa supply sang vitamins and minerals. Kaya after all, ang vitamins kag minerals makabulig para mababalik ang normal nga cycle sa nga ito sila nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano sa mga nagapulaw, ano, nga tungod iya sa lihitimo nga mga kabangdanan, Sir Josil?
0: Mm-hmm.
1: Di lamang tungod sa pleasure nila. Tidaw, ano bala? Hindi ka bala magsaludo sa mga nanay nga nagapulaw bugtaw para sila sa mga lapsag?
0: Oo.
1: Hindi na mahapos, Sir Josil. Kag sa mga nagapulaw sa BPO, tungod nga nag-cater sila sa mga client nila dito sa pihak sa niya kalibutan, nagapulaw sila kahit may lihitimo sila o kung kinanglanon gin Sir Josil. Ano? Araya, intindihon man nato na, pero sa pihak man nga bahin, hindi man na Sir Josil. Maka-discount o kung makapalikaw sa aton sa resulta sa kakulang sa tulog. That's why nga bali Sir Josil, di kinanglanon naton, kinanglan na lang naton na supplementuhan. Kag pag-abot sa panahon nga daw may tsansa, try ta nga mag-reset sa aton jogolingon. Pinaagi sa paglikaw sang hindi pagin makapaayo sa lawas, hindi nga nagpulaw ka na tapos unhealthy gyapon ng emotion ni mga choices pag-abot especially sa pagkaon.
0: Kay labi na gid sa mga areas nga damo kag younger generation na nag-start, Dok Leo. Ang mga tiyangi ba lang nagabaligya pagkaon, mga karinderya, or ang mga refreshment, panilagan mo bla nagakapanos up to the extent nga mapanos ha, kay YT may nagabakal utan.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero ang fried amo na nga nahambal nga sila nga timang nga 15 minutes pa ni sa ti hulaton ko.
1: Ang fried,
0: oh,
1: ang mga pasta,
0: oh,
1: instant noodles.
0: Mm-hmm.
1: Aray, Sir Josil, kisagi na kulang pa gani.
0: Pero kung utan niya na yung hambal, ay, may nabilin kong utan siya, paamanan na ka-utan niya, hindi lang, away, may makaon na to sa balay.
1: Kagang masami, Sir Josel, ginapangayo, sa nga sabaw bala, pag-abot sa niya sa mga kalanan, instead niya sabaw sa linapuhan, sabaw sa nilaga, sabaw sa kung ano nga mga meat-based nga mga pagkaon, which is, why man problem, Sir Josel, as long na makakaya, pangimo sa nga lawas, sa pagbulo-balanse, sa nadira, pero kung may mga health concern ka na, mas manami, kung tani, try to manabi, tutukan ang mga utanon.
0: Oo. Utanon, kung hindi ka mo sa utanon, amuning gina-remind ginaton ka mo, Santon Plus Gold Capsule, pwede ka mo nakakuha sa madamo sa mga nutrients because may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. Panamingta naman sa mga infections dalaya sang viruses, bacteria, fungi, premium D3 soft gel capsule because of the prices of virgin coconut oil, plus may malunggay oil kag may vitamin D3 and our ultimate source ang vitamin C, ang Santon vitamin C. Kay pareho sini, kakulang sa pagtulog, delikado kita sa mga heart diseases, delikado kita sa diabetes, kag laban-laban manambok gid kamo. Bangod kay ti ang cravings ninyo bala kon tuyo kamo, kulang amo sa pagtulog, laban-laban mabatyag sina ang inyo sininga sulok-sulok mambaldo gutom ko ha bikay daskanta pero daskan mo ti gamay-gamay ya ti daw busog naman ako dugay-dugay hilab naman daskan mo naman ti gamay-gamay asta nga nagdamo nga nagdamo ang imo sini in between meals.
1: Yeah, correct Sir Josil, may tani ikaw no kapulaw ka ang imo sini nga higupon kag pamasawan dira is linapuhan sininga balunggay. May ampalaya abi, may okra abi, kag iban pa gid nya masustansya nga mga utanon. Saan paano, Sir Josel, makabawi-bawi ka pa sinaya?
0: Linapuhan niya dahon ka, kamuti, kaginbutangan mo lang sang kamatis kagbumbay?
1: Correct, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kagbutangan mo pagid sang ahos bala.
0: Mm.
1: Kaya may ara kapagid sang isang phytobiotic, yung kon antibiotic nga natural, makabulig papabakod si mo resistensya.
0: O galing kiti, nambal nga. Ay lang, tamara, kung nga mag-imo siya, natuyo pa ako siya, matulog, anay siya lang niya. Order lang to kron siya sa grabo ah.
1: Yeah, pero para sa kapusan nyo, arin lang, tumarin nyo lang siyang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Pwede pa masulod sa bulsa, anywhere you are, pwede ka makainom.
1: Correct.
0: Ang isa pa gid chronic stress as always amo ning hambal naton dita kung kisay ni Maria Lizar nga under stress gali kita magluwas na kung nagakaguba na aton sini nga mudo bala. Pero ining adlaw-adlaw na lang ang tanan, patyagan mo bala daw gasunod ti mo sa kay Atlas. Buta malusin ang paligban mo kung nga ginabit-bit ka ginalukdo ni Atlas yung globe. Mas na-stress pa ko kay Atlas. Sa Atlas siya, physical stress lang imo ya, grabe yung stress sa lawas na punumdum. Nga, ginapasaan yung bilog ng globe. So if we speak about chronic stress, amo ning pabalik-balik, Dok Leo, no?
1: Correct Sir Josel, pabalik-balik kag padayon bala.
0: Kaya
1: yung problema sa natin ginaproblemahan mo ya si Atlas. Tapos masadyag li sa Atlas li storya lang. Chronic stress. Ginaangot Sir Josel kung nagasigi-sigi ini high blood pressure. Kag problema sa aton sa ninyo kurason. Sino ba lang Sir Josel blood pressure nga magkalma sa ninyo kung masami ka stressed? Always mataas yung blood, blood pressure. Ang imo sa ninyo cortisol Sir Josel hindi mapahamtang stress hormones. Arang anxiety, arang depression nagalala Sir Josel kung ikaw sa ninyo masami nagaka-stress. Pati imo sa ninyo tiyan Sir Josel affectado man. Arang irritable bowel syndrome akong IBS. Ara ang pagbatyag mo Sir Josel sa paghilab sa sulok-sulok, pagsak kit kag pagpinot siya mo sa duguhan nga nagainit tungod sa acid reflux sa symptoms kag nagapahina man sang aton sa nga immune system.
0: Again, ini nga mga komplikasyon bala or balatian nga ginatumod naton. Actually, mapahagan-hagan tayo ni or if not, mapunggan ta mag-set in kung ang lawas ta may bastante nga galamiton nga gatong. Anong gatong sa aton lawas? Nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Vitamina, minerals, bioactive compounds, sari sa tanom, mga antioxidants para nga maprotektahan kita, masuportahan kita, mahatagan kita sa nagkakaigo ng mga material para nga magamit sa aton sininga cellula, aton sininga organs kag systems sa padayon nga pagtrabaho sa ilang obra para mapabilin man Sir Jose ang kabakod sang lawas.
0: Tanawan nyo bala mga tao nga kulang sa nutrients nga nagtigulang? May edad si Sintas, Tenta, o Chintabi. Nga kulang na sa nutrients from the very start. Pagkatapos, ti damo na may ginabatsyag subong. Pamangkuton mo bala? Mambal ka, iyay, tiyo, itindog, bianay. Sinyo mo, sakit siling yung akon, siling yung alawas. Kaya pamatsyagan ko siya halin sa panit, pagkatustulan niya, nagkapalanakit.
1: May ara, ganito, Sir Josel, sa nga termino nga, halin ko no sa punta, sa nga siling buhok. Pagkato sa punta, sa nga kuko sa tiil, nagabatyag sa sang discomfort kag daw gangilo kag daw gapananakit nga hindi nyo maintindihan. Tungod din na Sir Josel sa madamo nga nagasobra kag mga kakulangan man sa lawas, resulta sang ginatawag bad habits. Gamasiling Sir Josel nga ginagmay man lang to sang una. Galing na supot kag subong ng resulta.
0: Okay. Sa sini mga bad habits naton, kundi naibaluan nyo naman kung ano mga organs naton at risk. Bangod sa ato sa mga bad habits. Ti istoryahan ta naman nabi ari. Kung hindi man kamo iya makainom dayon sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, kay Santon Vitamin C, diri kita sa mga ingrediente nga ini, para nga malikawan naton, nga maglala ang aton mga balatian because of our small, magagmay nga mga ginahimo, classified to be bad habits, hindi manami para sa aton ikayang lawas. Anong may ara, Dok Leo, for example, or ano ang pwede nato sining makaon? Makita nta sa aton lang sining nga sulod balay lapugan, ara man sa aton sining Santon Plus Gold Capsule gani kay Premium Detox of Gel Capsule, Dok Leo, nga makahatag sang dugang nga resistensya sa lawas ta kag nutrients sa Dok Leo.
1: Antes sina Sir Josil, may isa lang ako ka masiliman nga kabigo naton nga bad habit man Sir Josil. Kon indi naton intentional nga mahimo ini sa aton tugalingon, ang pagpabaya sa pagpa-check up Sir Josil kay waay kita sa may ginabatyag.
0: Oho.
1: Bad habit or good? Bad habit nga man. May mga ginabatyag kita nga sa primero wise ang resulta. That's yung gina-encourage naton sa kada program na lang naton Sir Josil. Total libre man ang konsultasyon. Ang ibang gina-worry balan Sir Josil nga hindi makapakonsulta kay ang gina-una panumdom kag paminsar ang consultation fee.
0: Oo.
1: Pero kung kadto bala ka mudra, siguro ang iban na gabalik-balik naman dira. Kaya sigurado ko may mga suki na gimana dira Sir Josil. Pero sa mga baguhan ba lang, ang worry nyo is consultation fee. Paano ko makapakonsulta? Kagini manigar ang kamaturan nila Sir Josil. Pero dira sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Kaya dira ang aton, siring alternative medicine consultant nga nagahatag sa nga libre nga serbisyo. Pag-abot sa kung ano nga concern nyo sa inyo, siring nga ikaing lawas, especially pag-abot Sir Josil sa nutrisyon, mga dapat kag hindi dapat mo kaunon, mga dapat kag hindi mo dapat sininga himuon sa imo kogalingon pag-abot sa lifestyle para masuportahan imo kogalingon, para madasig ka mag maulian sa imo Sir Gidabatsa nga baratian.
0: So tidira tudluan sang insakto bala sining dapat manginhabit naton to maintain ya sang healthy living, hindi pag maintainar sa masakit. So kadto lang mo

0: Zari Street, Bacolod City in front sang Marayo Bank. Tiyo mga produkto, yung napang-mention na naman ni Doc Leo, pwede nyo ni mabakal sa suki nyo sa mga butika. Pamangkot lang kamo. Basta siguraduhon ninyo nga may tatak Yes to Health, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala. Gaan talang gamay niya, Sir Josil, the biggest silent damage diseases. Kung nga kinang lang kita, Sir Josel, mangin intentional sa aton, sir nga ikaing lawas, hindi nga magkumpiyansa kita, huwag kita sa maginabatyag, sir nga San Tomas. Ano yung mga dalagko nga silent damage diseases na ginatawag na ton? High blood pressure, often no symptoms until damage occurs. Type 2 diabetes, sino ba lang may diabetes nga nagbatyag na yun, Sir Josel, how? Amat-amat ni siya. Heart disease, stroke, fatty liver disease, cancer, kidney disease. Kadamo, Sir Josel, sang nabalaan naton nga nagakakibot sila. Pagpa-check na lang nila nga amunan ni gali ang may problema sa lawas. Rason nga nagakatingalang iban sa nikay waay mangko sa may nabatsagan nga sintomas. That's why pinakamanami gid ang ginatawag pagpa-check up regularly. Kagdira sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo makapamasyar dira. Libre man lang ang consultation, check up dira. Kag pag-abot, Sir Josel, ano, sa aton sa nga lifestyle, may ara magali kita ginatawag, Sir Josel, nga body protection strategy. Kung may ara kita sa imperwisyo nga makuha sa mga pagpabaya naton, may mga strategiya magali, Sir Josel, para maproteksyonan naton ng aton lawas.
0: Oh, kaya lawas na mismo has its own strategy.
1: Correct.
0: All we have to do is hatagan talang niya sang galamiton kag supply or gatong. Paris bala sang salakyan, may kogalingon siya ang mekanismo. Tughungi lang bala kag pandara, kay masigisigilan na sa kandar. Basta nila pagpabaying. Kung may manunitisyohan ka gani, nga daw sinyalis, nga may guba, pakaayo na yun.
1: Correct, Sir Josel. Kag hindi lang, Sir Josel, manunitisyohan mo nga may guba. Ah. Kung importante, gada ang preventive maintenance. Nga samtang wala pa, maagapan ang adaan kay posible dito ang padulong niya sina. Kung makita sa mga eksperto, Sir Josel. Amun nga gina-encourage, gina mo ni Sir Josel, nga kinanglangin na to ng pag-exercise adlaw-adlaw kay mga pundasyon ini sang healthy lifestyle. Kinahanglan kita magtulog 7 tumtob 8 ka oras kun kaya kag malabot lang naton mas bintaha gid kag hindi kita magsiling, Sir Josel, ha, nga samtang nagaedad kita nagadyutay ang pagtulog ta.
0: Mm-hmm.
1: Kinahanglan ta gid nagay kayo ang pagtulog bisan nagaedad kita kag ilabi na gid ko nagaedad kita. Kay hindi na nagabago nga ton sa ringalawas, kinanglan sa nagkakaigaw ng pagpahuway kag repair. Kag, of course, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, may mga pamaagi ini sila nga mabuligan, ah, pahagan-hagan, ang madasig sa nga pagkaguba, pagka-damage nga ton sa ringalawas, tungod sa ila sa nga nutrients sa ginaangkon sa mga sangkap nga nagabugos sa nga aton Ultimate Trio.
0: Actually, is a myth kaya kung nagamalaam ka o nagalipot ang inura sa ima sinigin na tulog. Actually, kung sandigan tayo ni sa uma, gamay gin man ang pagtulog, ang oras sa ginatulog sa mga malam.
1: Mm-hmm.
0: Number one, labi na gin sa may mga obligasyon niya, Dok Leo. Sa uma, noob lang obligasyon, no, start sa 3 o'clock in the morning. Mabugtaw ka, mainit ka, mga pika, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay available na subong. Sang una, mapapanakaluya, pagkatapos, ilagaon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani kape man mga pisya, and that's good for 30 minutes, 3:30. Dala na sunad sang tinigang para nga pag alas 4 luto ng tinigang, at 4 o'clock makuha sang karabaw niya, pagkatapos mapaharab, at 5:30 in the morning up to 6 o'clock in the morning ara na sa tunga sang araduhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Which is dokadamo na, Sir Josel, hindi makarelate sa nasubong.
0: Atiway na kainchindi ganing iban kung paano ginarado sa unang talam na nandok layo eh.
1: Mm-hmm. Kagway man ganing kainchindi, Sir Josel, eh. Kung nga nagkabalatian sa kurason.
0: Oh.
1: Kung nga nagkabalatian sa sabaga. Nga nag-damage nga sila nga kidneys. Pero kadamo sa mga testimonya, Sir Josel, nga mabatian naton. Nga kung pamangkuton mo nga naguba imo kidneys.
0: Oh.
1: Nga nga may kidney failure or CKD ka. Abi mo kung anong masami nga sabat tungod sa iyan lifestyle sang una. Kagang masami man, Sir Josel, sering nga ila, sering nga mapanugyan kung mahimo palang baguhan nyo ang inyo sering nga pangginaway samtang mas temprano pa.
0: Ang masakit din sinayari, ang mga uppers ba lang nga ginainom ta.
1: Mm-hmm.
0: Just like sa mga energy boosting drinks, nga why unod ang ato sinayang atyan, kagway kita tinulugan, because tanawon ninyo ang component niya sina, tama kataas ang caffeine content, hindi ka mo pagpatulugon.
1: Correct.
0: Pagkatapos may tawag na to sini upper booster nga papagsiyon yung lawas nyo. Ang lawas yung hambal, papahuwayan ako. Pero hindi ka man makapahuay, kaya hindi ka katulog, is because of the ingredients nga ra, dira. So ang tendency

0: Moses and Lawas naton will break itself. Butang mo sini, guba na lang gid yang lawas, tamahan ba lawas, na hindi ko na ni kaya i-repair. So sorry gid, may balatian ka na.
1: Correct, Sir Josiel, tungod nga nasagad na nato ng threshold siya nga to ang siring lawas, ang yan siring tolerance, tungod nga ginapilit na to, bisan kinang lanon, pasang ginatawag pahuway. Pero arib lang, Sir Josiel, isa nga masuggest na to sa ila. Kapin pagid matintar ng isa katao, Sir Josiel mo, kunway sa bala ubra, more sa pungko, ako yung literally, may natarangid ko ha. Basi masiling ka mo sa nangyay kung ano ha. Wag kita nagahilabot sa personal sa nangyay preferences ng tao. Pero kung tani, manang maghulag-hulag kita. Kaya ko yung may naobserbarahan kita kuya. Pagkaring ko sa balay, pagkanto sa lubrahan, nagapung ko. Pagbalik ko, nagapung ko. Kag sigurado man ako, ngati, sabi ng adlaw, dalos nagapung ko. Kati, makita o man, Sir Josiel mo. Ang point ko, ano ba lang pagkantuan? Sini? Pag-abot sang panahon, dugangan pa siyang hindi healthy sa nga lifestyle. Pero ariblaw, kung kulang na ganang ka mo sa nga exercise, laban ka mo sa pungko, instead nga nagapungko, kamo talaga panginaon ka mo sang hindi healthy, dira, nag-hit-hit ka mo sa sigarilyo, nag-inom ka mo sang kafe, why not nga piliun na ton? Like for example, inom sang premium D3 coffee mix. Ang problema sa iba nagaluya sila, Sir Josiel, kinanglano mag-exercise kung nagaluya ka, pampapagsik. Kag isang nagabulig sa aton para magpagsik aton lawas, kondisyonon aton na aton silinga, mitochondria. Para nga, kumbaga, kung sa cellphone pa, Sir Josiel, fully charged kita. Kung hindi man, at least malang ang balsang kilala ko, passing grade, 75, Doc. makabulig dira ang kombinasyon sang Sunthone, Sir Josiel, kag vitamin D3 sa aton premium D3 coffee mix.
0: Those were the days. Santo paninga tiempo that tawag dato sa ni Doc Leo, chubby is the term for sexy.
1: Yes.
0: Those were the days. Nya kon buyunan kay gani, mambal sila mangaranon. Those were the days mangaranon kay istambok. Bad cholesterol basi ara da. Kag ang imo sininga tumas nga fats that could hamper na sa normal sininga pag-function sa imo sining iban sining mga organs. Those were the days. Dapat natundumdumon nga ang manggad o ay ginatakos sa katambukon, Dok Leo. It doesn't mean nga tambok, nga damo sinog bakal pagkaon. Parihos ba lang kita basi kadamo ginakaon, bisan kiluhon mo ina, Dok Leo. Ang problema kay ginakaon nila, ang nagapadako sang bilbil kag nagapadamo sang fat sa sulod sa lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang pag-deprive man aton, Sir Josiel, sa aton tugaringan sa kinanglanon, sir nga panghulag, kay diri matabo ang imbalanse, Sir Josiel mo? Gakaon ka sa mga high calorie nga mga kalanon, nga mga pagkaon, pero waay man sa ginagamitan ng emosyon ng lawas. Kaya sige ka malang ligid karon, sige ka malang pungko karon. Daululid bala, Sir Josiel?
0: No.
1: Kung nagpatambok ka, nagpatambok. Pero, depende sa kung ano naman ginakaon naton, kung gina-equate naton, Sir Josiel, sa aton paghulag kay trabahuso kita, ara, Sir Josiel, ma-maintain naton sa natira ang balanse. Ang problem sa kadamaan subong, damo kaon, kulang hulag.
0: Actually, ang physical exercise dapat sininga himuon man naton labi na gid kun damo man ang ato sininga mga food intake lang dapat iproseso sa ato sininga lawas kay ang aktibo naton sininga or ato sininga paghulag aktibo kita buta malo sini madasig man ang metabolismo nagakatabo sa sulod sa ato sininga lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Actually minimum kot sa ako, Sir Josiel. Tis ni Doc, kung kulang ko sa ulag tapos ginom ka sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Sunthone Vitamin C, makabulig o kung may pulos man bala, actually tuman ka mapusla nun. Though hindi ni makabulos sa ibusan nga pag-exercise, pero kisa sa why kagin sinisang ginatumar nga bisan paano makabulig sa pinsapin sang problema nga sarang maidulot sang resulta sa emotion nga unhealthy lifestyle palakaon ka sang permi pinarito permi makalamay o kung hindi gani permi man maasin tungod nga process tag ultra process ng emotion nga maginakaon kagkulang sa sustansya at least man lang may ara kasang pulo panimbang pinaagi sa ton sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sunthone Vitamin C. That's why kumpara sang una, Sir Josiel, mas labi ang kinanglan sa mga tao sa mga food supplementation yung kadamo na sa hindi nila makaon sila sa pang-adlaw-adlaw ng preparasyon.
0: Kagkaibalo ka mo ang sexual activity sa form of an exercise that you can burn, according to statistics, Dok Leo, 70 to 150 calories per session ang imo sininge ma burn.
1: Ba, tipila ka mo ka session dra.
0: Tay mahambal sila nga kada panukturo og sa manok. Amalain lang sana kun lapit kas bulangan.
1: Ba, iban siguro sa bugto orangos nila.
0: Oo. Oh.
1: Kasi why gon tat pamalo man.
0: Sana on tat pamalo ka manok sa gold ko pero ang manok ko sila sige siya pamalo yo.
1: Ba, si balang balon ka mo sa partner nga. Ay salamat sa kwan, sa salamat sa three sessions. So kay sa lang gani, sino pagdugangan na?
0: Gina-advance lang pasalamat ha. Sa amo na, ladies and gentlemen, ang healthy sexual activity could help you burn some calories. Actually, ang calories, amo na nag-tiner sa lawas ta. Amo na actually nag-cause sa obesity mo.
1: Isa Sir Josil.
0: Ang mga unburned na to, sinang yung mga calories, sobra nga kinanglanon sa lawas ta nga calories. Amo ni ang rason ko nga, nag-support man dito sa ato, sinang nga sulod sa lawas, kag nagadugang man ina komplikar pagid, nagapalala, nag-contribute lang ha, sa pagpalala man sa ato, sinang nga mga balatian.
1: Correct, Sir Josil. Kag abis ang iban blood, o linabay-labay lang nga especially kung medyo nag-edad-edad na hindi na sila maghimo sa mga aktibidades, Sir Josil. Pero kung nagapermiso palang lawas na ton, Sir Josil, talagang hormone na ton, himuon gindi na kay kabahin na sa nga ton sa nga healthy lifestyle. Tandaan na, kabahin sa healthy lifestyle and healthy relationship sa mag-asawa. Ang premise na ton, Sir Josil, sa mag-asawa. Wag kita nag-encourage sa sa may mga dulo diversyon, dira ah. Kaya ba si mabasulan pa tablak ron?
0: Mag-asawa, hindi kay mala-asawa.
1: Kag-literal nga mala, ha? Kay, pero may araman mga remedyo sa nadara, Sir Josil, ang maka, banyo kong nano, kag Club of Waska, makabulig, Sir Josil, balance sa hormone eh.
0: Mm-hmm.
1: At ito ni both sa kababayanhan kag sa kalalakinhan. Pero kalabanan, Sir Josil, daw una ginagabigay sa mga lalaki mo.
0: Oh.
1: Kay sa rason niya kadamo sang bisyo iya sang lalaki. Kagalabanan, Sir Josil, damo sang trabaho ang lalaki, bla.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang hambalan nun, sang ibang siya ni Sir Josil nga, di damo bisyo, damo trabaho, ginatawag kulang sa kulang sa nisa ginatawag balansi ang hormone. Pero may ara gyapon iban, Sir Josil, nga hindi mo gin mabakbak, Sir Josil, ah.
0: Kaya ang iban sini may balibad man, Dok Leo mo. Mm-hmm. Sinakit lalaki man niya pala trabaho, ti saligbat man babayit niti kung gusto mo siya balis kadana ita ikaw sok-sok bra kag ikaw sok-sok siya sa pande kag ikaw pang napkin.
1: May damdaman ka, Sir Josil, nag-follow up yung texter ko, no? So nagligad na ito sa nga program about sa turbo dietary food supplement bala. Kay budlay ko, no? Actually yung topico arthritis bala. Budlay ko na magduso, budlay ko na magbutong, tungga pala nakita yung lawas. Nasa loot lang yung turbo, Sir Josil, yung turbo food supplement. Pero namin na gilaya, kahit ipanday sa mo.
0: Mm-hmm.
1: Budlay magduso o magbutong sa lagari. Pero dala
0: kasakit
1: naman
0: na ng siko.
1: Pero dala naman ako nag-turbo dietary food supplement ka, Sir Josil, kaya nagapanami sa blood circulation, ginapabakod ang tuhod, nagabulig magbaskog nga tonsun ng lawas at tonsun ng muscles, ginabuligan na mabalik ang gana sa nika, ginaamat-amat balanse, kaya ginapataas ang nagnubo ka na imbalanse ng libido.
0: Kag aton lang reminder sa masamisin ng pagbaylo-baylo sa klima, ang hilanat kag trangkaso, ginabatsyag ta. Kung kinanglanon yung mag-inom sa bulong, hilanat, trangkaso, tawag na ito, sakit sa ulo, palanakit sa lawas. Kung hindi na kamo kabatsyag, kung hindi na kamo kagwanta, gali ah, kag kinanglan nyo na mag-inom sa bulong, inom ka mo sang sis the pain.
1: Correct, Sir Josil, and proper hydration makabuligid. Kag isa bigit, Sir Josil, sa mapanugyan na ton, especially sa panahon sang tingulan, pabaylo-baylon tiyempo, damo sa breeding grounds ang lamok.
0: Mm.
1: Isa gid sa preparahan naton, amo ang paglikaw sa ni sa dengue infection, Sir Josil.
0: So hindi na kinanglan nga mag-ubra ka mo da sa rapa o sarapan tawag nila. Inang salmonan mo lang gasobla, Dok Leo. Ang iban sila mahambal nga sa Romano Katolikos niya nang haboy-haboy blas niya tabrog-tabrog na pali na gaso.
1: Nagaso.
0: Oo.
1: Ang iban sila, Sir Josil, nagadabok para matabog ang lamok. Pero kung may problema kasi sa respiratory system, problem kag affectado man, Sir Josil. Ang isa sa pinaka-practical, convenient nga mahimo na ton sa ni, tabugo na ton ng lamok, pinaagi sa pag-apply sang pwede na ton ma-apply sa ton panit na nagabugaw, nagatabog sa insekto, sapat-sapat, lakip ang lamok na nagadala sa dengue, ang paggamit, Sir Josil, like for example, sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Kaya tikin ang lano na ton na almost daily subong, no? Labi na gid kong damo na lamok, blatig la lamok. So kinanglan na ton na daily, especially during daytime, kay daytime biting mosquito na gadalas ang dengue.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, makaproteksyonan ang panita nga hindi iya mag-dry Kaya ti may iba na yung pag tapos mo pamanyos, matyagan mo, daga chlorinot bala. Ang panit mo, daga masunog. Ang Santon plus herbal oil, manami ini kay nagapa smooth pa sang aton sini kay nagapahumok bala sang imo sini nga pamanit Doc Leo.
1: Kaya Sir Jose, la rason sina tungod siya sini duha ka sangkap nga paborgin sa aton panit.
0: Mm.
1: Ang virgin coconut oil or VCO kag ang moringa oil nga kargado sa vitamin and oleic acid nga manami para sa aton sini nga panit.
0: So ini tanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo siguraduhon ninyo may tatak Yes to Health kay kadamo sa mga naga-feedback diri sa aton nga may ginalibot siya linya daw iya makuno ka ano to Yes to Health to amo mani hindi ang produkto sa Yes to Health may tatakid ina siya nga Yes to Health YES number 2 and health.
1: Kagwain ni Sir Josel ginalibod da.
0: Oo.
1: Sa mga butika kay mga parmasya lang na available kag sa mga Yes to Health stores and wellness centers.
0: Mm-hmm. Sa stores and wellness centers or clinic lang ni mga butika and pharmacy. Why niya ginalibod-libod kag why kita sa produkto nga nasulod sa bottle
1: mm-hmm.
0: o kon sa glass bottle.
1: Mm-hmm.
0: Wala ang tananta naka either blister pack or gani ang Santon Plus sa herbal oil ara sa plastic bottle. So wala kita sang nakabutilya kundi ara sa blister packs tana nasulod.
1: Kag naka-box.
0: Oo, kag naka-box nga may tatak Yes to Health. Sa Mercury Drugstore may ari ni Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Dari na nga itong sining team song ang Bidok Leo. Alangala, nagigitas tiyempo abis sa ito sa ringa pagparagad ba o kabay pang naka-impart naman kami sa inyo ni Doc Leo sa mga mapuslanon sa ringa mga tips and informations. Labinigid party sa ikayong lawas kung paano tamamligan yung hindi kita magkasakit at malala. Lastly, kuwanta lang sa ringa parting words sa ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
1: May nagsaligbat din sa ito to because Sir Josil, no? Ginagmay nga mga pangginawi na ito pero may dakong efekto sa ito sa ringa ikayong lawas.
0: Mm.
1: Especially pag-abot sa baratian. Sige, gamay malang ang turbo pero makapadako, mangkuno.
0: Sang performance.
1: Makapadako sa performance. Kaya makapalawig. Kaya makapalaba man sa ito sa ringa pwersa. Kaya bisan pa Sir Josil sa pasensya, kinagabuli lagi ni panayanaya sa aton sa ringa paminsaron.
0: Iti basi bala kon may suhan bala pareho sang kilala taman to taga aton man Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Balya pagkagas niya ma baklay tato sa piyak siling niya oh, masaka tato sa bukit niya nugay ka gani da way ka gani kasaka nanugali mangulabo ta siling niya dito sa piyak bukit
1: mm-hmm.
0: siling galing tag-astos niya kaya na niya may papa saka mm-hmm. na sligbat sa way nugay gani way gani taklad niya bakulod gabi niya masaka kapas lubi
1: sa job kasi Sir Josiel kon hindi kalakad sa kapayas ng tumban sa ginagmay naton sini nga mga pangginawi nga nagadulot sa aton sang balatian nagkapahamakan pwede magaling sa ginagmay naton sir nga pangginawi nga makapayo sa lawas sa amat-amat kun naton sini maandan magaresulta sini sang mabakod naton na kalawasan gani ang amat-amat naton sini pero regular nga kag sigisigi nga pagtumar sini sa Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santon Vitamin C ginagmay nga mga sustansya nutrients ginadulot o ginahatag naton sa aton sini lawas adlaw-adlaw pero sa amat-amat nagapabakod sang aton kalawasan, mga banatian, aton malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ganagabilin, aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasagrasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ringa pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: baboy, kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, balob ang tikis. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santon Vitamin C, ang Alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Makalage na ko!
12: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: My name Jakas, ah. Inubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Kina-examine naman ang mga documents with the presence of two parties, sa abogado sa prosecution, kagabogado sa defense. Kina-scrutinize sinimatinon sa witness. Veintiuno ka mga senador present, ha? Tatlong wala, isa na preso, or duha na preso, isa na hospital arrest sa duha, kag isang at large.
1: Deputado, utang na ninyo.
2: Repeat.
1: Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-
0: Ginapabati ang statement ni VP Sara sa November 23, 2024 ng presscon kung sa diin de Regen Aligar ginhambal niya mga pagpamahog.
1: Kaya, na keso taksin, keso korat, abusado, utang ina ninyo. Sino ang korat?

0: Yeah, diabetes, hypertension, o baka naman heart problems, mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sunthone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na?
4: Gamot pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laging toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: X-F-M.
10: Yes, to health!
11: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing pagpipiliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
9: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Nga at aprobado ng mga eksperto.

0: Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit mo tingas sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Samsung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagapamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: JP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The Impeachment Coverage.
1: Agora sa mga kabayan ng mga tropa sa XFM, Radyo Patrol Ilo, alas 8.28 na. Welcome na mga kabayan ng mga tropa sa headshot sa gihapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Board sa Tibur Morales. Upnan kita ni katropa ang John Libertes. Sa buong gabi mga kabayan sa anong kaoras nga ginpatigayon siya ng impeachment trial batok niya kay Vice President Sara Duterte sa ikaduang witness. Nga gipresentar mga kabayan sa prosecution, mati kita na isang gipatawag siya ng press conference ang impeachment court, no? Ang ila sining spokesperson nga si Attorney Reginald Tongol.
2: After the SONA. So before the SONA, we will still push through with the current schedule. But after the SONA, I think they are considering whether to transfer the trials in the morning or retain it in the afternoon.
3: This is a very serious proposition naman po.
2: Yes.
3: Thank you.
2: Because I think the concern between the Senate President and the presiding officer is how they will be able to manage the time. Because if the trial is in the morning, there will be an allocated exact time for it to finish. Because there will be a legislative agenda for the afternoon. So if it is in the morning, I think the presiding officer does not want the trial to drag on till the afternoon. Compared to if it is in the afternoon, it can drag to the wee hours of the morning. I think that's just a very scheduling concern for the two of them to talk.
4: Given that the Senate trial could be moved in the morning with a limited time, wouldn't that extend the number of days necessary to complete the trial?
2: That's why they are still studying that proposal.
5: Attorney Mary Marais from One News, One Page po. Si Attorney Zulaika Lopez po, we saw her earlier. Were there any communication from her part that she will be committed to attend tomorrow's hearing for trial?
2: She is required to still be here tomorrow because the subpoena ad testificandum that was issued to her hanggang bukas po yun. Dalawang araw, today po at saka bukas. So we will expect her to be here tomorrow.
5: Attorney, let's say lang po na hindi, kuwari lang naman po, hindi siya magpakita bukas. Buti na lang po matutuloy yung cross-examination ni Lotok tomorrow. Pero kung kunwari matapos kay Lotok, hindi magpakita si Attorney Zulaika Lopez, what will happen next po? Putol na po ba yung trial for tomorrow?
2: I think the senator, judges, and even the presiding officer expect Attorney Zulaika's testimony to go on tomorrow. I think the House prosecutors as well, they have been communicating to the public that they are ready to conduct their presentation of Attorney Zulaika Lopez, even insinuating declaration of her being a hostile witness.
5: Last na lang, Attorney, from my end. Nag-suggest din po kasi si Senator Ping kung pwede lahat ng scheduled witnesses for the week maagang ipatawag para madaling mapatawag kung sakaling kaya ng schedule. Napag-usapan na po ba siya ng court?
2: Opo, kaya po bukas po talagang naka-schedule si Attorney Lotok and Attorney Zulaika. And also, I think pending din si Belinda Bello. Kasi nga, the presiding officer is mindful that it might take time on Wednesday for the oral arguments to happen, especially with the senator judges being actively participating in the debates.
4: Matthew from Malaya po. Para lang po sa kaalaman ng lahat, yung mga hindi pa po nakakaalam about this, no? Assuming po that Attorney Zulaika Lopez does not show up, meron po bang sanctions or penalties or consequences para pag kung sakaling hindi siya sumipot sa trial?
2: Of course, the subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum, no, both are legal processes that are required to be complied with by the parties, and of course, merong ano yon, merong kaakibat na penalty, which is usually contempt kapag hindi ka po sumunod sa order ng court. So, alam naman po lang lahat ng abogado na yun yung possible na harapin na penalty.
4: So, pag hindi po siya sumipot, pwede siyang maaresto?
2: Ay, of course, hindi po kagad. Ganon, bibigyan po ng due process yung witness kung bakit hindi siya nakapunta. So, papakita, baka isuhan lang po muna ng show cause kung may mag-move po. Pero kung wala naman po mag-move, then I think the presiding officer does not want to rule motu proprio on those matters.
4: Thank you po.
2: Hana.
6: Hi, Attorney Hana po from BNC. Curious lang po, do you happen to know if ano pong ginagawa kanina ni Attorney Zulaika Lopez dito kanina? Is it about the room assignment still? Administrative matters? Na-coordinate po ba siya sa Senate Impeachment Court?
2: Yes, I think the Secretariat was already, or the Clerk of Court was informed about her presence and her compliance with the subpoena. It was just not manifested by any counsel on the floor, but the presiding officer was already informed about her presence in the vicinity. Opo, naghihintay po kung tatawagin po siya. Kaya lang po walang party po na nag-bring up ng matter na yon. So hindi ko lang po alam kung alam ng House prosecution po na nandito po siya. Hindi ko po masasagot yun sa inyo. Pero as to the Senate Secretary po and acting as a Clerk of Court, alam po namin yun na she is here.
7: Hindi na, Tony, natapos po ngayon 8 p.m. Ganito na ba palagi ang trial? Nakangiti kayo, Attorney.
2: Yes, mukha based on experiences in ordinary courts, ganito po talaga, especially kung medyo on a tight schedule tayo na 11 days lang yung sa Article 4, so talagang kailangan natin squeeze in. So as part of court management, of course, the presiding officer wants to accommodate all the requests. Kaya nung may nag-request din na Senator Judge na to cut the cross-examination short, it was favorably ruled upon. Pero
1: okay, batian magkabanan ang porsyon sang statement sang spokesperson sang impeachment court. So ba daban sini magkabanan basi mas malabutan pa ni sobra pa sini no. Kay mas ginabantayan ni magkabanan ang nangin maging statement ni Attorney Zulaika Lopez sa manibalang chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Ato man ang gilibi, untong ging contempt siya makabalan sa House of Representative. Amunin siya was ang ginabantayan nga mag-appear. No? Nabadaban siya nga tapuson pa anay ang cross-examen kay Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director sa NBI sa BARM, nga matribli maging nang gisa sa iya sa mga ni Attorney Binloan. Amunin abogado sa defense, mayang gabi kay Edna Poray, no? Dira sa Dibalo, kay Pari Joseph Hobiro, dira sa Santa Barbara, kay Engineer Joseph Hobiro, gapamati sa bung sa ato, no? So, balintay ni Buas, kaya digin classify ni magkabanan si Attorney Zulaika Lopez kay isa ka-hostile witness. Ano nang pamangkot mo? Ay, ngambalsi ba na nung yung prosecution man? Bala nilang si Zulaika, si Attorney Zulaika Lopez, chief of staff ni Vice President Sara Duterte nga makaroon ng kausado parte si niya makabanan sa Article 4 citing sedition kag ang grave threats. Tinga ang si Attorney Zulaika Lopez may antkwao nila wait na ka ba lubas no? Kung ano ang matabo but sigurado bas madamo sinisang mga abogado kag mga taga-eskwela abugasya ang magabantay sa makabarang kati mabalik sila makakuha sa isang style sa mga abogado no sa nga naga-serve karon nga mga abogado sa defense kag sa prosecution kung paadong mag-deal sa pamangkot kapag investigar sa isa ka-hostile witness mga kabarang tila ba naman sa ni basikon may mga ginahimo na karon nga mga na-frame na question, kanang frame naman nga mga answers. Si Attorney Zulaika Lopez ko ning kaso nga i-corner siya sa pamangkot. Kay man ang ini nga Article 4 ba kaba nakabase gyapon ini sa grave threats. Batok kaya makabanan kay President Ferdinand Marcos Jr. sa iya siling asawa nga si Lisa Araneta Marcos kag kay former House Speaker Martin Romualdez. Dire gyapon ini makabanan naka-focus ang ining nabitang nga balamong tanon. Bas, I don't know kung anong nabaluan niya sila, no? Either base kung pamangkoton siya parte sa nag-transpire makabanan nga 2 hours nga press conference. Nga atong porsyo sa 2 hours nga press conference, sa patamdam lang gipamangkot dito o kung naghambal si Vice President Sara Duterte siya, kung mapatay ako, sila niya, mayroon ako sila niyang na-hire na papatay din kay PBBM, kay Lisa Marcos, kay former House Speaker Martino Valdez. No joke. Now, hindi kayo na makabanan nag-focus ang investigasyon makabanan sa pagpresentar kay Attorney Jeremy Lotok. Pagpresentar sa iya sang prosecution, particular makabanan kay Attorney Ligotan, nga maning nagserbe makabanan nga abogado sa prosecution sa Article 4. Gipamangkot siya makabanan kon ano ba na ang iya sining nga paglantaw na? Ano ba na ang paglantaw sa makabanan sa kaganong pag-assist niya, pag-value niya? Sina isang mga statement makabanan ni Vice President Sara Duterte. Sino makabanan kay Lotok nga ang iya sining nga impresyon nga seryoso tuod ang iya sila makabanan nga pag-deliver sang pamahog base sa video nga na-record makabanan ni Agent Kalilong sang NBI nga maning in charge sa cybercrime division sa video nga ginpost makabanan sa Facebook account ni Harry Roque. Gusto naman makabanan kay Attorney Lotok nga titling niya seryoso tuod ang manner sa pag-deliver ni Vice President Sara Duterte is because nga titling niya she's fuming mad daw kasi daw ga ano siya no she's fuming mad yun lang kita ang gisunta lang no sa pag-deliver sa makabanan sa tong pamahog kasi yat 7 times nga minura niya daw gin minura niya buta pa lang siya ginambal niya makabanan nga in a manner of mad sino kay Attorney Lotok. Boss ba lang tayo ni makabanan kung ano napagkita ang matabo kag ang sabay naman sa prosecution, may harap ang gani makabanan nga pamahog. Nga nabaton yung Vice President pagkatapos nga abutaway ginambal niya nga sa video naging threat niya ang presidente, ang asawa ni presidente kag si former House Speaker Martin Romualdez. Nakabaton man sakali makabanan sang threat. Amo na ganing rason kung nga ang naging sulatan siya sang NBI agod nga mag-appear before sa office sang NBI agod nga kuntani nga makahatag makabanan sang detalye kag impormasyon may kangtanan makabanan sa sang nabaton nga impormasyon sang NBI nga may ara manggali nga threat ang vice presidente apang suno makabanan kay Lotok nga wala ini mag wala ini mag-appear si Vice President Sara Duterte sa NBI. It's because nga tiyang yang panindugan nga siti kung sa aton ba lang ang mga kung sa aton ba lang iyang mga simple mga tao siya isang lang gapong mutog yang NBI ang DOJ kag ang manakanya isang lang gapong katuhog sige dudahan yung mga kabinay nga ti wala mag-gapon sang dangatan kon magatag siya sang impormasyon na base sa aton nga pag-assess kag paglanta makabanan sang sabat sang vice presidente sang ini siya makabanan ang ginsulatan sang NBI nga mag-appear sa opisina sang National Bureau of Investigation agod kun tani nga makakuha sang data o kon ang anuman impormasyon may kangtanan makabanan sa sining nakuha nila iyang impormasyon nga may ara man nga threat sa bahay niya sang vice presidente kag kaina nagpamangkot si Senator Tolfo may kangtanan sining sa ato ginan Romanov tuman nga ini makabanan ang nga may ining Romanov nga ginahambal daw mo ni kuno makatropa nga daw isa sa mga plano nga asa sa ni Ron man ang vice presidente kaya sining pamilya. Tiyan mo tani kakaina ang hambal sang ni Tony Lotok nga gusto kong tani mga kabianan sang NBI nga makuha sila sang mga detalye may kagtanan. Daw galing ganti wala ko na mag-appear iya si Vice President Sara Duterte. Tulungin mainit kay na ang pag-cross-examine magkabanan kay Attorney Lotok ni Attorney Binloan. Ngamon ni ang abogado sang defense. May kangtanan siya rin sa mga kumbala, mga sa sobra bala, I don't know, kung anong impresyon siya sa iba ng mga abogado, no? Kay, may lain-lain, abi, ang disay, pareho ang content sa dokumento, pero lain-lain ang markings. For example, ini mga markings makabanan ginahimo ini isang abogado agod nga magpalariho ang mga dokumento. For example, markings letter J. Amo na abi no, affidavit abi isang sample ha. Affidavit abi ni isang witness number one. Ang isa dira ka kopya. Pareho man ato ang dito sa piyak nga parties. Ang aggrieved parties. Pareho na tanan pero manikin lain makabila mga katropa ng mga markings. Tinanong ko na nung pag-assist ng makabila sa impeachment court kay siyempre lain-lain ang kuan mo ang markings sa mga katropa. So, parang tayo ni Buas kay gipamangkot ni Atty. Binloan, si Atty. Lotok, siya kung may arang galisling niya nga may arang galisling niya nga pag investigar sa bahay niya sang pamahog kay President Ferdinand Marcos. Nga sinyo blab niya yung pag-investigar iya si Vice President Sara Duterte. Tingin sa ba't siya ni Atty. Lotok yung magandang siya gitpadadalaan ngayon sa sulat. Agad mag-appear sa NBI, di ang iya abogado yung padadaya mo. So, wala ma-establisha rin magkabanan. So, kaya Tony Lotok, ang payag na may ara man nga threat sa bahay niya sang vice presidente kag iya siling nga pamilya mga katropa. Ang oras na sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:47 na makabinan pa dahil kamugap matin din sa Hedja. Taong aton niya karoon makabinan inabantayan sa iban iyang balita hindi kita mag-wilis. Ako na, hindi kita mag-wilis sa impeachment trial kay ang mayor subong sa Manila nagmando ng makabanan sa padayon ng pagsok-sok sang face mask bagod kay nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila. Siya mo na yung ato niya ba ng tayo magkabinan kay base kung magkampanti ba na kita kagulpi lang yan, magsagin ba kita igaiga kag gulpi lang magbatsyag kita magkabinan sang pneumonia nga dala sang COVID-19. Amo ni magkabinan nga kita diri padayon lang kita sang pagsunod sa mga protocol. Sila binigid magkabinan sa pag-inom sang mga supplements gagilahin mo sang Yes to Health Incorporated. Partikular magkabinan ang Premium D3. Kaya man ang Premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obo sipon, hilanag tagtang kaso. Amo ni ang simptomas sang COVID-19. Di si Mayor Dumagoso nag-order na sang pag-face mask sang mga taga Manila bagod sang pagtaas ang kaso makabanan sang COVID-19. Kaya man ini ang Premium D3 makabanan may aras yang Premium D3. Ang Premium D3 makabanan may aras yang Vitamin D3. May aras yang Virgin Coconut Oil, Kamoringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pag-uba kapagpatay sa bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag Premium D3 de superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. May ginabantay kita makabalan nga isa ka tropical depression samtang ari pa subong sa apektado pa sa ato niya ang southwest monsoon. May managsulod makabalan nga isa ka bagyo sa pungsod Pilipinas. Amo na yung atong ginablamantayan ha kay basi bala siringan masimana magsulod ini ang bagyo nga apektado pag-iapong kita makabanan sang southwest monsoon bawd kwan man ma antos man kita makabanan sang tuman kapaskong gawalan sa rin kiti mako mo na ang diri sa ato nang igo di sa ato niya mo ng southwest monsoon mo wala kita makabanan maigo sang bagyo nga sinday pero ang hangin na bagat amo ang nagdala sa ato sang tuman kapaskong nga ulan kag nagbaha sa pila ka mga kamanuanan diri sa aton sa probinsya sang Iloilo mga kabyanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:50 mga katropa mga kabyanan. Kon nagabatsyag kita sang high blood kag iban sa aton nga gustong hindi mag high blood maginom kita mga kabyanan sang Santon Plus Gold Hemorrhoid Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Hemorrhoid Capsule tungkol kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Malikaw kita sa kabanatian kung mag-inom kita magkabanan sang Santon Plus Gold Hemorrhoid Capsule abadagid sa may humagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure. Limpiyuan sang Santon Plus Gold Hemorrhoid Capsule ang aton nga dugo. Agad makalikaw kita makabilan sa mga balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Hemorrhoid Capsule sa mga may sakit na diabetes. Ang Santon Plus Gold Hemorrhoid Capsule mas epektibo karupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Kagkon kape naman yung napangita naton. Agad makalikaw kita sa mga balatian. Mag-inom kita makabilan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Kung nag-matyag yung sininga partner sang kabala sang Arab, Arabuton paim na bala magkabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa aton mga lalaki inamunong kita ya sang Santon Plus Coffee Mix kay mayo ini sa prostatitis o kung pagubag sa aton nga prostate. Bakalin magkabinan sa mga butika malapit sa aton nga lugar pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drugstore, Generic sa Pharmacy. Kag pwede man ni ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Sa so, padayon mga kabinan, pag-tutok din sa XFM kay Buwas, balik kita alas dos. Sa gyapon sa pag-pabati sa inyo sa impeachment, kalima ng adlaw mga kabinan. Sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte, kag balantayan ni Buwas ha. Ang pag pungko sa witness stand ni Attorney Soraika Lopez nga muni makabanan ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga ginhimo yang witness sang prosecution. Ano ay han ang naibaluan sang prosecution? May kang tanan makabanan sa grave threats bato kaya kay Vice President Sara Duterte. Anong naibaluan sa prosecution nga naibaluan makabanan ni Attorney Soraika Lopez? Inabantayan giyapon ba sa alas 2? Direk giyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Mangkatropa. Alas 8:53. Turbo Time. Turbo Dietary Supplement Formen. Gamitin ni 30 minutos antes manuming labing kay Mrs. Ham. Magtumar sa isa kapsula, sigurado nga mas manami mabako din yung relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life. Ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod yung programa. Ang phone palapod kay Trinity Choy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: kinang. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
1: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
3: Vincent Villarias Patricio, taga-Sagay City, Negros Occidental. Nagdaog sa 3K sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madamugig na salamat, Doc Regalito Uy. Gani, kamuman, mag-intra na, madamugig na salamat.
2: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimutan hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay kula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala mayara ko yung mga balita. Labas yung abibigit sa mga DJs nila.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply
4: may how kid dapat.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how.
9: Timo!
10: XFM 87.5 Sagay City.
11: XFM time. It is now 9:01.

0: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag Samsung Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Samsung Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagtubig-tubig na ang lungs.
1: Hindi ko na talaga kaya.
0: Balik na sa phone pala programa. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system na agis pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Call na. Call na.
1: Yes, Jack.
0: Call ko. Yes, Jack. Katigda sa imo.
1: Yes.
0: May caller ta sa line number 1. Check ta. Ay, nauto da yun. Langit. Line number 2. Basi siya man ni Japon lang. Atong caller. Hello, mayang gabi.
2: Mayang gabi, Troy.
0: Sino dya?
2: Ari naman ko, Troy, kasi nabad naman ko sa imo live, Troy.
0: Ngalan, ang amon ginapamangkot. Ngalan, anay.
2: Kilala mo na ko po na, ay, Troy.
0: Amot ah, kadugay, sa imo magsabat. Ang ngalan, ang ngalan, ang bla. Napay-blood mo ko, ah.
2: Sino, Troy,
0: ah? Sige,
2: Apple, Troy,
0: ah. Apple. Sino nga Apple man?
1: Si Ruth.
2: Ang
0: pag-aspon, siya ka na po niya. Ah. Di, wala man kami. Pamati, bala. Wala man kami kakilala. Si imo nga mambal nga kilala ka na namon.
2: Ang mambal mo, sabag tawag.
0: Anong man, do kulang-kulang man ni siya man. Di, bala na yung magkadlaw, bala tapusan. Tapusan, bala na yung istoryan, tapos magkadlaw, bala para klaruhay ta. Kung kaladlawan, kaladlawan, ginaya. Okay. Taga-istansya si Apple?
2: Oo, Troy.
0: Okay. Pila na ito gani edad mo liwat para ma-recall man namon?
2: 29, Troy.
0: Okay. Din ikaw dapit sa istansya?
2: Dure lang tumandok sa istansya, Troy.
0: Din gani dapit.

0: Sa istansya kay Kalapansin na. Ay, ambot. Sa?
1: Sa may merkado, Troy.
0: Sa may merkado. Dali lang. May kilala kami na nga vlogger nga nagapang ano, nagapamutbot. Sino ganing ngalan niya na? Daw taga istansya na siya, no?
1: Sino siya?
0: Ang nagapamulong gani, nga nagablog-blog.
1: Ah, si Lloyd Barua?
0: Oo, daw. Muna bala mo? Lapitay ka mo?
1: Layo, no, si Troy, layo.
0: Pero katultol ka sa balay na?
1: Oo, katultol eh. Balasan na siya.
0: Ah, balasan. Gali, kay pabutbutan ko tani akong upod. Kaya daw, hindi ko kaintindi subong siya costume daw sa pyramid sa halin. Nga daw man, ugyay churambot.
2: Sa kupon, ta na lang ginipabot-bot ang color ta eh. Kaya ano mapabot-bot ka man?
0: Kaya gusto ko tanong mabalaan kung ano ni nga si Espiritu ang nagsanib siya subong nga gabi. O kung sa gabi-gabi ginamon nga program balahaw. Mabuligan mo ko na. Bawo, umun sa kuno, pasakay man sa dulpo.
2: Namugi dya eh.
1: Galayad ka mo, sir. May mga sentencer ni kinyo nakatutok sa cellphone.
0: Oo, sa cellphone? Wala sa radyo?
1: Ha, wala mo ko radyo, Detroit, kay.
0: Bawo, kung lapit-lapit ka lang tanay sa amon, magagaan ka ginamon sing ano, sing Bluetooth speaker. Gan ka naman. Gan ka naman sing Bluetooth speaker. Galing wala tuner. Hindi ka man Japon makapamati.
1: Oh. Okay man na.
0: Nga ang nakatawag ka sa amon sa bunga gabi. Maano tani? May kinahanglan ka nga. Patapos ako ba nanay? Hambal-bala. Wala pa kuya gani. Katapos ya. May kinahanglan ka nga ipalabot nga mensahe para sa imong nabili nga kabuhi sa bunga gabi. Pamilin-milin eh. Tatigan na.
2: Ano gusto mo? Gusto mo na basahon ng imo testamento?
0: Oh, 29 years old, go bro, ikaw the apple sa istansya o kung mama, papa, Japon?
1: Go bro, bro.
0: Ano work mo da sa istansya?
1: Sa restaurant lang, bro.
2: Ah, a waiter?
0: Waiter cook.
1: Waiter lang, bro.
2: Aba. Uy, hindi mo na pang ilang lang ang waiter ay...
0: Ano nga lang sa inyo restaurant, man? Basi nakahapit kami da sa pagpapabalasa namon.
1: Ano, Troy? Pagusto.
0: Ah, wala kami kahapit. Pagusto ang ngalan. Dito ka, ang amo na hapitan pag hindi. Pagusto o kung pang hindi. Naamon na, ganon. Ano da ang inyong...
1: Pagusto ang ngalan, Troy?
0: Ano da ang pinaka-the best ng menu sa inyong restaurant para matilawan man namon, B?
1: Nangyayari man ni Troy, scallop.
0: Ang pinaka-the best na ginapamangkot, Kuya Ya, ano gin ang pinaka-best nga gina-order?
2: Ang best seller, yun yung gin bala?
0: Oo. Best packer.
1: Talaba, Troy, sisig.
0: Wow. Talaba?
2: Okay.
1: Oo.
0: Adamo mo na, disa. Ang wala pa na mo, nakaon ni Dolphy, may ara ka mo da salsalon nga adobo?
1: May mga buhaya na sisig.
0: Uy, tuon!
2: Ah, tuon!
0: Exotic, no?
2: Oo.
0: Sigurado ka, Paul. Basi ba lang alang-ulang o ikaw, bla?
1: O, ganito kayo nangyari, be. Isa, nakaubusan na, be. Isa kay Jutay lang ang anong ano namon, boss. Budget, siguro. Binata, boss.
0: Ano na ang mga buaya ginaluto nyo? Amo na ang involved sa flood control? Amo na inyo ginaluto? Ay, dali lang. Tuod git bala ang buaya ginang naluto nyo?
2: Oo.
0: Siguro duwa bala. Ano bing luto sinasang buaya ang para namit nga ginasisig nyo?
1: Oo, sisig.
0: Ang sa amon.
2: Ganyan kita o ginaluto. Daw ginabawalan man na.
0: Daw hindi mo na pwede nga
2: ihawon.
0: Ang amon, pamati, bala apple.
1: Troy.
0: Apple ang amon, di abuaya. Iyan, ginabalsama, rikta mo.
2: Amo ka siya.
0: Inyo ginasisig. Lain man aguro bo ay ang ginasisig mo da.
1: Hindi ah. Tod na try tod.
0: Manamit na kung makatilaw kami sa imo buaya.
2: Gani man.
0: Ano ka dako imo buaya, Apple? Kadlaw si Dolby yung mamanggot ko.
2: Oo eh.
0: Ano kung ka dako imo buaya?
1: Dako
2: na yung buhaya ko, Troy. Ah, ano? Ati ko na mo, pamilya, kaman ka reptile eh.
0: Reptile. Dako, gid man, may ano gid... Ano gid, abi ka dako, be? Leo ko bitakos, be? May pulgadera ka da?
1: Why, Troy, why?
2: Measuring tape.
0: Dangaw.
1: Why, ma'am?
0: Pila ka dangaw?
1: Ha?
0: Oo.
2: Ano?
1: Isa kang tunga.
2: Isa kang tunga. Kuno nga dangaw.
0: Be, isa. Galing kay ti, pila height mo hao? Kung mag-isa kang tunga ka dangaw, pila height mo?
1: 6'5"
0: kung isulok-sulok ta kami. Pag 6'5", 6'5 mo gani karoon na.
2: Ta, at pa sa kay Kwan ba?
0: Eh, balingit.
2: Balingit.
0: Pila height mo?
1: 6'5".
0: Ah, Basi baliskad, guro, 5'6".
2: Nuhangag sa iyo, kadokadlaw sa iyo, yo. Basi 6'5 below the ground.
0: Huwag ipulo si Apple, sorry ako na. Amo ni guro nga, sa subong, wala pa sa nubya, no?
2: Ang bugit eh.
0: Dokulang-kulang, kabala, Paul.
2: Man, kung buhi pa to si Mauricio, nalun, tagit ka sa Liganes.
0: Ayang bot, si
1: Paul. 5'6".
0: 5'6". Ah, oh, naka-nubya?
1: Wala, gani-nubya. Amo gani, nagtawag ko sa imo, Troy. Kaya pinahawag ka kung mga mahan natin.
0: Wala ka-nubya. Wala ka man kakatingala nga wala ka gani? Pa ka-nubya.
2: Maasa ka pa.
1: Katingala gani ko.
2: Ay, hindi ka na magkatingala, ah.
0: Kami, wala kami yan na tingala. Kung mga nga wala ka-nubya. May kabalo na kami.
1: Hindi
0: ka lawaay, pero laway-laway. Amo na.
2: Hindi kayo siling sang iloy mo. Gintawo ka sa adlaw ng Martis mo.
0: Oo.
2: Nan.
0: Ano pa kaya ang imong itsura daw ara sa Martis Santo? Nagabinuringot lang permi. Ay, ang bot sa imo na yapon. Ay, sino ka look-alike mo, be? Kung gwapo ka, be?
1: Nagtawagan sa comment ko, ara ba, Troy?
0: Anong alam mo this comment?
1: Si Kevin Cunios Formalis, Troy.
0: De, ari, kita ko. Ari may purong-purong sa agtang? Nagdogahigda?
1: Hindi na nga.
0: Ah, Kevin Cunios Formalis, gani, ang nakasleeveless?
1: Amo na siya.
0: Amo na ni ang gwapo? Makita. Makita ni sa nga kun nga friend nga si Judy abot dira sa Kicks lutong bahay. Mambal siya nga makinamot na lang ko, Troy.
1: Laway na, Troy, laway. Sumagani, wala. Nubya na, laway.
0: Ha?
1: Sumagani na, wala. Nubya na, laway.
0: Pero may tsura-tsura, ah. Hindi kaman totally nga laway. May tsura lang. Tsura ganing kabo. Kalaway mo na karoon nga i-diretso na mo nambal nga laway. Ginman, ah.
2: Oo, gani.
0: May tsura lang. Pag magambal kami gani, may itsura lang, Dol. But si Lingon, ano na siya gani?
2: Laway.
0: Bawalin pa kay Dolphy. Laway ka ko, no.
2: Prakanay na ginaing nga istorya.
1: Papatay
2: lagi na, Troy, ha? Ay, man!
0: Tuod ginayaw, ay, hindi ang pasakay, ha?
2: Oo, ha?
0: Yung pasakay, man, ha? Nagahandom ka pa nga bawion naman ang ginambal naman nga laway. Hindi na yan, ha? Ano gani, Dor?
2: Ha?
0: Ano gani? Hindi na pagbawion, no, nga? Ano sa gani?
2: Nga laway!
1: Masunggod, hindi ko sinatray.
0: Ay, bala. Kada ko masunggod ka man kami.
2: Kung gusto mo nga maging gwapo, te, ano gusto mo magwapo ka?
1: Hindi lang, ah.
2: Oh, hindi ka man gali, pues. Mantinirin na lang ginaang pagkalaw-ay mo.
0: May gabi sa friend ko si Ma'am Kix Gonzales Malundos ang ano, Kix Lutong Bahay kag kay si Bob's Abilada Mapa arada sila subong kag si Judy Abot nga si Jerone.
2: Oh, si Jerone.
0: Mau grabe, ilang video ka kanta-kanta sila kung wala na customer, Rodolph.
2: Makanta man ko da bala.
0: Oo, mabidyo kita to, may bidyokihan to.
2: Oo, saan oo?
0: Ha?
2: Saan oo?
0: Pagtapos sa disubong mo, ma.
2: Pwede, pwede.
0: Matubattle sa to, ah.
2: Pwede, ah.
0: Oo, ina kung bukas pa eh, 12 midnight patanganan mo. O, Apple, ano na pagkita mo sa isang kababayi?
1: Ano lang to, ah. Ang tuhod lang na pagkatao niya, ha?
2: Ay, why na tutuod yung tawo, subong?
0: Hindi man tuod ang ambalya.
2: Oh,
0: tuhod man ambalya. Ang tuhod ko nung tao.
2: Tuhod bala?
0: Tuhod?
1: Dati sa live mo, Troy.
0: Ha?
1: Diba dati sa live mo, Troy, daw may istorya, may balaan doon, Troy. Wala na kaya live, sinuha mo sa Troy.
0: Ah, hindi na paghanduma, kaya wala gani may manawag. Nandum mo gid nga kung may ara tani kiti kundi gid pa istorya kuno sa imo so meaning wala gid ya may gapanawag. Number mo na lang ilawag kay para at least may choice sila kung matawag sila, ma-text o kung hindi.
2: O te lawag ka na.
0: Ah, hindi ko ya pagsuguha. Paninguha kada ya sa kagalingon mo hindi ka na ya manugo ah. 09
1: 0991
0: Okay.
1: 868
0: Ah, oo, nadumduman ko na sa Liwat be 09 991 868
2: O, isa pa isa pa gani.
0: Kasi gana, ginapagustuhan ka na gani.
1: May... 0991-668-7130.
0: Hindi ka magliwat. Ano?
1: Pwede ka request.
0: Ano request mo?
1: Ano lang ah, pitbull niya.
0: Ano? Pitfully ko no.
2: Pitfall?
0: Anong ido ka kanta? Oh. Petfully? Journey. Alin ka pa sa it ha? Asa nagpitfully naman ha? Apple? Last mo na ni ha?
1: Last ko na na.
0: Ano, oh. ano gani ang tunos ang pitfully gani? Di what be?
1: Hindi na proya.
0: Ha? Paano ko nakaroon mabalaan kung pitbully gima na ako na pili, di? Ang tuno, anay?
1: Hindi na, ah. Gayeta, Troya.
0: Pili ka, i-play ko ang kanta mo o kung gaan mo kami singing ano na lang?
2: Tuno.
1: Hindi na,
0: ah. Tuno, ah. Anong tuno ang pitbully ang bal mo?
1: Ang perot na lang ah, hindi magamit.
2: Ah, iyan ni perot na. Sa kampo nila, Joe. Amo na?
0: Sa kampo nila, Joe, may nagadoko-doko. Ginhaboy ang ulo sang bato, nag-oklo-oklo. Bye-bye, Apple. Salamat. Good night.
2: Ay, ambot lang na pitbull din na. Masaya mo na sa saliga. Ang pampam nga tigula. Kingkamang kakano, nagtalang-talang.
0: Alin pa sa it, ha? Sa nagpitbull din.
2: Ay, ay, kakadlaw man ko itong sub-in na ba?
0: 10:35, babalik pa ang phone, palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!

0: Sister Pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buti ka.
3: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Bugto naman ginawa niya.
1: Correct.
0: Padayon kita sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kag, ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Wow, sana all. Mabakal sa tanan nyo ng mga suki nga butika. Pareho sa Mercury, mabakal nyo man sa South Star Drugs, sa TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy. May gabi kay ano nay? May gabi anay kay Christian Nathaniel Hagos. Ma-request ko siyang song My Worst. Really? Bad day mo iguro subong niya kay Your Worst, right?
1: Yes.
0: Your Worst o kun War. Di ba lang magtulog-tulog sa akin magsinyasin niya sa nga mga binuang mo pala.
1: Pwede hindi ka magtulog sa akin.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line subong evening.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Damo ka request subong nga. Mayong gabi man sa kay J. Vince Reta. Dahil lang gid na. Hello lang gali sa mga taga San Jose Antique. Kag-request ako sa kantang I Knew I Loved You by Savage Garden.
1: I knew I loved you
0: before I miss you. I have a dream to with tonight. Ang mga uso-uso na sa mga Westlife sa una kaga.
1: Westlife, A1.
0: Backstreet Boys.
1: Yan, mga mugi na sila.
0: Yes. May caller sa line number one. Good evening.
2: Hello, sir.
0: Anong mayo sa gabi sa tingog mo nga na? Naka-shot ka wala?
2: Why?
0: Nga nga daw hubog ka na. Mukha lang ginamagambal.
1: Ano, pre? Pre?
2: Yo.
1: Oh. Oh, ano?
0: Natulugan ka na o kung nagbugtaw kagit kay para maka-intra ka?
2: Wala man ah.
0: Awa. Pangalan, anay. Pangalan.
2: Nugnog, sir.
0: Sinugnog.
1: Perte nga ngalan ba?
0: Kada mo damo sing pangalan nga anugnog na pilian mo. Paki-explain, please.
2: Sige, amo na ginatagsaton.
0: Taga din sinugnog.
2: Taga Crossing.
0: Crossing?
1: Crossing din.
2: Sagay.
0: Uy, taga Sagay.
1: Ano itom ka man kag Kulungbok?
2: Hindi man ah.
0: Puti ka?
2: Mm.
0: Walo titi. Baboy gali. Nga nakapanawag si Migo Nognog sang Crossing Sagay?
2: Mangita tada partner ah.
0: Partner sa?
2: Mga buwi.
0: Aba, mga buwi ka naging Nog. Pila na gani edad mo, Nog?
2: 46.
1: 46? Ano may asawa ka sang una o kung wala?
2: Why not? Solo parents.
0: Ano, ano, ano?
1: Ano siling mo?
2: Solo parents.
1: Ah, solo parents.
0: Solo parents
1: ka na.
0: Siya. Ara si mong bata o kung ato sa iya?
2: Ara sa ako.
0: Oo. Paano mo nakuha?
2: Gagay, ara naman ginasa ako.
0: Ah, ikaw man ang nagbata, how? O kung nagpaubaya si ano si girlfriend mo sa unang itulin niya si mo inyo bata.
2: Waya.
0: Anong waya man? Taro nga bla mag balbla. 46 years old. Sa 46 nga na ano gin ang ginapangita mo si isa ka babae para ma ano ka na ma plastar ng imong panginanglan mga buhi o oh.
2: Ang mahila magdala.
0: Magdala sa
1: ano?
2: Mga buhi.
0: Aw, sabi ko gani kung ano gid nga magdala.
1: Gani man.
0: Kay kung mo amo na ganing imo ginapamangkot, hindi mo na pagsigihon kay may mapinsara naman ang akon upod. Kay ang maayo to nag maayo to magdala sang una, wala na subong. Kay ginkuha sang iban.
1: Correct.
0: Na. Kaya hindi, wala ka man kakahadlukan nga ang ginapangita mo nga maayo magdala, kuhaon man sang iban, kaya nanamian man sila bala magdala.
2: Away man lang.
0: Away man. Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike nognog? Si Black Jack?
2: Oo.
0: Oh. Oo, dayon.
1: Oo, dayon ba?
0: Siyempre, sa ngalan lang ko yan, nag-base nga nognog mo.
1: Oo.
0: Amo ka man na kataas kay Black Jack o kung nubo-nubo ka lang gamay?
2: Nubo lang.
0: Nubo. Ano ang imong hobby? Like mga sports abi, anong imong paborito? Basketball, volleyball?
2: Basket.
0: Basket.
1: Ba?
0: May ball wala, akong basket lang gid.
2: Basket lang gid eh.
0: Ah. Nga sudlan utan.
1: Ang ratan pala sa una.
0: Single mom, okay lang? Kung may matek sa imo, matawag nga single mom nga nagapamati sa itong subong gabi?
2: Pwede ah.
0: Sige. Ano to ganyang hambal mo? Mayo magdala? What else?
2: Kabalo pala mag tingang, kabalo mag magluto.
0: Nupagid.
2: Nasara ba na?
0: Ah, timbang ang imo ginapangita, hindi hindi asawa.
1: Ano, pangita anta ka sa agency?
0: Sa agency na nasa subong ginakuha ang kabalo magluto, kabalo manghugas, kabalo manglaba.
2: No, amo gyud na.
0: Di sa agency ka na lang marikta tani, wala ka na lang agi sa amon. Gin bypass mo na lang kami. 'Di ba? Kapili ka pa.
1: Gani.
0: Oh, 'di ba? Oh, ano man, plano.
2: Ang kabalo lang magano.
1: Magano?
2: Magdala sa pangabuhi.
0: Puros ka lang tanan kabalo magdala. Oh, ano number mo? Number
2: 09 0912 53 96 029.
0: Sige pa, isa pa.
2: 0912 0912 53 96 029.
0: Salamat nognog. Do may tupad ka dahil nga nag-video kayo. Oh.
2: Ara, tupad balay.
0: Oh, ito onda mo lang radyo kay masinggit ko nga unta tayo na na. Kay ang video kay asa lang alas 9.
1: Oo.
0: Tawgan, tawgan ta balang pulis bala para mo unta. Killjoy. Salamat nognog, ming gabi.
2: Gabi.
0: 9 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy Langka.
0: Masunod ang At My Worst sang Pink kag I Knew I Loved You sang Savage Garden na gin-request sa aton nga programa. Ini ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking

0: 26 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa phone. Palang programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Gambya palang gani. Utod ka na dayon. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects. Kag, ang kape nga pinaka-the best sa aton nga kayong lawas.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasguga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: May maintra pa da, pwede pa ka mo katawag, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Thank you po, Kuya Troy, sa pag-play ng song na At My Worst. And Alan Javillana, mayong gabi, Sweet Dalen, Vincent Tobianosa, nalingaw isa kuno sa aton, oy.
1: Wow, salamat, Kim.
0: Taga-asa, mani, may oy-oy, mani.
1: Sa kay Victoria Tandual, mayong gabi lang da sinyo. Ah.
0: Ano naman aton, Soki, si Manananggal de Amor.
1: Wow.
0: Doon na intriga ko ni kay Manananggal di Amor.
1: Gani man.
0: Namit man ni siya guro, no?
1: Kabay pa.
0: Wala man ni gusto uslo awak, ya? Ang gusto uslo, ang hawak lang ako.
1: Oh, correct, ya.
0: Diskan, wala na ang katunga. Ah, ang buli, ang kumuson, eh.
1: Ah, correct, ya, eh.
0: Para sa be ko maka boyfriend kasing manananggal doll.
1: Oo.
0: Lalaki nga manananggal. Ang akon gusto ang hawak lang gid bala na wala na ya, ano ya, wala na yang pambabaw ya, andi lang kuya sa hawak. Ikaw naman ya, no version mo kung manananggal nga lalaki ang imo nagustuhan.
1: Ang sa dalo man eh.
0: Ang hawak man.
1: Oo eh.
0: Ah, paano bi karon kung 1 inch lang?
1: Ha? Basta may ara.
0: Patalik doon mo eh, no?
1: Ha?
0: Patalik doon mo.
1: Bis kang gamay lang ni Aircon, malipay kaya, ah.
0: Ay, tuod sa bagay. Kontento ka na, no?
1: Correct.
0: Wala mo na sa padako-dako ang Balnila.
1: Oo, sa performance man.
0: Ah, pero gusto ko ganyan, maubo-ubogin sa'ya.
1: Ha?
0: Ha, kabati ko mo lang, oh! Naga mo na
1: bala.
0: Ah,
1: grabe ba?
0: Oo, yan.
1: Nang dumatokan ka ganyan.
0: Nakaagi ka na na.
1: Oo, ah.
0: Nga ginduso mo sa pabalik. Atras ka mo na gamay.
1: Ano yun mo? <naman? laughs> Sabla. Mamangkot pa sabla. Oh, shoot na.
2: Oo, oh, ang okay, ganyan pa.
0: Alam mo, taga na akong sore throat.
1: Sore throat. Ang sore throat.
0: Anong throat man? T-R-U-T-H? Throat?
1: Ang pala ganyang balya.
0: Oh. Throat o kong throat? Ano na? Ano
1: basta deep
0: oy, diri sa XFM, padayon sa gihapon amon panagtag sa tag 3,000 pesos kada semana. Every Friday amon nga draw sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Ang mga Yesol products nga pagabaklon nyo para maka-join ka mo sa amon nga paraffle, isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros, kag Panay Island. 3,000 pesos every week ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Kag sa grand draw, nagulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, 10,000, kag pulo tanan, katag 5,000 pesos. So, ano ba naulat nyo?
1: Intra na ka mo!
0: Kag may palabuton man kita nga promo sa tanan naman nga XFM station sa Negros, Panay Island, which is wala labot, nagapanghatag kami 3,000 pesos, manghatag pagid kami sing tag 5,000 pesos sa lain naman iniya nga sponsor. So, bantayan nyo na kung makabayad na sila sa amon. Amo na ng paghambal namon kung ano ang nag-sponsor sa amon. So, pabayroon, tanay sila. Pero ang pinaka-importante, gin-announce ko na advance, kay basta may ara ka mo pala abuton nga 5,000 pesos, wala labot sa 3,000. Manghatag pagid si Boss Rems, kag ang XFM, sang 5,000 pesos.
1: Wow!
0: I-divulge na lang namo ng amon sponsor kung makabayad na sila sa amon. Diba, Dol?
1: Correct.
0: Excited ka na?
1: Of course.
0: Ano gusto mo, 5,000 o kung cellphone?
1: Pwede both.
0: Ay, do again?
1: Oo.
0: May grocery pa.
1: May unod niyo laki?
0: Ha?
1: May unod niyo laki?
0: Depende kung anong gusto mo, lalaki o kung babae, pwede taman papainan.
1: Correct.
0: So, muna, groceries?
1: Pwede ah. Bisan sa grocery na lang
0: groceries?
1: Ko. Oo.
0: Hindi lang kay grocery. Groceries, gidya.
1: Groceries, gani.
0: Kaya may isa ka sa akong bugas, may mga dilatas, basta kadamo pagid. Tapos, cellphone nga brand new. Kabalo ka kung ano ang model sang cellphone.
1: Ano?
0: Folded phone.
1: Wow, toon.
0: Yes. Kita mo akong cellphone.
1: Ang pilo-pilo.
0: Ang pilo-pilo. Mm-hmm. Nan. Amo na siyang unit. O, oh, galing kay wala lang ano, LCD.
1: Nga man. Budlay-budlay ba?
0: Pilo-pilo sa toon, pero pag-open mo, wala kami makita. Wala siya LCD. Okay lang.
1: Good lie, gani.
0: Bali, ano lang yun sa'ya? Call and text lang sa'ya. Pero pilo-pilo.
1: Mm-hmm. Se. Hindi ah.
0: So, okay lang.
1: Yeah.
0: Bagay, imo mo lang na ipag-giveaway sa mga lalaki.
1: Hindi, uy.
0: Dara naman ta nga, pa-indi-indi na naman nga.
1: Si, oh, eh, sige, recommend kung sino na tagaan ko.
0: Si Rodel.
1: Official na na.
0: Couple ka mo pala cellphone. Lataw ko pala sa cellphone mo.
1: Official na gani.
0: Couple ka mo pala cellphone.
1: May bas-bas na kasuruin.
0: Ano na, Samsung? Ayaw mo sa inyo doon yan. Mababay na kami ah, dado.
1: Oo, ah.
0: Di pa din karoon malabot ako ni Soriano. Makiga naman to karoon si Rodel.
1: Patay ko na siya, Rodel.
0: See you tomorrow. Madabong salamat sa mga nag-join, sa mga take on duty sa buong evening. Salamat gid sa pagpasulod sa amon nga pagwaragwag. Kag sa tanan nga station manager, sa tanan nga XFM radio station sa Negros, kag Panay Island. Kag madamo man nga salamat sa amon boss, Boss Rem, sa amon CEO, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Music, more variety, XFM. Hala, ka-exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms present. Sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Dari, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dayon, wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasaldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is ko na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit.
4: Mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Sister Pain!
19: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlawang Trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
18: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting horas, XFM, Philippines, las 4:07 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting sa impormasyon!
1: Exciting sa balita!
2: Exciting sa istoryahanan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Panguna, mata na!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!

0: Bugtaw, bango na, aga na! Maanyag nga aga ka to pa, exciting Pilipinas na. Martes, petsa 14 sa bulan sa nga Hulyo. Kamusta nga ton nga aga? Kamusta nga ton sining nga bangon? Welcome sa pagpangalagad sa Martes edisyon sa nga exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Temporaryo kita sa Gyapon nga magapangalagad sa pangalan sa inyo regular anchor sa siling programa katropang Alvin Dines Arabang. Ako naman ang inyo talos nga lagad, katropang Mario Hilongo. Nag-welcome sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga bangon? Sa aton sa nga mga drivers nga aga pa nag-laray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton nga mga mangunguma, negosyante sa mga nagakalain-lain nga mga merkado publiko. Aga pa nagabugtaw sa mga estudyante ginikanan.
1: Exciting Philip.
0: Aga pa nagabangon may klase diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Balik sa normal sa aton sa nga mga taga Palamate. Mayo na nga aton nga tiyempo despite nga mayara sa nga nagapasulod naman nga weather disturbance sa Philippine Area of Responsibility. Libat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga las 5:30 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang don nga mga balita kaga impormasyon pagkatalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa tagsa kaagang aton masami nga pagpahanumdom, hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo sa aton sila nga pagbangon, pangamuyo sa pagpasalamat sa aton nga mahal nga Ginoo nga nakatulog kita sa mahamuo kagabi, nakabugtaw kita sa subungan kaagahon, and sa aton nga pagbugtaw, panibago nga bugay kaga panibago naman nga paglaom. Bisan sa simple lang nga tinaga nga thank you Lord, makapasalamat kita sa aton sila nga mahal nga Ginoo. Mabatian kita mga katropa sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa nga inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton nga mga social media platforms sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Andoan naton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radyo Patrol Iloilo Facebook pages. Sa YouTube mga katropa, inyo makita kag mabatian, i-like and subscribe ang YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo para updated kamo sa mga balita, impormasyon, issues, current events diri sa aton sa lokal, nasyonal, international sa aton nga mga katropa. Kabay pa nga updanyo kita no sa pag talakay sa mga issues sa subong kagahon diri sa pagpangalagad sa nga exciting Pilipinas. Mga balita nga importante nga dapat mahibaluan sa aton sila nga mga katropa kay ano gani katropa ang genre? Hawak mo ang beat. Oh, bangon. Dapat hindi kita ma-late sa aton sila nga mga klase, kapin pang mga ginikanan nga nagadulong sa ila sila tagsag ka mga kabataan. Mahibo man kamo magkapadala sa inyo nga mga mensahe, makareact sa aton sila nga mga gitalakay nga mga issues diri sa XFM 100.7 Iloilo sa pagpadala sa inyong mensahe pinagi sa Facebook page sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sige, like kag i-share ang aton nga live para madamo kita sang mahatagan sang impormasyon sa subong nga kaagahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga balita nga aton sa nga pagatutukan sa subong nga aga, tinatural. Ang ikaapat nga adlaw o ikaapat nga hugnat sa impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Di kahapon daw hasta kagabi, hasta na oras tong impeachment trial katropang John Raymond, hasta lasutso. Ika-second pa lang to. Ika-second nga witness ang pag-presentar sa prosecution na panel and ang nangin witness nga ginsalang kahapon amo si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok. Pero antes pa man sang pagsugod sang pag-presentar sa ikaduhang witness sa prosecution ng mga katropa, may pila pa ka mga diskusyon hanungod sa hingyo nga pag-asalang kontani. Subong ginduso sang prosecution panel sa impeachment court na supposed to be subong adlaw i-schedule nga i-salang si NBI Director Matibag katropang John Ray, pero daw wala gin pasugtan sang impeachment court katropang John Ray ang prosecution nga i-presentar subong adlaw sa ikalimang hugnat sang impeachment trial. Kay Tani, i-presentar nila subong si NBI Director Matibag. Kay daw may nakaschedule si Director Matibag na din to, yung makadtos Thailand. Pero daw ay ginpasugtan. Kaysa nagligad nga si Mana, wala mahambal or why ma-schedule sa prosecution panel ang pag-presentar sa kay NBI Director Matibag. So sa baylo, sa aton sa ding mga tagpanamati, si Director Matibag sa National Bureau of Investigation i-schedule kag isabina, no? I-schedule siya sa Hulyo 20 sa masunod nga Lunes, no? Sa aton nga mga tagpanamati. Iti medyo puno-puno kagapon katropang John Ring utok ta sa pagpamati sa impeachment trial, di ba? No? Again sa kay Vice President Sara Duterte. Kay NBI Director, Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa aton siling mga taga-palmati. Tikiron, bantayan ang dugang siling pag-cover naton sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte kay Las Otso na tapos sa gabi and mag-resume karon ang impeachment trial kay ang conduct sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte from Monday to Wednesday katropang John Ray. No? So may mga nakaschedule nga presentar sang prosecution panel parte sini sa grave threats nga gin presentar, no, sa articles of impeachment mga katropa. 4:18 ng aton nga oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro o sentro. Ano nga do na anad sa sentro katropang John Rayo? Sige lang kay ti udtoin man. 4:18 ng aton oras nakapangapi na kamuda. Sa matugnaw nga tiyempo, mga pita. Mga pe, kita kaysa tagsa kaaga, mugid man niyang usually nga ginahimo sa aton nga makauturan, ang pagpangape. Pero sa pagpangapita, hindi dapat nga basta-basta lang nga klase sang kape. Dapat mga pe, kita sang kape nga healthy, kag ang kape nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga medyo daw lang alang pangitsurahon, di ba, lisi ka tropang dyan, kaya kay gwapo na ni Daan. Pero sa amon, iyang medyo alang-alang, mga pilang tayas ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Naman na kaya, madugang-dugangan na nga ton nga gwapo. Hindi bla Mamery Ricabar. Siling ni Mamery Ricabar. Nga good morning. Happy Tuesday. Sir Mario, take care and stay safe. Stay healthy. God bless you and your family. Di mga pitaya Mamery Ricabar dira sa Florida, USA. Sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo. Kagang kape sa mga gwapa. Inibangod nga mayara sang mangosteen, may turmeric, may real coffee beans, may garlic, may spirulina, may moringa. No? Extract mga katropa. Gindugangan sang glutathione kag collagen. Ang glutathione nga nagabulig sa pagpaputi sang aton silinga panit, nagapanami sang aton silinga panit, kag ini ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sang mga gwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Bisan sa kape lang yako na hambalon sa ibang at ikagwapo sa imo. Ang matapos mag-kiay-kiay ka na yabi katupan dyan rin, hindi bala? Kaya ang ginapangapi mo, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira sa mga kautoran naton, gusto ninyo yung kaping ang benefits ya damo sang may

0: vitamin D3 ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape para sa mga diabetison. Premium D3 coffee mix nakapangape ka na naka vitamin D3 ka pa. Mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Grain Pharmacy kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, Raman sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangita ang official store sa Yesto Health 2011.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa iban nga mga balita, mga katropa, sa balita lokal, oy sa mga taga Banwasang Leon, suspendido sa gihapon ang klase sa tanan nga level sa subong adlaw. Ini base sa ginanunsyar sa Facebook page ni Leon na Mayor Malin Cabana Hulipas. Kaya base sa mga epekto or iniepekto sa gihapon sa pagpanalasa sang bagyo nga si Inday and may habagat pa. Naibaluan nga base sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, di may mga landslide, may mga nagkalaguba nga taytay or may nagkalaguba nga mga hanging braids. Magluwas sa guba ang hanging braids, mayara pa sa aton sa mga katropa sa mga flood control ang apektado naguba bangod man sa sering panalasa sang baha dos ka gulpi lang bala. So hasta subong subong adlaw sa tanan nga level ang face to face classes sa Leon nagapabilin nga suspendido. Leon lang niya, Leon lang para sa aton sa mga katropa. Pero magluwas sa Leon, so far daw ay nakita sa may mga banwa pa nga nag-anunsya nga may suspension of classes. So Leon lang sa tanan nga level para sa benepisyo sang aton nga mga tagpalamati.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4:24 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin ba masubo ning natabo sa minor de edad sa banwa sang Leganes. Sa din kagabi may minor de edad o PWD pa ni katropang PWD pa person with disability. Ang edad niya mga dira sa 14 to 16 years old. PWD ini mga katropa ang nahulog sa suba. Kagabi sa barangay Nabitasan sa Banwasang Leganes. And tub-tub subong missing. Ang natabo sila mga katropa sa initial information. Kagabasi makapakigangot kita katropan dyan Ray sa pulis dira sa Banwasang Leganes for more updates. Kung bala nakita na ni ang missing nahulog sa suba kay ginbinin siya katropang dyan Ray sang iya sila nga nanay kay ang nanay niya nagpangita sang hulaman sang bugas. So ang ilabalay malapit sa suba TPWD ni nga dan katropang dyan Ray 14 to 16 years old. Tinakita siya sang bata nga babae nga nagapangidakon sang 5 years old nga nahulog sa suba sa aton sini nga matag panamati. Base maka-check kita dugay-dugay sang update sa Leganes Municipal Police Station kay daw kagabi bangod nga gabi na dugay nung tatan ang ginahimo nga search and rescue operation. No, so base makapakigangot kita sa Leganes Police Station for more updates sa aton sini nga mga katropa. Kay hay. Pobre man ang minor de edad, no? Makon mo ba lang PW

0: Kasi nga sila ang katropan dyan, Ray, ko na makachansa tada, no? Basi ko na madisturbo tanay aga pa sa taga Leganes Municipal Police Station. Bala naton nga sako man ni sila, but kinanglan naton na kinanglan no naton nga mag check sa nga update eh, no, kon bala ano na ang update sa sering minor de edad sa linya ta. Sino sa linya ta, katropan dyan, Ray? Sige, Leganes sa Police Station, sir. Ma'am, good morning. Si katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Yes, magandang umaga, katropang ano.
0: Sir, pasensya agad, sir, sa disturbo aga pa, sir. Si Police Captain Robles, sir. Sir, okay. Sir, thank you sa time, no? Pasensya sa disturbo aga pa, ma-disturbo kami anay. Sir, may latest information na kita kung kamusta na nung status ang minor de edad ng PWD nga nahulog sa suba sa barangay na Bitasan, Leganes, sir?
1: Bali, as of now, sir, wala pa po tayong nare-recover na bata. Then, most likely po, i-re-resume po natin yung rescue operation mamaya.
0: Oo. So, meaning, sir, ginuntatan ang search and rescue operation kagabi?
1: Ano po, sir? Ano po?
0: Sabi ko, sir, meaning kagabi, mga anong oras na itinigil ang search and rescue operation sa paghanap ng minor de edad na nahulog sa suba, sir?
1: Mga around 10 p.m. po.
0: Oo. Pero based sa investigation niyo, sir, paano nangyari ang insidente, sir, man?
1: Bari, around 6:30 p.m. Mga around 6 p.m. po, ayon po dun sa information na nabata naton, yung magulang po lumabas para kumuha ng bigas sa mag-anak nila. Then pagbalik po nila, napansin nila wala na yung isang anak nila. Then sabi po nung tinanong po nila yung anak nila na 5 years old, sabi nung bata, nakita niya daw po yung kapatid niya na nalaglag sa suba.
0: Okay. But at the time, sir, dalawa lang magkasama, yung 5 years old at saka yung PWD na 14 to 16 years old, sir?
1: Opo.
0: Oo. Ang bahay nila malapit sa suba diyan sa barangay na Bitasan.
1: Opo.
0: Oo. Okay. So since nahulog at around 6 o'clock as reported, 10 o'clock, so meaning mga almost masobra sa 3 hours na paghahanap, pero wala talaga, sir.
1: Opo, wala po. Kasi po yung suba po kasi malakas yung agos. Sobrang lakas po nung agos nung suba. So medyo nahirapan po yung rescue team po natin na ma-recover yung bata.
0: I see. Okay. Sige. So mga ano oras, sir, i-resume ang search and security retrieval operation, no? Kasi more than pila na ka-oras ang nangyari ang insidente, Police Captain Enrique Robles, sir?
1: Bali, depende po yan sa MDRRMO kung anong oras po nila i-re-resume. Magko-coordinate lang po sila sa amin.
0: Oo, sige. Okay. With that, Police Captain Enrique Robles, sir, sa time, medyo nakadisturbo kami ng maaga dyan sa inyo, no? Sir, salamat, sir, sa information, ha? And good morning.
1: Yes, sir. Wala pong problema. Good morning po.
0: Okay.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nabatian, mga katropa, si Police Captain Enrique Robles, ang hepe sa Leganes Police Station. Nagapabilin nga missing ang PWD, no? Nga nahulog sa suba. Titiribli ko no ang current sa tubig. Madalom kag babaskog pang current sa tubig. Plus madulom pa katropang dyan, Ray, eh. Isa ina sa mga nagahatag sa kabudlay man sa mga rescuers. So again, untat at around 10:15 kagabi ang search and rescue operation sa sining 14 to 16 years old nga PWD. Ito yung sinanay niya, nagkadto sa paryente nila. Agod nga hulam sang bugas. Tinabilin to ang 5 years old kag ang PWD si Rica Tropan January. Tinanugid ang 5 years old nga bata, ang utod niya, ang libayon niya, nga nahulog ang iya sring magulang. Ahay. So kabay pa nga makita no sa pag-resume kay tinaga nagadepende ni sa MDRMO ang paghimo sa search and rescue operation agod makita ining PWD nga nahulog sa suba kagabi. Last 4:33 na sa aga. Diray sa pagpangalagad sa exciting Pilipinas sa pihak nga bahin sa iban pa nga mga balita katropang genre masubo maning natabo pagid katropang genre yo sa Barangay Rumbang sa Banwasang Pototan Iloilo sang tinalikdan gid lang gabi asa din na motorcycle driver patay sang nabungguan sang wing van sa Barangay Rumbang. Sa pag-interview sang XFM Iloilo sakay police captain Dominic Pareño ang hepe sang Pututan Police Station Katropan January. Kung makita mo ang itsura sang motorsiklo katropang dyan, hindi mo mapuslan mo. Ang iyang motorsiklo katropang dyan, mahambal mo nga sa sitwasyon sa motorsiklo. Yasin o mabuhi pa ayhan. Kung si Police Captain Dominic Pareño pa utod ti Ilya tag daw halos na pihak gidang iyang lawas bangod sa insidente ti di kimo mapatay sina ang sumuhot kasi idalom sang sang wing van lugangan pang head-on collision ang pag bungguan na ikatropan dyan kay
2: Exciting Pilipina.
0: Ang report mga katropa nga ang biktima nga 18 years old halin siya sa ila barangay kitaga residente ni sang barangay Purog sa Pututan and magapadulong kontadi ni siya sa poblasyon sa Banwasang Pututan sang masugata sang isa ka wing van no kapareyol ni katropan dyan ray subay versus sa karabao mo.
2: Exciting Philippines.
0: Imagine mo bala ko na no ang sitwasyon sang motor kag wing van nga sugata mo head on collision. Ti ang report mga katropa nga ining wing van halin sa direksyon sang Rojas City going to Iloilo City ni siya. Nagtuyo nga mag-overtake sa aton sila nga mga katropa sa ginasundan nga asalakyan susway ma way ma talupangdan nga may sugata nga motorsiklo and gintuyo pa kuntani nga ibalik sang driver ang manibela para sa iyang makabalik sa linya niya. Pero di kumukay dako ya ang wing van katropan dyan kayo mo. Ah, tiway kasalbar, patay gin.
2: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Patay ang biktima. May interview kita ipabati dugay-dugay sa kay police captain Dominic Pareño sang Pututan Municipal Police Station. Damo na ganing inambalta sa Masamibla. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sering mga sakyan Kaya waisang spare parts para sa lawas. Ang tao, di ka pareyos rin ang aksidente. Sinigundos na niya katupan dyan, rin mo. Sinigundos na niya. Di ka pareyos rin dasig dalagan sa motor, dasig mandalagan sa awing van. Kaya ma-overtake sa isa ka salakyan mo. Kundi patay ang biktima. So standby ka mo kay pabatita na dugay-dugay diri sa aton nga pag pangalagad sa exciting Pilipinas ang interview naton sa kay Police Captain Dominic Parenio. Sa pihak nga bahin mga katropa sang nagligad nga Domingo madumduman sa aton nga mga tagpalamati mayara sang pagbungguan na isang duha ka motorsiklo sa Diversion Road. Kay sang Domingo may yara sang fan run nga ginhiwat dira sa Diversion Road. Amo ni ganing siling naton bala. Ang fan run okay man eh, no? Why kita again sa fan run katropan dyan kaya? Paiti, para ina sa ton ngay kayong lawas ko nag-ehersisyo ka na, hindi bla? Pero ang aton lang nga nakita de nga ining mga fan run kung tani ibutang bala sa mga lugar nga hindi busy bala, like for example ang Diversion Road okay ba na sang una kay te ang dalan da medyo hindi pagid tama ka busy kay adin kay mo nakita kung kaisa nga ang fan run las 5 payas kagahon de ganin las 4 payas kagahon ni close na ya katropan dyan rey launas kagahon man. Hindi bala? Din ka na yung mga kita nga las 5 or las 4 pa sa aga ang fan run pero i-close na nila ya launa las 2 kagahon. Ang intindihan taman ngang Diversion Road da tilapad na no? Nga nami gidman nga hiwatan sang fan run ugaling kay ti busy street na yan katupang genre mo. Again, ginaklaro na, tunway kita again sa fan run. Pero kuntani sa mga events ng fan run, ibutang na. Like for example, dito ibutang sa Sunset Boulevard. Kahit ginapabugal naman na kaginapromote naman gani ang Sunset Boulevard kito pang genre. Hindi bla, no? Why not tabi nga dito ibutang para nga daw manami ang maligwa. Hilway man ang Diversion Road eh kaya daw ang iba niya doon namitan nga dira nang ibutang permis sa Diversion Road waya sang simana nga wala sang fan run iya mo no? Dito sa mga pwede man to gani sa may festive walk Sunset Boulevard yun ah nami kay Dorodiritso. Di ka pareho sa day sa nagligad ka Domingo, gin-closed ang isa ka side sa dalanda. No? May ti, ang dalanda, one way mo. No? Ang from Samba going to UP and then from UP going to Sambag, no? Nga side te usually ang ginagakatabo dira ng isa ka side gina-close kumayara sang fan run and then ang piyak nga side gina-himo nila nga two-way traffic. So sang Domingo mayara sang aksidente nga natabo involving sa duwa ka mga motorsiklo. Di may mga balita nga kuno atong mga nagbungguan ay katropan genre do nakainom kuno to. Nakainom. Di bangod sang insidente nga natabo sa tong nagligad ka Domingo, may official statement ang Iloilo City Government. Nga gin-post kahapon sa ilang official Facebook page sang Iloilo City Government. Ang official statement nila nagapahayag kapo niya official statement July 13, 2026. The Iloilo City Government expresses its regret over the motorcycle incident that occurred along Diversion Road during a fun run over the weekend. We hope for the immediate recovery of those who were injured. Kay Tiara, pasubong sa ospital. Based on the report by the Public Order and Safety Management Office, kung POSMO, the motorcycle rider was allegedly under influence of alcohol. The rider and the bike rider had already fallen near the San Rafael stoplight, where they were assisted by our traffic enforcers and advised not to continue driving. So, sunok sa report sang POSMO nga ang rider kag ang ang driver kag ang iyang back rider daw solve na. Ah, katropan dyan, nag-inabisuhan na sila nga ti nakainom ka mo, hindi nakamubi mag-diretso pa. Pero still, nag-continue ko nun sila sa Gapon sa pagdala sa motorsiklo. They were likewise informed that the traffic along the route was on two-way scheme and instructed to keep right due to the ongoing event. Kiti may ara sang event gani sang Domingo. So despite these warnings, the rider allegedly continued driving, which eventually resulted in a collision with another motorcycle. Pero ti, kung hubog na to katropang January, kung nakainom na to, araw to pa nga, amo na ka, kwansubong, amo na ka istrikto sa pagpatuma na to sang driving under the influence of liquor, katropang January. Kung ikaw be sa wayon, katropang January, sang traffic enforcer, no? Iba na na, ginadakop kanina kaya driving under the influence of liquor. Pero te, maabotan na pabi, masilay nga te, for humanitarian consideration, why na lang gindakop? Ginsaway lang. Dugang katropan dyan, Ray, sa statement, we regret that this unfortunate incident occurred and overshadowed what was otherwise a successful community event during promoting health and wellness. Okay, ginaya ang health and wellness. Kiti ang fun run health and wellness mo. The organizers of fun run complied with all the necessary permits and requirements, including close coordination with the POSMO and Transportation and Management Office (TTMO) for the implementation of traffic management plan and safety measures before and during the event. We acknowledge the concern raised by the public. The Iloilo City government remains committed to ensuring that activities such as fun runs are conducted safely through careful planning, inter-agency coordination, and the implementation of appropriate traffic and public safety measures. We also remind all motorists to exercise responsible driving at all times. Driving under the influence of alcohol endangers not only the driver and passengers but also pedestrians, events, participants, and other road users. Public safety is shared responsibility and everyone's cooperation is essential in preventing similar incidents. Amo ning official statement katropan dyan, Ray. Sang Iloilo City Government, may kaangtanan sa natabo nga aksidente involving sa duwa ka mga motorsiklo nga nagabungguanay. Pero di ang concern man lang, no, sang publiko nga ti sa kadamo bisang lugar, no? Why not nga daw dira gidya permit sa diversion road daw? Hindi pwede nga dito sa mga Sunset Boulevard. Kay rekta-rekta man ato ka to ba dyan? Ready, bla? Kagtapos, ginapromote naman ang Sunset Boulevard. Oo, oh, di ba? Kay wayas ang Sabado, wayas ang Domingo nga ang diversion, wayas ang fun run mo. Kagtapos, sana silang talaga ni ang fun run ginahiwat, iban, last 4, last 5 ang schedule, last 6. Pero ang pag-closes ng traffic, da, ala una, last 2 pa, da, tama, bala ka-advance, bla? Pero sila nga ba itong natabo nga insidente, ginsaway ang driver sa nga motorsiklo, no? Nga ti nakainom ti. Araw ta pa nga sa tunga chimpo, under driving, under the influence of alcohol. Why gindakop sa nga kuan? Ah, di ba katupan dyan, Ray? Oh, stricto ta. Stricto ka mo gani, bisa nang nakaano lang. Di ba, saton nga mga katupan. Pati, do ka damo sa mga nag-react bala, na, kay, amo na gani na talupang dang daw, nga paborito gidya sang, sa hiwatan sang fandra, no? Ang diversion road. Ti siguro basi masiling silang ati namin diya sa diversion road ya kaya ang dalan na is malapad. Ah, di ba dyan katupan dyan, Ray? Malapad, ginman mo, no? Ah. Di ka yuhom ka gitaw. Gayuhom ka si katupan dyan, Ray, oh. Ti ang mga biktima subong ara pa sa ospital. No? Pero ginapanindugan niya sang city government nga ti ang organizer kompleto ti way hindi man siguro pag ipasugtan nga magkandak sang panranda ko na hindi kompleto sa sa permits kag nakakomply sang requirements sa ugaling ang reaction lang sang publiko nga ti sa kadamo sang lugar pwede man to sa Festibook, pwede man sa Sunset Boulevard o yun lang mga lugar lang nga hindi tama kabisi haw no? Muna ganisin naton Sunset Boulevard ideal gid nga nga kandakan sang fun run i-close dito Sunset Boulevard sa within sa sakop sang Iloilo City eh no? Di ba katupan dyan kay? Kaya ginapromote naman bala ang Sunset Boulevard. Di may mga konsihal nga nag-suggest man nga ang pagkandak sang fan run, pwede sa mga lugar lang medyo-medyo do hindi gid hindi man kapariyo da sa diversion road. Although nga ti bastante man sa mga precautionary measures puti nga diragi daw katupan dyan Ray pamangkot man lang na diba si kon makonsider man sa pilakadlaw nga sa nga ton sila nga mga opisyal natituod no kaya daw tama kabisi sang diversion road Sabado Domingo. Pwede pasugta naton pero dito lang ibutang sa mga Festibook da or dito sa Sunset Boulevard. Eh nami man to ang sa Sunset Boulevard ah. Abe ano ang masay niyo katropan dyan Ray? 4:51 na nga itong oras sa dere sa itong pag-pangalagad sa Exciting Pilipinas. Kadasig sa oras oh. Dugay-dugay ma. Gapangilay si katropan dyan na rin sila nga, ops! Wait! Sinya-sinya, makomersyal tanay. Why problema? Ini nga bahin sa ito nga pag-pangalaga ng Boylog, ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Mga suplemento ni nga kinanglanon ginaton para magapabilin kita nga healthy. Malikawan nato ang mga bukol-bukol sa lawas, subagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule na may lima ka mga ingredients, mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kaga spirulina. Ini ang manggiranon sa antioxidants and anti-inflammatory properties. Bangod man sa mga ingredients niya, mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo sa aton ikayong lawas. Malikawan nato ng mga pagtubo sa mga hubag-hubag, arthritis, rheumatism, High blood pressure kag iban pa nga mga klase sang balatian. Prevention is better than cure. Tumar kita sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule of the naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga Vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Mayara sang Vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Para ma agapabilin kita nga healthy, tumar kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang mga suplemento yung nakabig naton The Ultimate Trio. Aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal naton sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Bili naman ma-order online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kaga premium D3, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton siling mga commercials. Please stand by.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humparikus beans. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. At always alert.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, las 5:04 na sa aga. Pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa exciting Pilipinas sa aton sa nga matag palamati. Good morning anay and happy listening. Kaya nung nonong sarangannya do, nung nonong. Gapon nagbalik na baligya si nung nonong sarangannya. Damo gapon to sa mga nagatambay. Nung nonong. Ano ang darapli on ta dyan? Kaya kung anong pala mahawon ta dagiron? good morning, happy listening kay nung nunong sa kanya. Good morning man sa kay nung Henry de Rilon, dira sa Rizal Palapala 2. Kaya paring boy, mortel paring boy! Good morning, happy listening, dira sa Vince Barbershop, kay kagawad Helen Mortel sa Ungkaharo. Good morning! Good morning man kay Kapbot sa Florentine, dira sa Barangay Katropa sa Kapihan sa Molo. And kay Kapato Kim Sing, kay Kap Ising Villanueva, Kap Ising! Ang pinakamanamit nga Pansit Molo sa bilog nga kalibutan. Kap Ising Pansit Molo, Biyernes ka makaon, Sabado ka gutomon. Good morning landa sa mga nagapangapila sa Barangay Katropa Kapihan sa distrito sa nga Molo. Kay Parisael, adra sa Dikrib, good morning. Kay Amari Divine, basi gusto niyo sang venue nga manami da, no? Sulhay, barato, and accommodating ang tagiya. Pwede ka muna makakadto sa Dikrib, ara lang sa Black Tree Lot A, Don Francisco Village sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro. Good morning man sa Maymays Bukuhan, kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy and kay Mrs. niya da, no? Berdin Karesma, good morning. Also sa mga taga Dikamay Eatery. Dira man sa Just Doing Eatery sa may Balabago Haro. Good morning. Happy listening lang. Salamat din sa pagpamati da, no? Sa aton sining pagpangalaga. Daligid lang kita ka standby si katropang Febby Borge Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital na Pulo Cabanua. Sa probinsya ang nagtanyag sang libre sakay sa mga mag-apply sang trabaho sa mega job fair sang peso Iloilo kay sa kanay 16 sa Webes mayara sang peso job fair nga pagaymuon dira sa Iloilo Provincial Capital. Katropa mo sa balita, katropang Febby Borge Tibor Morales. Live report.
3: Piso Iloilo magahiwat sang mega job fair. Ginpayag niya Piso Manager Dr. Cynthia Dario nga may 98 ka local kag overseas companies. Ang nagkonfirmar nga magbasakop sa job fair, may ara 14 ka overseas recruitment agency, 12 ang land base, kag 2 ang sea base, may 24 ka local employment, kag may ara man para sa senior citizens, may job orders nga 10,388. Hiwaton ang mega job fair sa Hulyo 16 sa Capitol Lobby, kag Kasariala, may one-stop shop nga mga government agency nga mag-cater sa nga kinanglanon sa mga job seekers. May napulo ka local government unit ang nagtanyag sang libre sakay sa mga job seekers. Ang Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Baratacvijo, San Miguel, Badyangan, Saraga, Tigbawan, Kagigbarasa. Sino kay Dr. Dario, tuigan ini ginahimo sang Piso Iloilo kaginapasanto sa pagkatapos sang graduation.
4: Ang Piso Mega Job Fair.
5: Yes, maayong hapon sir, no? Sa July 16, 2026, may ara kitang pagahiwaton nga peso mega job fair diri sa Kasarial de Iloilo kag sa Capitol Lobby. So this is our mega job fair nga ginaheld every year. Kag ginatabo ini nato no kay tisubong timing gid kay bag-o lang nagtapos ang graduation. So damo ang aton nga mga job seekers. And as of now may ara na kita nga 98 nga confirm participating local and overseas companies. May ara kita 14 ka overseas recruitment agencies wherein dosi sini ang land-based kag duwa ang sea-based. And may ara kita nga 84 nga companies for local employment. And also, as to the number of job vacancies and job orders, may ara kita suma total nga 10,388. Ang breakdown sini, may ara kita 5,991 for local employment or job vacancies, and may ara kita job orders nga 4,397. And also no, may ara kita nga mga special lanes nga para sa aton nga mga PWDs. May ara kita nga nag-cater for senior high or even high school, and may ara man kita nga mga employment for senior citizens. And of course, indiin madula no kay ti subong ara ang kinagamo sa Middle East. So ara man gihapon ang aton nga linya para sa aton nga mga returning OFWs.
4: Sa inihwato ni Doc?
5: Pagahiwaton ini sa Capitol Lobby kag sa Grand Social Hall sa PIHA.
4: Okay. Ano oras ma-start ni siya?
5: Ma-start ni siya from 8 a.m. to 4 p.m.
4: Okay.
3: Si Dr. Cynthia Dario, ang hindi nga balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men, para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang, Phoebe Boyce, Tibor Morales, XFM News.
0: Live report! Exciting Pilipinas!
2: Thank you kay katropang Febi Boards Tibor Morales, report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. So sa mga job seekers da, sa aton sa mga bago graduates, so preparahin ka mo sa damo ng resume para sa pagkanto ninyo sa Iloilo Provincial Capital sa Webes para sa Peso Mega Job Fair sa Iloilo Provincial Government. Damo na ka mo sa resume da nga pwede ipasa sa mga kumpanya nga gusto ninyo applyan. Kay manami ni katropan dyan, kayo mo ang Peso Job Fair. Kaya kung may ma-on the spot hiring kasi na dire, spare discussion sa nagligad sa programa servisyong OFW katropan dyan rin. Kung ma-hard case na dire on the spot, and ang DSWD, mayaran ni sila sa program nga kung makapasar ka, sa qualified ka sa programa do may pagabatunon ka katropan dyan ring benepisyaryo or benepisyo no para sa programa asang DSWD. Lipat lang ako na itong program gin-discuss last time ni Doc Cynthia Paricondario. Pero nami ni, no, sa ato sa matag palamati, labi na sa subong at simpo nga damo kita sa mga graduates ang gina-produce. Tapos, ang opportunity sa trabaho, bla, no? So, damo sa mga oportunidad, basi pa lang niya. Why ka ba niya pierdihon? Ang imo daya nga pierdiya katupan dyan. Hindi mo magaling makonsider niya pierdi. Kiti, kung kapangita ka sa trabaho, natural ginaya nga masakripisyo ka. Di ba, si palang kung sa pag-apply mo daya, hard on the spot ka, or di gani, dira lang pamaagi nga makapangita ikaw sang establishment obra. Di ba, katupan dyan, okay? Oh, so, sa mga job seekers na, no, sa PETSA 16 na, ang Peso Mega Job Fair sa Iloilo Provincial Government.
0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Las 5:12 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning anay sa kay Ma'am Emily Altiliero. Good morning. Happy listening. Salamat gid sa pagpamati no diri sa aton nga pangalagad. Kay Ma'am Kisuna Ramen nga pamati sa aton si Maninay Grace Madarico dira sa Israel. Maninay, bao daw ma for good na gid. Daw subong tublang schedule sang last hearing. Kay ma for good na si Maninay Grace sa Pilipinas. Mapuli na siya from Israel. Sige Maninay, maka-enjoy kaya while ma for good ka naging dyan sa Pilipinas. No? Budlay man magsagay ka trabaho bilang OFW abroad ka tropan dyan. Kaya mo, abi nila ati abroad ni OFW ni. No? pero wala nila mabalaan kung ano ang kabudlay sang trabaho bilang isa ka OFW. Kay Ma'am Lucel Capio, good morning. Kay Ma'am Hermite, no, good morning. Kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, good morning. Happy listening.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Subong mandira sa Magsaysay Village sa La Paz kay Naimila Cordero, good morning. Happy listening kay Nimi Cordero. Also, good morning man sa kay Kagawad Arlene Ibanghilista dira sa Demokrasya Haro. Kay Naibikbik Mandarico, da, good morning. Kay Lisa Complisa, good morning. Happy listening. Kay Catherine Biloso sa Sambaga Haro, good morning. Happy listening. Sa atong sa mga coordinators, no, sang katropa listeners and solid supporters, kay Kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan. Aton nga district coordinator dira sa Arevalo District. Also sa kagawad Alan Ilanggos. Gawad, good morning. Good morning man sa kay kagawad Tony Itoriaga.
0: Exciting Pilipinas.
2: Good morning man sa kay Serbo Sayon, presidente sang senior citizen sa Kalaparan. Good morning, happy listening, listening na da kay Ronel Daroca. Nel, good morning. Kay Gabi Gabo dira sa Mandoriao, ang aton nga coordinator dira sa district coordinator naton sa mga PWDs and sa mga senior citizens sa Mandoriao district. Kay Ronel and Michelle Abogadel sa Mandoriao, no? Kay Kagawad Arnel Edesman, long time no see si Kagawad Arnelao. Kamusta na da kay Sir Bobby Bolivar dira sa Sook Arevalo kay nanay niya da, no? Gapamati sa Sook, sa mga taga Sook Arevalo, da, good morning. Kamusta si amigo ta Jimboy Vilches Muyaman? Boy, musta ka na da, boy? Makachimpo, ma-share naman ta da, boy, ah, no? Sa Arevalo. Sige. Oras tala, 5:15 sa tonsiling apag pangalaga diri sa Exciting Pilipinas. Sa nasiling tana, ipabati ita katropang genre ang interview naton sa kay Police Captain Dominic Paranio, ang hepe sang Pututan Police Station. Kay hi, kaluluoy maning natabo nga aksidente yo ang biktima patay gid, no, sa Barangay Rumbang sa Banwa sang Pututan. Kita yung itsura sa motoro, Suzuki Rider na katropang genre, no, ang nakabunggo, ang nabungguan niya head-on collision sa tunga sang motorsiklo kag wing van daw, subay lang kag karabaw katropan dyan kanin bawa yay, no? Aking atong sering interview sa kay Police Captain Dominic Paranio, ang hepe sang Pututan, kung paano natabo ang aksidente katropan dyan kay.
6: So kagabi sir, last day sang 10:30 sa kagabi hon, July 12, 2026, may ara kitang reported na vehicular accident sa Barangay Rumbang, Pututan, Iloilo, na ang duha ka vehicle nga involved is isa ka vehicle 1, isa ka Suzuki Rider 150. Ang vehicle 2 is Bushi truck wing van.
2: Mm-hmm.
6: Plate number CC-B8236.
2: Anong kastada, sir? Paano natabo ang aksidente, sir?
6: Bali, ang vehicle 2, which is ang Mitsubishi wing van, nag-try nga mag-overtake sa isa kasarakyan sa unahan niya. Then, sa pag-overtake niya, nag-silo siya sa piyak niya lane. Dito, nakuratan siya, nabigla siya, nga may ara sa kasalubong. Then, nag-try siya mag-wave pabalik sa inya, ang alinya. Kaso lang, dito na natabo ang insidente. Nabungguan na niya ang isa ka motor, which is a Suzuki Rider. Kagin-drive ni Yunil Poblacion Pilgrino, sir. 18 years old sa taga Barangay Purog, Pututan, Iloilo. So, ang motor, sir, is direction niya is halin sa balay niya, which is sa Purog, pakadto direction sa Barangay Poblacion, sa Poblacion Pututan. Then, ang vehicle 2, which is ang Mitsubishi Rider, Mitsubishi truck wing van, is halin siya sa Capiz, padulong siya sa Iloilo City direction. Then ang vehicle 2, which is ang Mitsubishi truck wing van, samtang pakatusan sa Iloilo City, may ara siyang sa unahan niya sarakyan na gusto niya overtaken. Then pag overtake niya sa sarakyan, wala niya ginasignalan niya man ang ano, ang motor. Unfortunately, naabot din siya bisan na gusto niya na magbalik sa piyak na linya.
2: So kung namang head-on collision, galing sir?
6: Yes sir, head-on. Head-on collision.
2: Dasig ang dalagan sa driver sir, sa motorsiklo?
6: Base sa damage, dasig sir.
2: Okay. How about sir ang wing van?
6: Same sir, same.
2: At pareho nga dasig ang dalaga nila?
6: Oo sir, oo.
2: Okay. Ang driver sa wing van sir, sino ang driver sa wing van? Ang taga doon?
6: Ang driver sa wing van, sir, kinilala natin kay Ryan Dumilig Castillo, 47 years old, married, lalaki, kaya residente sa barangay Rizal, Pontevedra, Capiz.
2: Ang injury, sir, sa biktima, sa motorcycle driver, di nang iya injury?
6: Base sa picture, sir, nautod ang iya nga tiil. Ang ulo niya, sir, daw natunga, inalapakan sa ano, sir, nagsulod siya sa dalam, sir, mo, sa truck, sa wing van.
2: Complete.
6: We are waiting for, ano, sir, so, for the final results ng iatod sa ano, sir, sa hospital. Pero for the meantime, sir, based sa pictures na recovered natin, kaya investigation natin, may ang iyan na agumas mga utod sa tiil kaya na tiyak ang ano niya, sir, sa itsura niya, sa ulo niya.
2: Oo, na kompleto man, sir, ang driver sa helmet, kompleto man sa papeles sa driver's license?
6: Sa driver
2: sa motorsiklo?
6: Ang sa subong, sir, coordinate pa kami sa, no, sa family regarding sa driver's license. Pero sa ano niya to, sir, sa actual, sa possession niya mismo, wala kami may na-recover. Pero ang sa piyak naman, may ara siya driver's license. Oh. Pero separate naman na, sir, iba man sir ang violation sa liability sang wala sang driver's license. Oh. And sa natabo sa subong nga ang kaso is a request in prudence resulting to homicide.
2: So detained di ako ng driver. Nabatian mga katropa si Police Captain Dominic Paranio, ang hepe sang Pututan na Police Station. Ten driver ara subong sa custody sang police reckless imprudence resulting to homicide ang paratubangon niya nga kaso. So, detain siya sa gapon sa Pututan Police Station. Pero masubo ang natabo sa driver

0: maximum sustained wind is 65 km per hour. Dati nasa 80 km per hour. Movement kaya sa karon nasa northwest toward at 25 km per hour. Dari naman sa atong sa may western Visayas, particular na sa Lilo, para yung experience sa mga kundi sa Magalumon, tugtog Magalumon niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated yung mga pag-ulan pag-ulan pag-ulan dala sa mga kalangitan ng storms. May natugtog makasarangan naman yung hangin, magaling na magkata na katong dala sa magatnan, magdala sa mga makana itugtog makasarangan ng balon sa paragatan. Ang tansa sa temperatura na sa 25 tugtog na nila sa 50 sentigrado, ang adlaw magabuntang alas 5.35 karon niya aga, magatunod alas 6 sa 17 sa hapon. Kita mo na yung pinakauling lakas ng panahon, gikan din sa Iloilo Pag-asa,
1: Engineer Cha, mangkot lang kita, no? Why pa ni sang nakasulod sa PAR ang weather disturbance naton? Kag kun makasulod sa PAR, ano may epekto, may direktang epekto ini sa aton, Engineer Cha?
0: Ang ini nga tropical storm sir, ari na ini susulod sa PAR, nakasulod din sa PAR alas 12 ini sa para inasaan.
1: Ah, pero why man direktang epekto pa sa aton?
0: Yes sir, wala ini direkta nga ito sa ato na malayo ini nasa boundary pa ini sa PAR and kung natin pagkasundo na ini nga forecast track pag asunod niyo sa PAR ma-record ini maliwat pag wala sa PAR karoon sa gabi.
1: Ah, okay. With that, Engineer Cha, salamat and good morning sa inyo dira sa PAGASA.
0: Welcome sir, may nyo sa liwat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Engineer Charlie Depra sa PAGASA Iloilo sa aton nga latest weather update. Oras sa XFM Philippines 5:25 sa pagpangalagad sa exciting Pilipinas. Sinigabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa VisionX Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sa kataratag, glaucoma, kag pterygium. Ang VisionX Plus nagabuligman agud nga magapabilin nga mangin masana nga aton pananawan inibangod nga mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin 500 mg of gel capsule. Ang suplementong produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabuligid agud nga maproteksyonan ang aton sining mata. Magtumar kita adlaw-adlaw sang VisionX Plus. Mabakal sa mga butika nationwide kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. By the way, sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka muna makapukonsulta sang libre. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Mabakal nyo manda ang tanan-tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo nga mga produkto sang Yes to Health. Bisita ka muna bukas ang Yes to Health Wellness Center halin Domingo tubto Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Contact lang kay Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Araman din si Ma'am Gina Impinado kag si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-giya sa inyo, mag-assista sa inyo sa inyong pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Alang-alang na kita sa oras, it's Turbo Time na mga katropa, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga, kaglabuwas ka, ganibasko ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. magtumar sa isa ka kapsula. Kaya sigurado nga mas manami, kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Basko ka kung nakaturbo ka. Standby sa masunod nga programa, ang The Secrets of Health. Para sa inyo ikayong lawas pamati kamo kay may mga tips kamo dira na makuha kung paano naton amligan ng aton ikayong lawas. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health.
4: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang iyong lingkod, Sir Michel Hinas, isa sa iyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gasto at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
5: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
5: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. ating papag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa ating pong pangangatawan, anong mga nadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So, pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
6: Ayan. So, sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
5: Yes,
6: ano?
5: So,
6: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So, yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So, yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Yung mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
5: Parang ganun to.
6: Oo, sobrang
5: pero
6: laki.
5: Hindi
6: ano?
5: Proportionate yung
6: hindi katawa. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
5: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
6: Oh, yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-palit sila. Eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? Na hindi na normal tingnan. Tapos, bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
5: Mm-hmm.
6: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
5: Mm-hmm.
6: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
5: Mm-hmm.
6: O tumatangkad o lumalapad.
5: Ayun. So mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad. So yun po mga kakilala ng mga doktor, or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
6: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
5: Mm-hmm.
6: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan. O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
5: Ayun. Maraming salamat, Doc. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para maano yan siya, maano talaga, pinpoint ano, eh pwede magpa-suri kaagad mga kaibigan sa pinakamalapit na mga paggamutan.
6: Ito pa naman ano partner, itong pituitary gland, eh napakaliit na gland nito.
5: Oo nga.
6: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
5: Mm-hmm.
6: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
5: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor ano, sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
9: kinabukasan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Para sa malakas na buto,
13: Premium D3.
12: Matibay na immune system,
13: Premium D3.
12: Proteksyon sa bacteria at viruses,
13: Premium D3.
12: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
13: Premium D3,
12: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
15: The Secret of Health.
5: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
6: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
5: Mm-hmm.
6: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling.
5: Oh.
6: May limitations ano. Pero yun nga lang may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
5: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
15: VisionX! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
15: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin!
11: VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
5: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
6: Mm-hmm.
5: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
6: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, mm-hmm. pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo mm-hmm. ano para maiwasan ito. Ganun pa man itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So kung ang ating pamumuhay kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
5: Oo nga.
6: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
5: Yun nga.
6: Pero ang sama ng pakiramdam, parang mm-hmm. sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
5: Yes.
6: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam.
5: Mm.
6: Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
5: Mm-hmm.
6: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit. na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner, eh.
5: Dami to.
6: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So, sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Wow. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung, ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm. Eh, siyempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
5: Nako.
6: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
5: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin, ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
6: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Mm. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo, ha? Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
5: Ngayon, ha? Ayos, mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
18: Samsung Plus Gold.
19: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito pong aking kamay po, may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Mayroon po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya, malakas po ako.
18: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
20: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
18: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
22: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
5: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
6: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po, mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
5: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano, yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman. Ano?
6: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. may instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo tatrabaho ng mabigat.
5: Mm-hmm. Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
6: Naku, yari.
5: Delikado po yan, ha?
6: Baka madoble yung loss-loss,
5: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
6: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Mm-hmm. Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Mm-hmm. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang itake para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
5: Yes,
6: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
5: Minsan kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
6: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
5: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
6: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na malusog na katawan.
5: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linya lingkod, Sir Michel Hinas. Patsamandalang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Yes to health!
4: XFM.
7: XFM.
24: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Madayat na ko bukas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, las 6:12.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kay probinsya sang Iloilo. Ining express balita sa aga Martes, Hulyo 14, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Malabot sa 40 ka mga kabarangayan sa Leon, apektado sa malay niya panahon, sunod kay Mayor Maria Lina Hulipas.
1: Hanging bridge sa Leon nga nautod, i-demolish na lang kag pangayuan sang bago nga budget sunod sa provincial government.
0: Naguba nga bayin sa flood control sa Buntalan, Leon, daan na sunod kay Mayor Maria Lina Hulipas.
1: Pagkadto sa nabukid nga parte sang Leon, gina-discourage ni Mayor Hulipas matapos sa mga nagluntad nga landslide sa nagligad nga adlaw.
0: 37 anyos nga lalaki nga naglumpat sa suba sa barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo, nagapabilin nga missing.
1: Driver sa motorsiklo patay sa nabungguan sang wing van sa Pototan.
0: Kalitaan sang sunog sa Estancia Feeder Port, ginabanta naglabot sa 126,000 pesos. Headlines sa Balita National, ikapat nga adlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte, ginpatigayon kahapon Hulyo 13. Kaduwang witness ng prosecution, ginpakilala.
1: Pag-testify ni NBI Director Melvin Matibag, gin-request ang prosecution ng schedule sa Hulyo 14, kaitano nagpabutsag nga ini ang bad taste para sa iya.
0: NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok gin-presentar ang mga ebidensya sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kung ginaaligar nga mga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos sa ikaapat nga adlaw sa impeachment trial.
1: Kaakig ni Vice President Sara sa controversial video ginlaragway ni Attorney Lotok bilang furious kag fuming mad.
0: NBI may nakita nga disturbing utterances sa nangin statement ni Vice President Sara sa press conference sa Oktubre 18 kag 23 o kwan kag Nobyembre 23 sang 2024.
1: Samtang paghambal sang observation ni Attorney Sheila Season, lead defense ni Vice President Sara Duterte, ginsaway ni presiding officer Escudero.
0: Pag-mention ni Attorney Amanda Ligutan sa prosecution ng Vice Presidente ng contact sa assassin in objection defense, kanaga panindugan ng walang Vice Presidente na kamit lang sa nga mga tinaga sa video ginpresentar bilang ebidensya.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano gingisa si Attorney Jeremy Lotok kung bala nag-imbestigar gidman ini sang maayo angos sa konklusyon sini nga nakakomit sang grave threats ang Vice Presidente.
0: Prosecution nag-object sa pag-dig in sang depensa sa relevance sang affidavit of investigation against submit sang DOJ. Presiding Officer Escudero gin-overrule ang objection.
1: House Prosecution Spokesperson Ace Barbers nagapanindugan nga hindi maapektuhan ang diskarte sang prosecution in kaso mag-abot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
0: NBA Director Matibag ng hinyo o masang mas temprano nga petsa sa pagtistigo sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. And this one, ginpatigayon ang impeachment ako na yung kaapat ng impeachment trial kahapon.
1: Attorney Melvin Matibag, ginapakadto sa Senate Impeachment Court sa Hunyo 20.
0: Senator Mark Coleta, fit to travel na sunod sa PNP.
1: Samtang DOH Secretary Ted Herbosa na naugna sa iyang pwesto, Jose Pujalte Jr. gin-appoint bilang bagong Health Secretary.
0: Grade 4 pupil gin-kumpirmar sa Department of Education Cavite nga napatay matapos ang deworming sa eskwelahan.
1: Bulkang Mayon, liwat nga nagbuga sang uso o sang uson.
0: Headlines, balita international, anong patay sa liwat nga pagpangatake sang Israel sa Gaza?
1: Samtang mga napatay sa nagluntad nga linog sa Venezuela naglabot sa naglabot sa 4,000.
0: Balita Entertainment, Epi Quezon gindayaw ang Anas Grab driver nga nagbalik sa iya cellphone.
1: Sa balita sa sports, anay assistant coach sang Dallas Mavericks nga si Coach Frank Vogel nagsaylo sa Golden State Warriors.
0: Kag sa Dexter Wow balita, mag-asawa sa India ginkasuhan ang ila anak kag umagad pangos sa ginaaligar hindi paghatag sang ilang apo. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Las 6:18 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C ni magsulab ang inyong asulok-sulok ni magasam ang inyong atigab, produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliil City at Tubong sa Midtown Hotel. Sunthone Vitamin C mga katropa available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sudwork Store, All Green Pharmacy kag Generica. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa is 19 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Ginpahayag ni Leon Iloilo Mayor Maria Lina Hulipas nga ila ginatun-an o kung ginatinguhaan ang tanang mga efforts sa pag-address sa problema nga gintugas sa epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Sunod sa alkalde nga, 80, nga sa 85 ka mga kabarangayan sa Ila Banwa, malabot sa 40 ang apektado bangod sa landslide, soil erosion, kag ang mayor nga problema amo ang pagkautod sa entayte nga nagakonekta halin sa highway. Pagkatos sa 5 ka mga kabarangayan nga mo ang kamando, awis, paoy, bulad kag Captain Fernando. Ang maayo lang ang mga may iban pang mga ruta nga mahimo maagyan sa residente kag mahimo nga maagyan sa four-wheel vehicles. Ang naguba nga hanging bridge ang mukontanin ang ginagamit sa mga residente agod nga magka-shortcut. Magluwas sa unang rota nagdugang LGU sa isapagid kamahimo nga agyan. Kag ini amo ang gikan sa barangay Kamando pagkadto sa barangay Poblasyon apang sa pag-check may mga porsyon nga hindi mahimo maagyan. Ginpahayag ni Mayor Hulipas nga ini ang parte sang ilagi iga rehab nga alagyan agud nga magamit sang pumuluyo.
2: Ginatinguhaan din mo kay out of 85 barangays naton mga almost 40 barangays ang affected. Ang ini nga mga damage caused by landslide, erosion, mudslide. Kaya amo ni ang major nga problema diri subong amo ni siya ang pag wash out sa aton nga bridge, hanging bridge connecting from highway ini siya going to barangay Kamando, Awis, Paoy, and then ang adjacent pagit na barangay is Barangay Bulad at Kapitan Fernando. So meaning to say mga 5 ka barangay ang nasakop sini kag nagagamit sini nga hanging bridge.
3: So kon na mo ma'am ang hanging bridge ini nag-isolate sa 5 ka mga barangay ma'am?
2: Not exactly nag-isolate kay may ara pa man kami nga other route na pwede nila gamitan. It's just that kahapon because syempre mag-obidya no ang epekto sang habagat and then caused by typhoon Inday. So amo aton may ara ang supposed nga barangay nga pwede nila magamit. Kag amo ina ang ginagamit before sang wala pa ang aton nga hanging bridge. Pero yesterday may part sa to sang barangay man nga nag-erode. So ginatinguan man sang aton nga local nga track team and then ang aton nga mga responders and hopefully by today kay dumaayo naman daw ang panahon diri subong mahingagaw ato.

0: sa mga estudyante sa gap o sa pagkadto sa ilang mga eskwelahan. Ang mga taytay ang naguba bangod sa makusog nga current sang tubig nga nag-ilig bangod sa mamunog man nga pag-ulan. Dugang ni hulipas nga ang mga rurok nga dala sang tubig ang isa man sa gintunaan sang pag-collapse.
1: Siya ang pinakamalapit kag ginagamit ini siya sa aton mga kabataan, especially kung may klase. So kahapon nag-ariman nga nagtandak sang inspection ang aton provincial government, of course headed by Gov Toto, ari si Engineer Jeb Escarillas apon. So gin-check ato and nag-istriyahanay kami sang hapon. Hambal niya mayor, iti ang pinakadamos na maobra is ikuhaon gid ato siya, demolish, and then mangayo kita sang another budget. So, ari man kahapon diri si Congresswoman Kathy with former Congressman Mike together with District Engineer Soriano sang DPWH and Assistant District Engineer Perla LaGuardia. So, mabuligay kami kag mangayo kami sang assistance sa aton provincial government and even sa national government through Congresswoman Kathy kun ano ang pwede nga mabulig nila diri sa Banwasang Leon.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Hulipas.
2: Sa samtang daan na ang flood control sa sitio Buntalan, Leon nga naguba bangod ginab-ab sang tubig baha kadungan sang epekto sang abagad maging pabaskog sang bagyong Inday. Sunod kay Mayor Juan kay Leon Mayor Maria Lina Hulipas nga mga flood control ang 14 na katuig paibahin ni Hulipas nga iniyang parte sang approach o foundation sang taytay. Naguba ang mga flood control apang ang taytay ang ginaangutan nga ginaangutan sini ang wala na epektuhan ang integrity sang structure parte man sa Sibalong River ang mga suba kag ang ilig ang pakadto sa poblasyon Leon. Ginpag ni Hulipas nga grabe ang dalodo sa tubig kag nagpamangpang ang ukon kag nagpamangpang ini. Magluwas diri may iban pang mga road networks ang nagkalaguba man. Ang halin sa poblasyon pakado sa Bukari nga dalanon may mga nagluntad nga landslide na clear na sang banwa ang mga dalanon. Amuman ang ukon amuman sa western nga parte ng mga kabarangayan.
1: Sa barangay Buntalan. Actually, katropang Josel, ang ina tira, part pa ina siya sang approach or foundation sang aton nga tulay. And that was na obra ina mga 14 years ago.
3: May tulay, ang tulay, why mapiktuhan ang integrity sa structure?
1: Ma? No. As far as sa pag-inspection sang aton nga engineering and then with the DPWH kahapon, wala iya. Wala maapektuhan ang integrity of the structure.
3: Porsyon lang gid sang approach sang tulay, ma'am, no? Ang naab-ab? Tawag sila naab-ab?
1: Yeah, not necessarily ang sa approach. Ang sa kilid, iya, sang approach ang tulay.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Hulipas.
0: Samtang gina-discourage ni Leon Mayor Maria Lina Hulipas sa mga okon ang mga bisita kag mga taga-Leon sa pagkadto sa mga nabukid nga parte sang Ilabanwa, Ilabina sa Bukari. Inibangod sa nagluntad nga landslide sa nagligad nga mga inadlaw tugas sa nga padayon nga pag-ulan. Ginpahayag ni Hulipas nga may mga nagakahulog pa nga bato kag hindi mapaktan ang matabo sa diin iniman ang para sa ilang safety. Personal niya ginpadulungan ang mga nabukid ka kabaranggayan sang Ilabanwa sa pag-check sang sitwasyon. Samtang dako ang pagpasalamat ni Hulipas nga sa pihak sang natabo, wala sila sang casualties nga na record.
1: Pero katropang Josel, gina-discourage kid namin namon, no? In fact, nagpagwa ako sang advisory yesterday nga as much as kung hindi man lang necessary and hindi man emergency, even ang amon mga kasimanuan, gina-discourage kid anay namon na magwa sa mga kabaranggayan. Kahit hindi pa ni naton mapaktan, sige pa man ang ulan-ulan sa kagabi, so may mga fallen pagid ng mga debris like mga stones na nagakalahulog sa aton nga kabarangga, sa aton nga mga bukid, I mean. Kaya dito git ako kahapon actual sa area.
3: Oh. And so far, ma'am, may mga evacuees ka mo dara, number of persons injured or do you have a casualty so far, ma'am, why?
1: Thank God, zero casualty kami despite sang amosini nga mga damage sa ba.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Leon Mayor Maria Lina Hulipa.

0: Espresso.
1: Las 6:28, según una balita local, nagapabilin nga missing ang 37 anos nga si Jomel Diladia, matapos nga naglumpat sa suba sa sakop sa barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo, sa Hulyo 12 sa hapon. Sa interview sa XFM Iloilo News Team kay alias Rosana, nakahibalo maglangoy ang iyang abayaw apang natabuan lang nakainom ining kagtuman kabaskog ang currents sa suba. Rason nga naanod pakato sa suba nga sakop sa barangay Amparo, Pavia. Dugang pa ni Rosana nga nagpauli pang bitima halin sa iya pakaisa sa Balabag Santa Barbara matapos nga nag-inom. Sunod naman kay Lloyd Banco, pakaisa ni Jomel nga ginhagad siya sini nga maligo sa suba apang nagpamalibad inibo duman kadalumang level sa tubig. Dugang pa ni Banco nga magkapila ka beses sa ginsaway si Jomel apang makapila pa ini nga nagtabok-tabok langoy sa mga suba. Sa inanakitaan nga daw ginanod na si Jomel galayon na ini nga gintabangan. Gulpin na lang nagsalom si Jomel kag wala na nakabutwa suno kay Banco. Gintinguan pa nila nga pangitaon si Jomel upod man ang MDRRMO Santa Barbara apang tubtob sa karon wala pa ini nakitaan. Nagalaom naman ang pamilya makita ng lawas ng ilahi mata. Naibaloan nga soltero si Jomel kag nagtrabaho bilang construction worker.
2: Upod naton ang isa sa mga nagtingwa nga ma-rescue kung tani kahapon sa kaya Jomel. Sir, ano nga lang natong galipliyong?
3: Lloyd Di Banco.
2: Pwede mo maplastar kung ano gina natapo kahapon?
3: Ang pagsugod dito kahapon, mga last dos ang hapon, ako gina mong ginagadya nga maligo. Itong kukuhas, hindi ko kay dalong tubi. Kaya hindi ko kabalo maglangoy blang. Kinagsulod ko to, burubado kay Dugay, ang nablos ko ng singgit na ako natitulad si Tito Jomel na lukso, nati dali-dali. Bang kuya, isa ako pa, isa nagalagas na diyo. Alin dito, ginagas niya na. Basta abot kami dito, nga duwaw.
2: Ano ka Dugay ang pagtingwa niyo pa kung tani nga ma-rescue?
3: Mga 20 minuto siguro.
2: Oh. Pero sa pagkakita mo, sir, anong plastada niya? Pagkita mo paglumpat?
3: Oo, pagkaluksaya, da nakita isang pakaisa ko. Ang mga ginbantayan niya, di. Inasinggan na niya, mapabinit, galing. Wala, misal gapati, dito na sana, ano. Nag-salo mo sa ito, mundo nga naguntap na kami sa...
2: Di, alin siya dito nga area? Mga pila ka metros ang distansya antes siya na lunod o na dula sa paggalangoy?
3: Nang diri pa, makita pa naman sa hasta dito.
2: Okay, tapos...
3: Pag-abot sa kawayan, tuway na.
2: Nagsarurot lang?
3: Nagsarurot na sa...
2: Pero pagkakita niyo sir, kabaluman siya maglangoy?
3: Oo eh, kabalo ko sa aking kurniro.
2: Oo, why man siya nagpangayo abisang tabang?
3: Why man?
2: So, ginlagas nyo pa, pero huwag nyo mahingagaw?
3: Huwag it.
2: Oo. So, mga ano ka lawig pang pagpangita ninyo sa iya? Antes nyo nga ginuntatan?
1: Nabatian ang kabayin sang pagpayag ni Lloyd Banco ang pakaisa ni Jomel nga mo ang naglumpat sa suba nga sakop sa barangay Hibawan, Santa Barbara.
0: Alas 6:31 oras sa XFM sa dugang mga balita lokal, drivers ang motorsiklo patay sa nabunggoan sang wing van sa Pototan, Iloilo. May detalye si katropang Mario Hilongo.
4: Dead on arrival sa ospital ang driver sang motorsiklo sang nabunggoan sang wing van sa barangay Rumbang, Pototan, Domingo sang gabi, Hulyo 12. Ginkilala ang biktima kay Lionel Peregrino, 18 anyos, residente sang barangay Purog, Pototan, samtang ang driver sang wing van nga nakabunggo ginkilala kay Ryan Castillo, 47 anyos, sang barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Suno kay Pulisa Major Dominic Pareño, hepe sang Pototan Municipal Police Station, head-on collision ang natabo sa din, ginagaw sang wing van ang linya sang motorsiklo matapos nga mag-overtake sa ginasundan nga salakyan nga nagresulta sang aksidente.
5: Bali ang vehicle 2 which is ang Mitsubishi wing van nag-try nga mag-overtake sa isa ka salakyan sa unahan niya. Then sa pag-overtake niya nag-silo sa sapiyak nga lane dito na kuratan siya na nabigla siya nga may ara sa kasalubong. Then nag-try siya mag-wade pabalik sa inya nga linya kaso lang na ano niya na dito na natabo ang insidente na bungguan na niya ang isa ka motor.
4: Halin sa ila barangay ang biktima kag magapadulong kontani sa poblasyon sang Pototan ang direksyon sang motorsiklo samtang halin sa Rojas City pakadto naman sa Iloilo City sang masumalang ang wing van. Nagsuhot pa sa idalom sang wing van ang driver sang motorsiklo dugang pa ni Pareño. Nakaagom sang patal nga kapilasan ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon.
5: Nautod ang iya nga tiil ng ulo niya sir daw natunga, inalapakan sang ano sir, kasi nagsulod siya sa dalam sir mo, sang truck, sang wing van.
4: Preso ang driver sang wing van sa police station kag magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Las 6:33 mga katropa sa Katapusan nga balita lokal, ginabantay nga naglabot sa 126,000 pesos ang kahalitan sang sunog nga nagluntad sa Estancia Feeder Port kahapon sang hapon Hulyo 13. Sunod sa BFP Estancia, pito ka mga kapihan ang nasunog kag maswerte nga wala nalakip ang isa ka mga ang isa ka stall nga kaiping lang sini. Naibaloan nga natabo ang sunog launa sang hapon kag declare nga fire out launa 58. Ginimbestigaran na o kun ginimbestigaran sa gihapon sang BFP Estancia ang gintunaan sang sunog. Las 6:34 mga kitropa balita lokal ngayon yung napatian ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold. Santone Plus Gold yung si Mangosteen ang palaya malunggay garlic ang spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe immune FDA approved kagalal certified available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, all Green Pharmacy kag generika. Las 6:34 sa karones sa Italia sa mga nagapanguna nga balita national. Ginpatigayon kahapon Hulyo 13 ang kaapat nga adlaw sa impeachment trial pato kay Vice President Sara Duterte. Ginpresentar diri ang kanawang nga witness sa prosecution nga mo si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director sa National Bureau of Investigator o kung investigation for the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang testimonya ni Lotok ang nag-focus sa Article 4 sa articles of impeachment kamang alikasyon sa sedition ka grave threats. Parebaloan nga si Lotok ang nanguna sa pila ka mga parte sa investigasyon sa NBI sa mga ginapahayag ni Duterte o kung ginapahayag na pagpamahog ni Duterte batok sa Presidente, First Lady, kag sa Anay House Speaker.
6: First, the testimony of our second witness, Attorney Jeremy C. Lotok, is offered to prove the following. Number one, Jeremy Lotok is a lawyer by profession, and he was the chief of the cybercrime division of the National Bureau of Investigation, or NBI, in 2024. Pangalawa, kasama siya sa NBI team na nagsagawa ng investigasyon sa mga pagbabanta ng Vice Presidente na ginawa sa isang online media briefing noong Nobyembre 23 taong 2024, kung saan diniklara ng Vice Presidente na siya ay kumontrata na ng isang tao para patayin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang unang ginang at ang dating Speaker ng House of Representatives.
1: Nabatian si Attorney Abando Verhil ligutan ang kung isang prosecution team.
0: Samtang gin-request ni Congressman Lawrence Defensor nga i-reschedule ang pag-testify ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Hulyo 14. Ini ang kasunod sang request ni Matibag nga kung mahimo temprano siya nga magatistigo sa trial bangod sa conflict sa iyang schedule kung sa rin magapadulong ini sa Thailand. Matandaan nga sa naunang schedule o nakaschedule sa pagtistigo nga adlaw amo ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulieka Lopez. Kasunod man sang hinyo sang prosecution sa nagligad nga simana, nagsuwestiyon si Defensor nga matapos ang pagtestimonya ni Matibag, nahimo sila nga makapadayon sa schedule sa mga witnesses nga ginlatag sang nagligad nga simana. Kasunod sini, nagpabutsyag si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga kung wala sang may mag-object, hindi man siya mag-object apang para sa iya bilang caution sa mga government officials nga sila sa Senado ang nag-set aside sang madamo nga butang lakip na ang mga foreign trips, local trips, kung bala iniman ang pagbulig sa mga Filipino bangod kinahanglan nga yara sila sa trial. Bad taste ini para kay Cayetano nga sila ang diktahan sang bureau head. Nagaparindugan si Defensor nga hindi sila o hindi nila pag-i-disrupt ang schedule sa mga witnesses. Ang ila ginahinyo gid lamang amo ang pag-advance ang testimonya ni Matibag. Sabat naman ni Presiding Judge Chiz Escudero nga sang nagligad nga simana siya ang nagpamangkot sa prosecution kun bala si Matibag ang magatestigo subong simana apang silang nagsabat nga wala ini nalakip sa mga matestify. Dugang ni Escudero nga wala man sang subpoena nga ginpagua para kay Matibag.
7: And my question to the court is not really addressed to the prosecution. You will have to do the best you can to represent what you're fighting for, no? So I commend you for adjusting, but my recollection is because I'm also waiting for his testimony, and my recollection last week he said that we will not see him this week, and I think 11 days, no? 11 days ang
8: that's correct, Your Honor.
7: Sa article na to, so we're on day 4, so kung hindi siya pwedeng next week, that's day 7, 8, 9. Again, I don't want to dictate sa prosecution or ano, but to suddenly say na tomorrow na siya, when I'm preparing for our oral argument tomorrow and the other witnesses, is a little bit, it's a small inconvenience for today. But I hope it doesn't become a rule, especially for a bureau head. If no one else objects, but if someone objects, I don't think it's really a good rule. Rules are important. I'll have to keep, you say technicalities. No, rules are important. So even yung notice, we agreed on, presiding officer, 3-day ba? 5-day notice.
9: 5 days for witnesses not mentioned in the pre-trial order.
7: And then 3 days kapag...
9: 3 days, given the fact that we will be announcing the witnesses for the following week on the last day.
7: Yeah, anyway, I said my piece, but I hope we will not be able to move faster if we have to accommodate the witnesses, especially if they're in government.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
1: Samtang ginpresentar ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotoxig apat nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte ang inaaligar pagpamaog sang Vice Presidente. Kay President Ferdinand Marcos Jr. pinagi sa online press conference sa October 18, 2024 nga ginaimbestigaran sa kag October 18, 2024 kag Nobyembre 23, 2024 nga ginaimbestigaran o kung naginimbestigaran sa NBI Cybercrime Division. Sunod kay Lotok lakip diri nga nangin pahayag sang Vice Presidente nga gusto kong tanggalin yung ulo niya kag I realize toxic na itong relationship nga nagapamatuod sa relasyon ni Vice President Sara Duterte kag ni President Marcos kag ang pag-imagine sininga ut doon ang iya nga ulo. Ginpahayag man sa ikaduhang testigo sa prosecution ngayara sa buong NBI sang ang mga video pahaya sa kagpahayag nga gintumod ng timestamp sa recording halin 1 hour 35 minutes and 57 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds bilang kabayan sa ilang ebidensya sa impeachment trial.
0: Samtang ginlaragway ni National Bureau of Investigation o kon NBI Regional Director for BARM Attorney Jeremy Lotok nga furious kag fuming mad ang kaakig ni Vice President Sara Duterte sa controversial video sini sa diin makit-an ang pagpamahog sini nga patsyon si President Ferdinand Marcos Jr. Ini matapos nga ginpamangkot ni Lotok si niya Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan angon sa iya impresyon sa nangin pahayag sang Vice Presidente sa pagpadayon sa impeachment trial. Dugang pasang testigo nga base sa ilang imbestigasyon, kapin 8 ka beses nga ginbuyayo ni Duterte si Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, kag si former Speaker of the House Martin Romualdez.
10: The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those.
11: Could you repeat it? Furious and?
10: And fuming mad, sir.
11: Fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say
6: na yung Vice Presidente was both furious, and fumingly mad.
10: Well, nakita ho namin dun sa video nung nirun ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
6: 8 beses.
10: If I'm not mistaken, more or less, sir.
6: Now, and then you're referring to the video now.
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lotok.
1: Samtang sa press conference ni Vice President Sara Duterte sa Oktubre 18 ng Nobyembre 23, may nakita nga disturbing utterances nga ng isa nang statement sa opisyal para sa point of view sa investigador nga amo mismo ang kanwang nga testigo sa prosecution ni si NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lutok, nagapati man ang testigo nga dakong epekto sini sa mga pumuluyo. Bawod sini ginrekomendar sa NBI ang kon NBI Division ang pagpasaga sa 3 ka counts ng grave threat kay isa ka count sa inciting citizen. Ginpahigman ni Attorney Lotok nga hindi na preparado sang o kung hindi na protektado sa freedom of speech na nangin pamahog ni Vice President Duterte baliskad sa iya mismo nga claim. Sunod sa testigo nga protektado lamang sa freedom of speech ang mga lawful speeches kag hindi ang pagpamuyayaw kag pagpamahog sang Vice Presidente. Dugang pa sini nga posible magresulta sa kinagamo kag anarkikon kabigon nga normal ang pagkatag sa direktiba nga patyo ng isa ka senador, kongresista, justice o kung iban pa nga mga opisyal.
6: Honor, Attorney Lotok, you are aware of the defense.
10: Yes.
6: That is a freedom of expression. Okay. In your investigation, did you consider this, if at all, and if any?
8: Objection, Your Honor, Leader.
6: Sure. There's basis, if at all, if
9: witness
6: any.
9: Witness may answer.
10: Yes, of course, Your Honor. We consider that whether magfo-fall ba siya sa confines ng freedom of speech.
6: And what was your finding? That's the basis now. What was your finding?
10: Three reasons, Your Honor, if kung okay lang. Una, when the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves, if we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, If we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito nangyari, patayin mo si Congressman ganito pag ganito nangyari, patayin mo si Justice ganito pag ganito nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. And number three, Your Honor, as a lawyer and being in the law enforcement, freedom of speech protects lawful expression. But it does not protect.
1: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lutok.
0: Samtang gin-flag ni Senator Cheese Escudero ang tuyo kontan nga pagpabutsyag sang obserbasyon ni Lead Defense ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sheila Season angos sa dokumento nga ginabasihan ni Attorney Jeremy Lotok ay kaduang witness sang prosecution team sa trial. Sunod kay Presiding Judge Cheese Escudero nga ila na naunang nakasugtan nga isa lang kaabogado ang mahambal angos sa presentasyon sang witness. Sa baylo nga si Season ang magapabutsyag sang ila obserbasyon akusasyon ini ang ginsalo ni Attorney Mark Vinluan sang defense. Sino kay Vinluan nga si Lotok ang direkta nga nagatan-aw sa personal sininga notes kag indi sa dokumento nga gin-identify. Ginsabat man ini ni Attorney Amando Ligutan nga sang prosecution nga wala man nakasaad sa rules nga ang sabat sang witness ang kinahanglan nga gikan sa isa ka dokumento kundi mahimo man ini nga base sa notes nga ginhimo sang testigo. Sa uli ginklaro ni Vinluan nga ini lamang ang ila manifestation kag luyag nila nga ipabutang sa record.
6: Armed forces of the Philippines or presidente, kung alam mo tsaka kung maaalala mo, ano ba yung sinabi ng armed forces of the Philippines?
10: Same, Your Honor, if I may refer to my notes.

0: For the record, we're far away.
1: So to ask to be recognized first.
0: Yes, Your Honor, we will do that. If I may be recognized, Your Honor.
2: Depends. What is the pleasure of attorney counsel for respondent attorney Season?
0: Would you state an observation on the note?
1: Your Honor, I think
2: counsel, we agreed
1: first
2: that only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. This was objected to by the counsel for respondents, even if it was asked for by the counsel for the prosecutors.
1: Your Honor, for the record, we are not objecting, but you know, for a properly proceeding attorney season.
2: Counsel, it's okay. The chair will make a ruling. Attorney Binluan can handle that. With your permission, attorney season.
3: Your Honor, I'd just like to share the observation that the witness is reading from a notes, from his notes, and not directly from the document that he identified.
1: And if I may reply to that, Your Honor, to that non-issue, Your Honor, if I may?
2: Yes.
1: Your Honor, there's nothing.
2: Yes, counsel for the prosecutor.
1: Your Honor, wala po sa rules na kailangan na yung
4: tugon ng isang witness, sinabi niyang notes, dapat base isang dokumento. In fact, Your Honor, please, yung iniisip ng ating rules, yung mga notes na ginawa mismo ng witness. For the public,
5: nabatean ng kabahin sang pagpahayag nanday attorney Sheila Season, attorney Jeremy Okuna, attorney Amando Ligutan sa natabo ng ika-apat ng adlaw sang impeachment trial.
6: Samtang in-objects and defense team ni Vice President Duterte ang ginahambal ni Atty. Amando Ligutan sa prosecution. Ang atsagin pahagi nag-contact ang Vice Presidente sang assassin sa pagpapatay sa Presidente First Lady kag saan ay House Speaker. Nagapanindugan si Atty. Mark Binluan sa defense nga wala sang may ginahambal ang Vice Presidente sa online press conference sa 2024 nga assassin ang iyagin kontrata. Ginpahagi naman ni Ligutan nga ang mga terminolohiya ang nga assassin ang fiction kag ini ang ginagamit sang kapulisan sa ilang investigasyon. Dugan ni Ligutan nga mayara sila sang basihan sa paggamit sang term nga assassin. Ini ang natabo sa pagpamangkot ni Ligutan kay Attorney Jeremy Lutok sang NBI kung ano ang ila assessment sa ginapahayag pagpamahog sang Vice Presidente. Sabat naman ni Lutok nga sa mga palamangkotanon nga ang content kag context sang Vice Presidente sa Nobyembre 2024 kag Oktubre 2024 ang mayara sa intensyon, motibo kag kapasidad sa pag-carry out sang among pagpamahog.
7: Objects, I will not object to having Director Matibag yesterday, but maybe as a caution to
8: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
5: Samtang gingisaman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Attorney Jeremy Lutok kun bala nag-imbestigar gid man ini sang maayo kay dapat nakahibalo ini nga mag-determine kun bala grave threats gid man ang ginhimo ni Duterte kag kun sino ang ginapasibangdan sang Vice Presidente sang magpatay sa iya o magpapatay sa iya. Depensa naman ni Lutok nga amo ini ang rason nga nag-issue sila sang subpoena si Vice President Sara Duterte agud kuntani nga ila maimbestigaran. Nakit-an man ini ni Cayetano sang ang sala sa affidavit ni Lutok sa diin nakasulat nga nag-resign si VP Sara Duterte bilang secretary sang DOJ. Apang depensa naman sang testigo nga ini ang typo error lang. Ginpaanggid man ni Cayetano sa ginaligan pamahog ni Duterte ang sitwasyon sini sa nagapungko bilang Senate President sa diin ginhalimbawa sini nga kung hindi ini manaog sa pwesto, hindi man ang ipapatay. Ginapasundan pa ini sang nasambit nga Senator Judge sang pamangkot nga kun halimbawa iniman ang maghambal nga iya ipapatay ang nagapahog sa iya, makabig man bala ini nga grave threats.
9: To figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned including the President, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
10: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at UNBI, ang makakasagot po niyan yung Director. Kasi hindi ko alam kung may usapan nun sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin as...
9: The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, di hindi mo inimbestigahan ng husto.
10: Hindi ko.
9: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? May you answer first. Did you talk to the CIDG?
10: No, Your Honor.
9: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
10: I think so, Your Honor, kasi may statement sila.
9: So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung inibestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
10: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
9: I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified.
5: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
6: Sa kagot ng balita, gin-overrule ni Presiding Officer Cheese Escudero ang objections o con objections ng Prosecution Council Attorney Amando Ligutan ayon sa pagdigin ni Defense Counsel Attorney Mark Minuan sa ground of relevance ng affidavit of investigation sa Pebrero 10, 2025 agin submit sa Department of Justice. Samtang nag-explain ng testigo nga si Attorney Lotok Gilayon ini ang ginapasundan sa pamangkot o ginpasundan sa pamangkot ni Attorney Vinluan rason na ginsaway ini ni Escudero. Natabo ini sa ginpamangkot sa depensang witness ang sa Department of Justice certification sa Pebrero 5, 2025 sa rin nakasulat nga insufficient for conduct of preliminary investigation ang NBI affidavit sa investigasyon sa ginaaligar pamahog ni Vice President Duterte. Patag ni Lotok mawala ini nagkakahulugan na ginabalibaran sa DOJ ang rekomendasyon sa NBI kung naghingyo lang sila sa dugang dokumento para sa case build up. So sa NBI nagpagawa sa second certification ng DOJ sa Pebrero 14 kung sa rin ginto mo diri nga handa na ini para sa preliminary investigation.
5: Samtang nagapanindugan si House Prosecution Spokesperson kag anay Congressman Ace Barbers nga hindi maapektuhan ang diskarte sa prosecution in kaso nga mag-abot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pagigbahin ni Barbers nga preparado ang prosecution sa paghimo sang ila direct examination sa mga witnesses kag sa mga ebidensya nga ilatag. Sunod sa anay kongresista nga bisansin uman ang magatambong ini ang wala sang epekto. Matandaan nga makapila ka beses nga nagpabutyag ang prosecution nga luyag nila nga magtambong sa trial ang Vice Presidente agud personal nga sabton ang mga aligasyon batok sa iya.
6: Sa pagkabahin antes sa managsugod ang impeachment trial kahapon Nobyembre o kung ano Hulyo 13, naghingaw si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa paghalin sa PETSA sa iya pagtestigo sa impeachment trial pati kay Vice President Duterte sa mas temprano nga PETSA. Inimod sa conflict sa schedule sa pagpatigayin ng summit o kung sa patigayin ng summit sa scams and transnational organized crime sa Thailand. Nagsulat si Matibag kay Chief Impeachment Prosecutor kag Batangas Representative Gervil Luistro here schedule ang iya pagtestigo antes ang Hulyo 20. Kung ibaloan natalan ang magtestigo si Matibag ang sa imbestigasyon sa ahensya sa ginaligar nga pamahog ni Duterte bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez.
5: Express, Balita Saga. Samtang ginapakadto ni Senate President Sherwin Gatchalian si Attorney Melvin Matibag sa Lunes, Hulyo 20. Ini matapos nga nakitaan ni Senator Judge Gatchalian nga tuman ka importante ang pagpadulong ni Matibag sa Bangkok, Thailand. In kaso nga hindi ini maka-appear sa korte sa nasambit nga PETSA, ini ang mahimo pa nga magtambong sa masunod nga simana. Naibaluan nga una nga nagpadala sang sulat si Matibag nga nagahinyo nga i-advance ang iya schedule sa pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara bangon naga-conflict ini sa iya meeting upod sa FBI.
8: Express, Balita Saga.
6: Sa dugang nga balita national, mahimo na nga makabiyahe si Senator Rodante Marcoleta sunod sa Philippine National Police General Hospital ini matapos nga pila ka adlaw ang pag-confine sa ningi sa among hospital. Apang sunod kay PNP GH Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benali Bayani nga ila ginarekomendar nga tapuson sa senador ang pag-inom sini sa antibiotics para sa mild pneumonia tugtog Hulyo 15 samtang ang blood pressure naman sini nagapabilin nga clinically stable ka kontrolado. Apang kun ang updated nga medical report sa senador ang ginpasa sa PNPGH sa Sanigan Bayan kahapon.
11: Hello po sa inyong lahat. Regarding po sa medical update po natin, clinically stable naman po si Senator Marcoleta. Controlled po ang blood pressure po natin ngayon and nakapagpasa na po kami ng medical report. So, antayin na lang po natin. Hanggang doon lang po yung
6: nabatian si PNP GH Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benali Bayani.
5: Samtang nag-submit na sang iya courtesy resignation si Health Secretary Ted Herbosa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa health concerns. Ini matapos nga nagpaidalom sa knee replacement surgery si Herbosa sunod kay Health Undersecretary Albert Domingo. Ginbato ni Marcos ang resignation sang Health Secretary pag-confirm ni Palace Press Officer Claire Castro sa ginpadigayon nga press briefing. Sa matandaan, ginappoint ni Marcos si Herbosa sang 2023 kag ginbuslan sini si Officer in charge Maria Rosario Vergeri. Ginpahayag man ni Castro nga wala sang graft complaints nga ginfile bato kay Herbosa sa Office of the Ombudsman. Sa subong ginappoint ni Marcos si Jose Pujalte Jr. bilang bag-ong Health Secretary.
6: Sa piyakabahin, ginkumpirma sa Department of Education Cavite Province kagsang Hugo Perez Elementary School Annex nga napatay ang grade 4 pupil nga ila estudyante matapos ang ginpatigayon nga deworming activities ng eskwelahan. Base sa statement nga nagakooperar na ang school officials sa mga law enforcement kag health sectors angos sa natabo. Ginpasiguro man sa DepEd ang publiko nga sila ang mag-fully cooperate sa kung ano man nga legal proceedings sa kung investigasyon angos sa kamatayon sing estudyante. Nagpalabot naman sa condolences ang DepEd Cavite Province kag school administration sa pamilya sang bata kag nagpasalig nga sila magahatag sang bulig.
5: Samtang liwat nga nagbuga ang bulkang Mayon sang Uson o kon pyroclastic density current Hulyo 13 sang aga sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PVOX. Ang PDC ang life threatening kag ini ang mag-generate o ma-generate kun ang eruption column ang naga-collapse idalom sang iya kaugalingon nga bugat. Indi pareho sang typical nga rock falls nga nag-involve sa mga bato lamang ang PDC ang mas delikado bangod sa kombinasyon sang gases, abo kag bato. Samtang nagapabili naman sa alert level 3 ang vulkan o kunyara sa state sang intensified unrest o kun magmatic unrest. Kasunod sang pagbugas ni sang Uson na record ang ash fall sa mga kaiping nga mga lugar.
6: Lasyate-uno mga katropos karon sa Italia sa natin balita international. Patay ang anong kainibidwal akip ng siyam katuig nga bata nga babayi sa liwat nga pagpangatake sa Israel sa Gaza. Ang pagpangbomba sa Israel ang nag-igo sa Al-Borij Refuge o kung refugee camp sa Central Gaza. Samtang sunod naman sa Israeli military ang ila ginatake ang mga Hamas militants na nag-operate sa sunod sa weapons production facilities rin para sa ila iniang violations ng ceasefire sa Islamist faction. Matandaan ng October 2025 sangin kasugtan sa Israel kag Hamas ang ceasefire nga amo ang nagpauntad sa major nga pagbombahan sa enclave. Apang ini ang napasawan sa pagpuntad sa Israel attacks o kung sa Israeli attacks sa diin ang mga napatay ang naglabot sa masobra 1,000 Palestinians sa linya ang ceasefire ay nagtook effect. Sunod sa Hamas ang violation sa Israel sa ceasefire ang mga key obstacles sa pag-implementar sa second phase ang plano ni United States President Donald Trump.
5: Sa kalapusan nga balita international, masobra sa 4,000 ang na-record nga napatay sa Venezuela matapos nagluntad nga linog sang Hunyo 24. Ini ang suno kay National Assembly President George Rodriguez. Sa din sa mga nasapuan patay, 315 diri ang wala pa na-identify. Samtang mga napilasan ang nagahabilin sa 16,740 kag 6,462 naman ang na-rescue. Malabot naman sa 17,000 ang nadulaan sang puluyan. Ginpahayag ni Rodriguez nga si Acting President Delcy Rodriguez ang mag-allocate sang unang 200 o 200 ka mga puluyan sa mga apektado. Pakigbayan sang opisyal nga 856 ka mga building ang naapektuhan sa among numero 190 ang nag-collapse o kung completely nga nag-suffer sang structural collapse. Base sa pagbanta nga nagakinahanglan ang mga apektado sang 25,000 ka mga puluyan kag sa subong naka-identify na mga otoridad sang 40 slots sang duta nga nag-total sang 584,000 square meters para sa housing projects sa OSMA kag Chuspa. Dugang ni Rodriguez nga nagapadayon ang search operations.
12: Entertainment News.
6: La 74, sa karon sa Italia sa aton balita entertainment, gindayaw sa aktor nga si Epi Gizan, ang grab driver nga nagbalik sa iya nga cellphone matapos aksidente sini nga nabilin sa iya ginsakyan. Sa Instagram, ginpakibahin ni Epi ang picture nila sa grab driver nga si June Diaz. Sunod sa aktor nga nagulat mismo si June malapit sa lugar kung sariin siya ang gin-drop off sa baylo nga ini ang naglakat. Dugang pa sini nga tatlo pa ka oras niya na, nga narealasar nga wala nagali ang iya cellphone. Gintawgan ini sa iya bata nga babae kag nagsaba si June kag nabalik na ini o kun kag nagapabalik na ini agud ibalik mismo kay Epi. Bagos sa natabo na realize ni Epi nga maayo gihapon nga tawo bisan diin o kun may maayo sa gihapon nga tawo bisan diin ka pa magkadto.
5: Gagpala naman sa itong balita sa patag sang hinampang madugang sa coaching staff sang Golden State Warriors si Coach Frank Vogel nga magaserbe bilang associate head coach ni Steve Kerr. Si Vogel ang magabulos sa pwesto ni Terry Stotts nga naghalin sa Golden State Warriors upod kay Jerry Stackhouse sa nagligad nga season. Matandaan nga naging assistant coach sang Dallas Mavericks sa nagligad man nga season ang 53 anyos nga si Vogel. Magluwas sini naging head coach man si Vogel sang Indiana Pacers sang 2011 to 2016 season, Orlando Magic sang 2016 to 2018 season, Los Angeles Lakers sang 2019 to 2022 season, kag Phoenix Suns sang 2023 to 2024 season. Base sa record ni Vogel, mayara ini sang 480 wins kag 422 losses bilang head coach kun sa diin 8 ka beses ini nakadala sang teams sa playoffs. Si Vogel man ang coach sang Lakers sang ila nakuha ang NBA title sang 2020. Ang among nga titulo ang nagahisahanon nga NBA champion sang Lakers nga kaupod si LeBron James. Base sa mga reports nga ginahuring-huring ang posible pagsilo ni James sa Warriors o kung sa iban pa nga mga prospected teams. Naibuluan nga ang 2026 season sang Warriors ang isa sa ila worst season halin sang 2019 to 2020 kung sa diin mayara sila sang 37 wins kag 45 losses.
6: Balita sa inampang inyo nabatian mga katropa, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawaska, Basco Gaco na katurbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sang Midtown Hotel.
13: Extra! Wow!
14: Bonita!
10: Wow.
6: Les 7-7 sa karon sa detalye sa natin extra wow balita, isa ka mag-asawa ng senior citizen sa India. O kung ang mag-asawa, mayayara sa mag-asawa ng senior citizen sa India nga nag-file sang kaso batok sa ilang abugtong anak, bangod. Wala inisang tuyo nga tagan sila sang apo. Ginreklamo sa mag-asawa nga Sanday Sanjeev Kagsadhana Prasad ang ila anak nga si Sagar bangod sa ginakabig nga mental harassment nga ginahimo sini sa ila. Sunod sa mag-asawa nga dako nga baloras ang kwarta ang ilagin gasto para sa pagpa-eskwela ni sa pag-eskwela ni Sagar, lakip na ang professional training sini. Dugang pa sa mag-asawa, ang ginsustentuhan nila inis ang wala pa siya sa makitaan nga trabaho. Kingastuhan man sa mag-asawa ang kasal kag honeymoon sa ila anak kag mag-asawa o kung kag-asawa sini sa 2016. Sa kadakuan sa malor sa kwarta nga nagasto sa mag-asawa sa ila anak, nagalaom ang duhang nga mabayluhan inis ang ginapangayot nila nga apo. Naibaluan nga pila ka milyon ang life savings na Sanjeev Kagsadhana ang ilagin gamit para sa pilot training course ni Sagar sa Amerika, lakip na ang ginbayad para sa kasal, honeymoon, kag salakyan sa ila anak. Nagapati ang mag-asawa ang kinamatarong nila nga magkaapo kag mangin lolo kag lola. Base naman sa abogado sa mag-asawa, tuyo nila nga pabayron ang ila anak sa 25 million rupees o gan masobra sa 16 million pesos nga danyos. Apang ginapasiguro naman sa mag-asawa nga pananglitan nga magbusong kag magkabata ang asawa sa ila anak. Kailayon man nilang i-withdraw ang kaso. Naibaluan nga base sa isa ka social media anthropologist professor nga si AR Vasavi ngang pagpakasalo kung pagbata sa inya hindi lang desisyon sang tunga sang couples kundi ginadesisyonan ini sang magtimbang nga pamilya. Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
6: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga, Martes, Hulyo 14, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners, kag solid supporters, mga members ng ating fans club, di naman nga parte sa kalibutan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan mga katropa, and happy Tuesday. Mayong aga gid sa mga katropa natin nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands, mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network. Sa ilang mga cellphones. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning. Mayong aga gid, stay safe and healthy. Kay Sir Mayo Katarasang Kanado Cabana, kay Ma'am Mariah Crispo, good morning. Ginag-greet si Sir Alvin kasi si Katropang Alvin din sa Rabang. Good morning kay Sir Rinaldo Abeto and God bless man. Sa kay Sir Warren Candame, kay Ma'am Ophelia Crisostomo, kay Sir Rodrigo Montano, kay Apple Diop Tawa Taasan. Good morning get kay sa iban pagin natin ng mga katropa kay Sir Warren Candame sa liwat kay Ma'am Queenie Makalala Crisostomo. Good morning kay Jo Marie Bano, mayong aga kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Rodrigo Montano, kay Sir Stanley Cirilo, kay Joy de la Cruz. Good morning get sa inyo tanan mga katropa, sa iban pagin natin ng mga katropa kay nagapamati isang na nagabiyahe pagkado sa ila trabaho sa ila iskulahan. Good morning, and keep safe, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
5: Kag katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
6: XFM.
12: Mga katropa, XFM!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili sa bilat na malapit butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema.
0: problema sa mata.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes, to health!
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
16: More happiness.
15: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
20: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
23: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Get ready, Cebu!
26: The biggest and most colorful running event of the year is here.
25: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
26: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
25: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
26: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
25: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
26: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
25: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
27: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
28: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
29: 7 Plus Herbal Soap.
30: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
29: 7 Plus Herbal Soap.
31: Bili na!
29: 7 Plus Herbal Soap.
0: Katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Garantisado
13: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akong lansa. Sister Pain, para diri-diritso ang trini.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
18: Yeah!
14: Sister Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
19: Wednesday!

0: Excited na ko!
1: XFM. Patroba mo!
0: Exciting!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Aray ko!
1: XFM.
0: Patroba mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.35. Bayo nga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Martes sa ato sa ring pagparagad, Hulyo 14, 2026. Panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo, nagagumguom, nagapulo panalithi, panalagsa. Amoning sitwasyon ta diri, that's why sa mga kauturan ta gusto ya magkadto diri sa siyudad, balon na kamo payong pamandong kay sa hindi mapaktan niya tinion, posible nga magtulo naman ang ulan. Kag sa ato sa ring pagparagad, we would like to acknowledge sa ato sa ring mga listeners diri sa 180 ka barangay sa siyudad. How's your Tuesday morning? Amo man ang mga tagpalamati ta sa bilog sininga probinsya sang Iloilo, kag ang mga listeners naton sa kaiping sininga kaprobinsyahanan, just like sa Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kag ang mga kabanwahanan kag syudad sa Negros Island region. Kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapamati kamo sa XFM 100.7 Iloilo kag ininang palatuntunan Bullseye, upod sa inyo sa nga katrupa, katrupang Josil Banyas. Sa mga nagapanguna sa nga balita kag informasyon, tutok kita sa fourth day sang impeachment trial against the Vice President yesterday, kahapon. The risato sa ring pagparagad will be discussing kung bala naka-establish ang prosecution sang klaro sininga rason kung nga i-impeach ang Vice President sa article of impeachment. Ini may kang tanan sa grave threats kag coupled with kaso sininga inciting to sedition. Nati may pending nga kaso karon sa korte na ang vice presidente, ini pagkatapos ka na imbestigaran sang NBI, kag para sa NBI kag DOJ may rason nga dapat pasakan kaso ang vice presidente. Ini pagkatapos nga may mga utterances, may mga ginhambal ang vice presidente, just like that kung mamamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin si BBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos, kag si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ini mga abyan ginhambal kaginako sang unang NBI witness, NBI agent John Mark Kalilong, nga conditional threat. Ang ginsalang kahapon, amo ang hepe ni Kalilong. Amo ini si Attorney Jeremy Lutok, ang Cybercrime Division Chief sang National Bureau of Investigation. Ang punto dari is authentication sang mga utterances sang Vice Presidente because it was made online. Pinagi sa online sini nga press conference sa ginpatawag sang Vice Presidente way back sang November 23 kagahon. November 23, 2024. Now, isa man diri ka pagatutukan ta ang mga nagwa nga mga inconsistencies. Ano mga inconsistent? Kag anong mga flaws? Anong mga nakit-an diri nga why nagakasinanto sang depensa? Ini mga abyan in order to debunk the claims of the prosecution nga may ara sang threat kag may ara sang pagpamahog nga ginhaboy ang Vice Presidente against sa tatlo sini ka mga matag-as ka opisyal sa gobyerno, that includes the First Lady. Dari mga abya nakit-an ang mga inconsistencies why nagasilinanto nga mga petsa. Ang petsa kag ang docket number, ini mga abya why nagakasinanto bangod kay nagkalilain ang mga petsa kag kun pasunodon nimo da hindi nimo sini ma-reconcile ang pasunod sang utter sang Vice Presidente nga oras kag tiempo pakadto sa pag-imbestigar, pakadto mga abyan sa filing sang kaso, pakadto sa determination sang reason to file charges against the Vice President. Ato ni nga paghahambalan sa ato sering nga pagparagad with our guest, katropang John Ray, sa palatuntunan na Bullseye. Kaya ang importante dapat ato sering mentiondihan, under the normal course of criminal proceedings, nga ang prosecution, ang burden of proof sa ila, to prove beyond reasonable doubt kon criminal proceedings nga ang naghimo sang pagpamahog really may intention, may plano to harm somebody. Amo ni ang dapat sa criminal proceedings, but let us understand nga iniya impeachment ang pinaka-importante dere nga makapture nimo ang sentimiento, hindi lang sa mga senator judges, makapture nimo sentimiento sang banwa, sang pumuluyo nga magaugyon nga dapat i-impeach ang vice president. Tidere mga abyan, the establishment of tawag dato sa ni probable cause and ang burden of proof to prove nga really ang vice president as per the accusation of the prosecution ang nag-hire sang hired killer or gunman pa para nga patyon ang presidente, the first lady and the former speaker. Isa ini sa mga elemento nga dapat ma-establish. Na-establish bala kung sinong gunman or sinong killer nga gin-hire sang vice presidente. As of now, wala sang personalidad nga matudlo ang prosecution. Isa ina mga abyan, kaginasunod ta, bangod kay ina makapabaskog sang kaso kung ma-establish kung sinong gin-hire sang vice presidente. Agod to nga patyon ang presidente, ang first lady, kag ang former speaker of the house. Ina sandig sa isang statement kung mapatay ang vice presidente. We have sa linya naton ang nakagi chief prosecutor during the impeachment of Corona, the former chief justice and former 5th district congressman Neil Junjun Tupas, para mahimay-himay tayni kag para sa iya ang proceedings on the fourth day sang impeachment trial kon may bugat ang ginpresentar ng mga argumento sa defense sang prosecution, at the same time kon na debunk ini, nagguba ini sang depensa. We have sa linya former 5th district congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo, good morning.
1: Yes, good morning Katropang Jose, mayong agagit.
0: Salamat gid sa tempo ni Congressman Junjun, and for the end time we would like to thank you also sa imo sininga tempo.
1: Yes.
0: Bisan pa nga we don't understand kung sa kasagabal man kami sa mga schedules nimo, but nevertheless we would like to thank you with that, and our two-hand salute sa imo sa pagbulig sa aton pathag, no? Para mas maintindihan ka, kay maintindihan ta ang sitwasyon, because isa ikaw sa mga pinaka-credible man sini nga maka-paintiende the fact that nangin lead prosecutor ikaw sa Corona impeachment trial. Now, Congressman Junjun, overall, kung na-monitor ni mo kapon ng proceedings, isa lang ang witness nga gin-presentar si Attorney Jeremy Lotok, the Cybercrime Division Chief sang National Bureau of Investigation. Una sa tanan, paano mo, anong assessment mo dari Congressman Junjun, na establish bala ang guilt of the Vice President sa mga utterances niya sa presentation ni Attorney Lotok, Congressman Junjun?
1: Well, subong wala pa matapos, no? May continuation karon sang cross-examination. Pero si Attorney Lotok is only a corroborative witness. So, i-corroborate yan itong gin-present. Halos pareho lang sila sang una witness. Pero do kadamo, well, at least sa akon, ha? Do kadamo sang wala yung masabat kahapon, no? And upon cross-examination, may mga inconsistencies man. And it seems na daw hindi siya on top of the situation with respect to the investigation, considering na siya ang chief sang cybercrime division at the time.
0: Hmm.
1: So, sa procedural naman, siguro kinahanglan gid ni presiding officer Jesus Cordero take control of the situation, because sometimes dugar take control ang mga kaunsel.
0: Oho.
1: So, tapos siguro kaduka hinay sa iyo mag-rule. And I think he should rule, hindi nga daw pasapayan. Hindi decisive ang ruling. Sa strategy naman, istoryahan ta sa nagligad, katropang Josiel nga, para sa akin, this is the weakest article. And it seems I don't know, ha? I hope I'm wrong. Pero it seems niya amo na gina-target ng defense ang institutional structure na ang NBI is under the DOJ and DOJ is under the Office of the President. Ang inherently weak ng article nga paano mo ma-prove ito tuon nga may aragin man nga asasina. So far, no, in general, at least amo na mga importante nga nakita ako because I monitored yesterday.
0: Oh, Congressman Junjun supposed to be ang appearance ni Kalilong, Agent Kalilong, ang unang witness ng prosecution. As a secretary ni Lutok, they should only authenticate kung tani sa to mga videos yeah. nga really na-record nila kagamugin man ang mga utterances ang Vice Presidente. Pero naglabot na sa punto sa mga supporting pieces of evidence. May mga inconsistencies sa pizza and so on and so forth, Congressman Junjun. Do you think nga nagkulang diri ang depensa to argue nga dapat baga sentro lang sa authentication ng appearance ni sang duha ka mga witnesses?
1: Well, okay, kung ang defense, they would really point out ang tanan nga inconsistency, even mga pizza.
0: Oh.
1: I think na ginubras ng defense ang kinanglan niya ubrahon.
0: Oh.
1: So I think sa redirect, kinanglan mag-redirect sini ang prosecution. Because ang unang witness niya, wala na siya redirect eh.
0: Mm.
1: Though medyo kabalo to yung unang witness. Although hindi to abogado. Ini abogado tani nga witness. So I think ang redirect, i-redirect niya ini, kaya ibutang niya sa sintro. Ano gibla yung istoryahan ta, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Because for me, tani, wala ko na naging present eh. Ining second. Para sa ako na necessary na ni na-present naman na to. Pero since ara na na, it is up to the prosecution na makabawi sila.
0: Oh. Now, ang point ni Congressman Junjun, una kita sa general impression, no? Kung ini para sa pagtanaw ni mo, the weakest among four articles of impeachment, and hindi na rin makaperform well ang prosecution, do you think mapiktuhan and the rest of the articles of impeachment as far as perception sang publiko is concerned, which is very, very important, Congressman Junjun?
1: Definitely. Katropang Josil. Hindi ba la? First impression last.
0: Nagugma ba? Kung saan dyan
1: doon? Hindi ba la?
0: Oo.
1: Tao, sa ulihin eh, mag-drag on eh, basi madulaamang ganang iban eh.
0: Uh-oh.
1: Pero kung once nga nakpagkit na, let's say, sa minds and hearts, sa public nga, oh, ang mugalin niya. Diba? Tanay, uso subong is graft and corruption eh.
0: Mm-hmm.
1: And graft and corruption should have been mga unang mga articles. But since siguro may araman ng prosecution nga strategy, basing ila, yeah, we don't know, ascending or para pakakanto sa climax, we don't know, but definitely, I hope I'm wrong, but with respect to strategy, daw nagagwa ang aton nga fears nga ginahambalan ta before.
0: Oh. So, in short, sini, kung kahapon lang ang performance, Congressman Junjun, ang paghahambalan ta, mas nakaubra sa iya homework ang depensa kumpararta sa prosecution.
1: I think so. Okay, number one, hindi na makinanglan to ang witness. Number two, ang witness is not really in control, unlike sa first witness. First witness, maayos siya, sabat yata na. Very, very straightforward siya magsabat. At least, bisan pa paano, ang prosecution, ang defense, bisan nag-drag on niya, repetitive, at least na-point out lang nila, may mga inconsistencies. So I think, in a sense, medyo, well, balaan tanong gadugay-dugay na 8 months siguro, pero at least kung dito lang kahapon, siguro mas abansidyosa ito ang defense.
0: In short, kontakpantang impeachment trial as of yesterday, ang proceedings, Congressman Junjun, the impression sang tao, impression, ha? We're not saying the merits and the demerits of the case, ha? Congressman Junjun, kung impression lang sa tao, daog kahapon ang depensa.
1: Kung impression lang,
0: oh.
1: Correct.
0: Oh.
1: Pero ang first day, wala mang hindi man sure to, yeah, sa depensa to. Okay, at least ang witness to was necessary, hag maayos siya magsabat.
0: Oh.
1: So first.
0: Now, ini mga inconsistencies, Congressman Junjun, petsa ini. It seems nga kung i-describe na ton, daw nauna ang kabayo sang sa o daw nauna ang karusa sang sa Carabao. In short, oh, sa petsa ha. Daw amo nang general nato sini nga pag describe. Daw ano ka importante ini mga petsa nga ginsight sa oras kag tiempo adlaw sang investigasyon, mga dates o pagpasummon sa mga dapat ipasummon kag ang petsa sang pag submit sang report investigation report to the Department of Justice ang NBI kung may inconsistency sa mga petsa. Daw ano ka importante kong Junjun?
1: Important siya. Kay ang ginadrive manila nga point no is not only the inconsistency pero kung nabalaan mo kung na-observe natin kahapon ginadrive sang defense nga kontrolado ni isang presidente tanan because he is the chief executive kontrolado ya ang DOJ pero ang DOJ ang control sang NBI so ang in a way no siguro sa apras ako ginadrive sa defense niya ang ginadrive nila nga siyempre, pwede na i-kontrolon eh. Kung anong himuunda. Nga ini gininvestigahan pero nga ang kay VP Sara nga threat nga up wala gintunan sang nagkakaigo nga importansya. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos so pwede sa ano matabo da basta may utos sa babaw. So it's up now to the defense to the prosecution I mean. Nga ibalik ta naman sa issue. Ang issue sinang utterance lang.
0: Uh-huh.
1: I mean, the mere fact again utter, that's it. That's the great threat. So, ibalik naman sa issue nga na. Subungga ka ano eh. Doon nagkakalihis siya eh. Kakalihis siya sa gusto nga i-prove sa prosecution. Kaya nag-technicalities na pizza-pizza na.
0: Oho. Now, if we speak about that utterances, Congressman Junjun, lain abiyang impeachment trial kaysa ordinary sininga court proceedings no dere sa ordinary court proceedings you need to prove beyond reasonable doubt ang conviction dere ya sa impeachment trial Congressman Junjun depende sa huyog sa mga senator ini
1: correct that is why nga tani ang mga technicalities hindi siya sobra ka technicalities so like for example sometimes kung hindi makontrol sa presiding officer. Let's say mahina yung presiding officer, for example, mag-rule, kag hindi decisive, siyempre kita kaka-confuse ang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ang muna ko kisa, ang senator judges, mas maayo pa sila gamamangkot. Diba? But sometimes, wala isa sinabad eh.
0: Mm-hmm.
1: So, gakasabat, gakaitsindihan ta. Because ang impeachment trial is not a guilt beyond reasonable doubt. Depende ya sa huyog or konsyensya ng senator judges. Amula na yung quantum of evidence na kinahalat.
0: So in short, sini Congressman Junjun, sa sitwasyon, sa utterances, may threshold. May nakita ikaw dari nga dapat threshold nga malabot sang prosecution. Nga ini nga mga utterances ang Vice Presidente falls into betrayal of public trust which is a ground for impeachment, Kong Junjun?
1: Well, I discussed that before. Betrayal of public trust is a catch-all provision. Anything under the sun, kung feeling sang senator judges sa ila konsyensya, na unfit ina siya kay ginubren, let's say, sobra katamad. O, let's say, wala gana magtrabaho. That could fall under betrayal of public trust. So ang issue now sa ining Article 4, first presentation of the article, is whether amula na issue ang utterances, grave threat bala ini. O para sa mind ko, there's no question, grave threat ina,
0: no.
1: Conditional or not. But the most important question is whether that grave threat rose to an impeachable offense of betrayal of public trust. That is the only question.
0: Mm-hmm.
1: So subo naglapaw na eh. Naglapaw na, kontrata na ginistoryahan. Mga pizza na ginistoryahan. Mga kung ano-ano na istoryahan. Which I think the presiding officer should take control sa situation.
0: As far as the defense is concerned, daw ay man gin panginwala sang depensa nga wala ato ma-utter sang vice presidente. In short, there's no denial nga nahambala to sa presidente, sa vice presidente. In short, as far as their presentation is concerned, wala nila gindi bangka to eh. Nga wala ay kambal vice presidente as of now, wala man direkta pang ginaako sang depensa nga wala ato mahambal sa nga nahambal ato sa presidente. In short, wala ina ma-exhaust Congressman Junjun.
1: Wala pa.
0: No.
1: Kaya wala pa ang depensa ka presidential evidence. They will present until matapos ni Tanan. Lagi na lang taon nila strategy ng prosecution eh.
0: Ah.
1: But, katropang Josiel, they have a general denial sa ilang answer.
0: Ah.
1: Na-deny nila ang mga all the allegations. Pero, I don't know. Posible nga hindi na nila ni pag-specifically deny ang utterances. Pero, ipakita guro nila, at least ang akong nga pagtulok, ipakita nila ang circumstances why nag-abot sa dito nga puntong utterances.
0: Mm-hmm.
1: That is why, para sa akon, unnecessary ang witness, ang second witness nga ni si Lotok, and ang third witness will be dangerous. Kung ang third witness nga i-present sa prosecution, si Attorney Lopez, ano siya eh? Siya ang chief of staff, di ba? So, I don't know kung paano na, no? Kaya kung medyo nabudlayan din siya sa second, mas mabudlay pag ini, mas dangerous ang third.
0: Ang ginaduso karon sa prosecution was that their statement, why ni maghalin sa anybody but their statement. Nga may gin-contract nga gunman ang vice presidente. Pero based sa duha pa lang ka mga witnesses nga na-present, why pa man matapos ang article of impeachment kay niyon grave threat Congressman Junjun. Pero wala sila sing may matudlo pa karon nga tao gin-contract ang vice presidente. Do you think may ari inisang bugat ang identification kag non-identification sang supposed to be gin-hire nga gunman sang vice presidente?
1: Well, in the eyes of the public, importante na. Kaya syempre, mas mataas pag ginaya ang accusation. Busi nga nagdugang pag ginang ebidensya kung nakatudlo sila nga amugalin ni siyang gin-hire. But silingon tutuod gin manigalitanan. Hindi lang nigali ang ginhambal in the heat of anger. Di ba na? Let's say, do, sobra ka lang ka-akig. Siyempre, kung akig-akig ka, kailan to wala ang defense, at least ang padulong sa ilang cross-examination subong, ang vice president at the time, may araman siya unang death threat. Plus, may mga House of Representatives pa ng mga investigation nga nag-init ang ulo ya. Sa iya nga staff, sa iya, tanatanan. And because of that, may meltdown siya, nang akig siya. So, astadira. So, pero wala subong ma-prove sa prosecution. Well, ang utterances, probably, no, yes. Pero wala nila ma-prove na may aragin mga actual na gunman.
0: Aho.
1: So, it would leave a doubt sa may sa mga tao nga, kasi nangakigin man lang to. So, amunang importansya na kung nakatudlo, tani, ang NDI. Pero wala guro na eh. Mm-hmm. Sila.
0: Pero sa tanaw ni mo si Congressman Junjun, why ma establish subong ang definition really of if the act is impeachable or not ining utterances ang vice presidente. Do you think importante ini para sa prosecution niya dapat nila ma-establish nga ang utterances to sa vice presidente falls into an impeachable offense by virtue of narrations of citations and so on and so forth. Abi, mga cases, previous cases, kati falls into grave threats, which is para sa ila, not simple grave threats, but this is already an impeachable offense, Congressman Junjun.
1: Well, dapat amuna actually ang gina-prove nila nga it would fall, ang grave threat nga ni would rise to an impeachable offense under betrayal of public trust. So dapat unfit siya. Unfit ang vice president nga magpadayon sa posisyon niya because of this grave threat. So amuna dapat ang ila prove. Pero I think para sa akon, may inherent weakness ang article. Siyempre, gaaway-away na be ang presidente kay vice president even before that, di ba?
0: Oh.
1: It led to that situation. Tapos may mga nakatalatabo pa ng mga events because of that. Tapos sobra-sobra siya ka-aking. So the question is that grave threat impeachable offense under betrayal of public trust? So, I don't know how they will do this, pero siguro, ang ginawa lang, in-approve lang nila nga may grave threat na. Grave threat na. And ang betrayal of public trust, it would depend now sa konsyensya sa mga senator judges.
0: Okay. Sa part naman niya sa depensa, Congressman Junjun, correct me if I'm wrong, pero daw ginaganoy nila subong sa punto nga ininatabo because of the instruction coming from above. And most likely, madulog ina sa office of the president. So, do you think naka-ed sila towards that? Butang balo sila, kaamat-amat sila pagkadto sa establishment nga initanan, may nag-himbon nga ang pinakautok sini is the president, the first lady, and the former speaker, kung nga ang nakalabot sa punto ng vice presidente, amo na to ang iya sininga na panghambal, Congressman Junjun?
1: Well, amo nang ilang point, no?
0: Oo.
1: In fact, ang mga inconsistency sa mga pizza sa kung saan o file, kung saan o na receive, kung saan o na nagpa-take off, no? All of this is because ang isang point ang ako pagtulok na because control ni sang executive.
0: Sila,
1: so dra sila. And well, in a way, amo nang ilagid man kay to destroy, di ba, to destroy the testimony of the witness at the same time na ang credibility man sang witness ang gubo nila. So dra sila padulong kag medyo naka-score sila kahapon.
0: Oh. Do you think, Congressman Junjun, applicable in Latin maxim that states falsos in uno, falsos in omnibus, or wrong in one, wrong in all, sa mga ginubra karon sang defensa, Congressman Junjun, nga ginatake nila ang mga kasala? That's not only a typographical error, pero daw bangod sang, daw padali bala, Congressman Junjun?
1: Hindi manggura. Siyempre, mula na, siyempre argument na nila yung pati ang mga mama tong ma'am, di ba? Cut and paste, eh, natural. Well, business sa law firm. Business sa law firm. Well, wala ko na ginobraya sa akin. Pero business sa law firm, cut and paste lang eh. May ara pattern para dasig.
0: Oo.
1: Matuguro sala ba sa NBI? Pero it doesn't necessarily mean yung sala na tanhan.
0: But we do understand nga nag-umpisa ni tanan Congressman Junjun sang tiempo ni NBI Director Santiago.
1: Correct.
0: And it was continued only sa bago subong director sa kay Director Matibag. Medyo ano ini ha? Hypothetical ni Congressman Junjun. What if Director Santiago will come out and state otherwise, sabi, no, in conflict with the narrations of the prosecution? Do you think this will destroy all the articles of impeachment if in case, Congressman Junjun?
1: Well, that will affect. Pero may chance man ang... Depende kung kay sino siyang witness. Pwede man siya sa prosecution, pero pwede siya i-qualify as hostile. Diba? Para may mga cross-examination like questions. Pwede man siya... May aragya po ng prosecution nga remedy. Pero as of now, ang ilang witnesses si Matibag.
0: Oo.
1: Subong NBI, di ba? Last Lunes.
0: Oo.